0: Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Kininga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Bullseye! Atong oras mga katropa, alas 8.04 sa buntag. Oras sa katropa, parehas gahapon. Normal, parehas gahapon. Basta kayo magtumar ka o food supplement katropa nga Xanthon Plus Gold. Di ka ang Xanthon Plus capsule. Inarong orasa, dapat nagtumar na ka. Para nakatropa si kaayo sa imuhang lawas aron dili ka mataptan og mga balatian nga mahimong makahatod ka nimo mga katropa sa grabe pang komplikasyon sama sa cancer mga katropa. Busa tumal kita og Xanthon Plus Gold o ang ato ang Xanthon Plus capsule. Mayong buntag niya kang Ginalin Arcio Amaro, good morning, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning! Doon naman rin nag-watch ito sa Picas na itong Facebook page, mga katropa. Salamat kayo sa mga taga-Agusan niya. Good morning! Kaya Ginalin Arcio Amaro, good morning ka nimo niya o simuhang kabanay nga nagtanaw sa ito ang programa karon. Good morning! Basin isa ka sa nintagbo kagabi sa ito ang MVP katong namatay mga katropa ang taga-Ateneo. Morning ka nimo diya, ha? Alright, so mga katropa, nasa Picas linya sa web pag nangailangan katropa, itong hibawon ang mga updates, ha? Mga katikaran, mga katropa, dito sa Senado. Nasa Picas linya, mga katropa, si katropang Rambo Labay. Live report. Good morning sa iyo dyan, katropang Rambo.
3: Good morning, katropang Maria. Ako'y naghahanda na para magtutugo. Hindi sa Senado, kundi doon sa Double Gem, no? Double Gem, katotang sa EDSA Guardian Events Place, kung saan gaganapin yung pagdinig ng Cayetano Bac, no? Sa pamamagitan ni Senate Blue Ribbon Vice Chairperson Senador Dante Marcoleta. Mm. Yan ay patawag din ng dating congressman na si Mike Defensor na magkakaroon ng mga pagdinig ngayong Martes, no, alas 10 ng umaga na sa halip na sa Senado, sa labas ng Senado. Ang iyong matatandaan ka to pang Marie, noong June 8, kung hindi ako nagkakamali sa petsa, ay magsasagawa sana ng pagdinig si Senador Rodney Marcoleta, ko yung matatandaan. Mm. Ay naudlot yun dahil nga sa nagpalabas ng banta, no, si DILG na may threat daw ang Senado, may banta ng Senado. So sa kung sino man, hindi tinukoy kung anong banta at sino at sinong nasa likod. So ang nangyari, pinospone kinang sila ni Senador Marcoleta ang pagdinig sana ng 8 dahil doon sa sinabi ng NBI na mayroong banta. Kaya ang ginawa ay nagtuon lang ng sa pagtulong sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao na biktima ng lindol. Ngayon naman, dahil nga may banta sa ano, ay itutuloy na, no? Mamaya. Nung itutuloy na ngayon, nagbanta naman ang NBI na kakasuhan. Mm. Kakasuhan ang senador na dadalo sa labas ng hearing, taking pagdinig daw, usurpation of authority ang sinasabi.

0: maging sa Section 11, Article 6 ng Constitution na member, kini-question yan, sakaling merong susugod, no? At pag-arestuhin yung mga dadaloy, mga senador sa dinig, maaring kasuhan ng mga pumipigil, yung magpigil o manggugulo, katropang Marie, ng paglabag sa mga provision ng Revised Penal Code. Kaya ng Article 131, yung provision, interruption, and dissolution of peaceful meetings. Kung ituturing ito na hindi pagdinig ng Senado, halimbawa, yung gagawin na mamaya ay meeting lamang, yun ang kaso. Article 143 naman, katropang Marie, acts trending to prevent the meeting of the legislature. Kung ituturing ito na pagdinig ng Senado, Article 144, disturbance of proceedings. Article 145, violation of parliamentary immunity at marami pang iba. So kung hindi naman kikilalanin katropang Marie ng mga autoridad, no, ng 13, yung sila Senate President Cayetano Black, no, talagang magkakaroon ito ng paglala ng ating tinatawag nating constitutional crisis, katropang
1: May katanungan ako sa iyo, katropang Rambo. Kung yung meeting na iyan, yung pagdinig na iyan ay legal, despite sa threat siguro, bakit hindi gagawin sa loob ng Senado?
0: Yun nga, dahil nga doon sa ang puperma na, ang usaan na, nung doon sa usa, magkakagulo dahil nga doon sa merong kautusan ng usa na hindi papasukin. May bagong usa at bagong sekretary sa kampo ni Gatchayan, katropang Marie. Oo. Kaya ang para maiwasan siguro sa tingin nila na magkakaganon,
1: so sa labas ng Senado. Maituturing pa ba natin na legal yung hearing na gagawin nila sa labas ng Senado gayong meron naman palang bagong Senado?
0: Ang nakalagay sa batas ay si Senate President pa rin, Cayetano, ang pinuno ng liderato ng Senado, katropang Marie, ayon sa Constitution, no? So kung haharangin man ito at hindi kikilalanin, posibleng magkakaroon ng constitutional crisis at kailangang ihanda na, no, na isasampa nila, i-question, magpapasaklolo na sila sa Korte Suprema.
1: Bakit hindi pa nila, katropang Rambo, bakit hindi pa nila ginawa yan? Ang katanungan ng taong bayan, kasi naguguluhan tayong lahat, kaming lahat, kung sino talaga ang totoong Senado, ay may Senate of Malacanang na nga tayo, kung sino ba talaga ang totoong mamumuno dyan sa Senado, para, di ba, nagkakagulo na, ang dami ng pending na mga trabaho, ang dami ng mga pending na hearings, eh hindi magawa ng tama dahil nga nagkakagulo silang lahat dyan. Eh kung si Cayetano pa rin pala ang Senate President, eh bakit hindi pa nila nagawa ng paraan para maging ano na ito, para maayos na? Eh kung sila naman talaga yung legit at totoo, eh bakit sila yung hindi pwedeng pumasok? Bakit parang talo sila kung puwersa yung pag-uusapan, katropang Rambo? Parang napakaano naman ata
0: kasi
1: ito?
0: Ang sagot niyan, katropang ano, dahil kinikilala ng palasyo ng Malacañang. Ibig sabihin, yung enforcement nasa kay Gatchayan. Ibig sabihin, yung USAA, NBI, PNP, Marines, lahat ng mga nasa kanila. So,
1: pero katropang Rambo, yes, pwede natin ma-question yan sa media. Ano ba ang kinalaman ng executive sa legislative? Di ba ibang branch yan?
0: Yes, yun ang sinasabi ko nga eh. Separation of power. At speaking of separation of power, inutusan, no, nag-utos ng bukas, magsasagawa ng special session, inutusan ng Pangulo, inutusan na, hindi nakiusap, inutusan ng Pangulo na magsagawa ng special session ang Senado.
1: At diba, Congress.
0: Magkahiwala yun. Ang Congress, mataas na kapulungan ng Kongreso, ang Senado, na magsagawa ng special session para yung mga nakabindi na magpanukalang batas, eh matalakay na. Ano yun? Tungkol sa usapin ng edukasyon, trabaho, infrastruktura, at iba pa. Pero hindi na tackle doon yung flood control. Hindi na trackle yung flood control, yung mga nakabinbin lang.
1: In fairness pero, naman, katropang...

0: Ambo kay President Bongbong Marcos. Ginamit niya kasi yung kapangyarihan niya. As president kasi, meron siyang power under Section 15, Article 6, 1987 Constitution. Kaya niyang utusan ang Senado at ang Congress na tawag nito, mag-convene. Kaya niyang utusan ang itong Congress at
1: Kapuluhan.
0: Senado. Yes, mag special session, at dapat lang talakayin talaga itong mga programang ito kasi kailangan itong tapusin, Katropang Rambo, para bang
1: tama yan.
0: Ihiwalay muna natin.
1: Yan,
0: yes, Katropang Rambo, para bang ihiwalay muna natin itong issue ngayon. Ang talakayin muna natin sa session ay itong mga programa para sa taong bayan.
1: Tama yan. Sangayon ako dyan, Katropang Marie. Pero ang tanong, yan ba talaga ang tatalakayin? Baka pagpasok, kasi may mga umuugong na lilipat, no? Banggitin ko na pangalan. Umuugong yung lilipat, si Senador Joel Villanueva, aatin sa special session. Kung aatin siya, paano kung biglang ang isa sa mga tatalakayin, yung liderato, magpalit ng change? Ibig sabihin, nagdadagan 30.
0: Kung ganyan yung purpose nila, Katropang Rambo, parang yun na nga, di ba? Harap-harapan, niloloko tayo ng mga taong to. Niloloko tayo ng mga official na ito, ng mga taong binoto natin, mga katropa. Tagalog ng tani, bahalag na puto na si Katropang Rambo. Pasensya, Katropang Rambo, napuputo tayo, Katropang Rambo. Katropang Rambo, ganito tayo pag live. Napuputol.
1: Yun nga ang nakapagtataka. Kasi speaking of ganito pagtataka, nagkaroon din ng higpit sa media. Nung panahon ni Ipepaliwanag, nung panahon ni Isiak namumuno, si Cayetano pa yung pumipirma sa Ferol, yung ayos pa, ha? Lahat ng media, lahat. Basta legit na media ka, mainstream media ka, pasok ka sa Senado. Ibig sabihin, reliever ka, mag-jet down lang naman yung pangalan mo doon, susulat naman, wala namang kanta, di ba? Pasok ka sa Senado. Kahapon, nagulat na lang ako. Na-accredited naman ako, although hindi pa ako, kasi 6 months pa kailangan para ma-accredited, para bibigyan ng ID. So, wala pang 6 months ako sa Senado. Nung nagkaroon ng briefing, sinasabi yung may ID lang ang pinapahintulutan na makapasok. So marami mga kasamahan natin sa media, malungkot. Karamihan mga cameraman at photographer na nasa labas, no? Sabi ko, anong dahilan bakit hindi pinapahintulutan na makapasok sa Senado? Ano ang tago, ano ang kinatatakot nila? Dahil ang panahon ni Senate President Cayetano, nung siyang pumipirma sa pero, sa kanya pa yung utaa, lahat pwede, at maraming buwang batikos kay Cayetano. Tanggap niya, sinagot niya ang mga batikos. Pero ito, panahon ni Gatalian, parang takot na takot, no? Hindi tayo pinapasok, at ilang sa mga media, kahit present mo pa yung ID mo na media at legit mainstream media ka, hindi pinapapasok.
0: Naku.
1: Ang tanong, bakit hindi pinapapasok?
0: Sino-sino yung mga media na papasokin? Yung mga may ID lang na tawag nito?
1: Senado. Yung natagal lang may ID sa kanila, Senado.
0: Media na Senado.
1: At ikaw ay nasa gitna. Nasa gitna, parang sa tingin ko, hindi ka pwedeng papasukin.
0: Tingin mo ba yung mga media ng Senado, mga ano yan sila, hindi yan sila bias, mga impartial ba iyan?
1: Ayun ang malaking katanungan. Parang gusto ko nang maniwala doon sa pahayat ni Senador Dante Marcoleta, na karamihan sa mga media sa Senado. Parang gusto ko nang maniwala tuloy. Dahil naranasan, bakit gano'n nang nangyayari, Katropang Marie, no?
0: So gusto ko lang ma-confirm from you, Katropang Rambo, kasi ikaw yung boses ng, ikaw lang siguro ang nag-iisang Rambo ng XFM dyan, nasa loob ng Senado. Gusto naming malaman kung totoo yung sinabi talaga na ang makakapasok lang, lalo na sa pre-trial hearing sa impeachment ni VP Sara, ay yung mga media lang na, sa tingin mo ay media lang talaga ng Senado, yung mga media na tawag ba, bayaran?
1: Oo. Yan ang tingin ko. Kasi yung mga sa impeachment trial ni VP Sara, talagang mahigpit. Dahil nung dumating yung presentation kahapon mula sa House of Representatives, dala na sila ng mga dokumento, prosecution at defensa, yung kampo ni Bibi Lara at yung kampo ng prosecution, naglatag na ng mga ebidensya laban kay Bibi Lara, pinapapasok, no? Pinapapasok yung mga media na accredited ng Senado. Yung hindi accredited, yung hindi pinapasok. So, yun ang nakatatakot.
0: Ano ba ang rason nila? Pinaka main na reason? May nagbigay ba ng statement? Nagbigay ng paliwanag sa inyo kung bakit ganyan yung desisyon nila?
1: Basta ang paliwanag nila, yung accredited lang. Sabi ko, nga, nagpa-accredited naman ako. Sabi ko, ang XFM, ID dyan, pinaprocess pa, at legit naman na magko-cover, no, hindi naman haw-chow na media, merong entity na pinapasukan, merong re-report. Anong dahilan kung bakit ano? Utos sa akin eh. Utos ni Gatchalian, Senador Gatchalian.
0: Si Senador Gatchalian ang may utos niyan. Gawa natin yan ng balita, katropang Rambo. Gagawa namin yan ng balita na hindi pwede pumasok.
1: Gawa
0: niyo ng
1: balita na utos ng panahon ni Senador Cayetano, opens lahat ng media. Open, ibig sabihin, kahit ikaw ay kritiko ni Cayetano, kahit matikusin mo si Cayetano, welcome ka. Panoorin mo yung mga nangyayari. Kay Gatchalian, hindi po pwede na bumatikos. Kailangan sasang-ayon ka. Pag bumatikos ka, hindi naman tayo bumatikos. Constructive criticism. Kung mali, mapatikusin natin. Ipapalad natin. Kung tama, dapat lang napurihin. So, ganun ang media ko anong nakikita. Ang problema, bakit sinisikil? Parang nakikita kong sinisikil ang kalayaan ng pamamahayag.
0: Totoo yan.
1: Bakit sa time nung si Cayetano pa may perma, may hawak ng USA at sa sekretary ng Senado, welcome ha, open lahat ng media, kahit house show pa siguro, open pa doon eh. Basta may piperma ka lang, nakikita ko ang daming media nung panahon. Ibig sabihin, welcome kayo lahat, manood kayo, watchdog kayo, kayo magbantay kung merong anomalya.
0: Totoo.
1: Pagdating kay Gatchalian, piling-pili na. Pati yung karamihan mga cameraman, kasi yun ang ebidensya eh, camera at saka video eh. Karamihan sinisikil yung mga video man. Yun ang tanong ko, yun, question mark, malaking katanungan ko.
0: So, ibig sabihin yan, katropang Rambo, kahit na cameraman ng mga media ng Senate ay hindi pwedeng pumasok?
1: Oo, meron, kilala. Ibig sabihin, salang-sala nila, alam nila kung ikaw ay buwabatikos, nagsasabi ka ng totoo, dapat, ang sinasabi ko, kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo, alimaw, nakita mong puti yung hawak niya, tapos sinabi mong puti, hindi ka pwede. Kailangan sabihin mong pula o itim. Kahit ang suot niya ay puti, sasabihin mo pula yan. Pula ang suot niya, okay, itim. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, hindi po pwede.
0: Doon na lang tayo, katropang Rambo, sa hindi bias.
1: Oo, yun na nga eh. Doon tayo. Kaya nga, gayon pa man, ano pa rin. Kasi sana, ito pang tanong natin. Sana ay magla-live ang impeachment. Yan ang kinatatawag ko, hindi magla-live.
0: Kasi ang
1: live sa Senate.
0: Oo, kasi ang nalaman namin dito sa Mindanao, katropang Rambo, off the media and off the people, para pang hindi pwedeng panoorin ng mga tao.
1: Yun. Ang nakakatakot. Oo, yun nga. Yun ang nakakatakot talaga. Kung off sa media, off sa tao, nakakatakot yan.
0: Oo. Para bang katropang Rambo, para bang gusto kong magmura, pero parang hindi bagay sa akin.
1: Easy, katropang Mari, medyo pikilan mo muna. Ako ka, gustong-gusto ko ng tigil mo na, pinitigil ko yung sarili ko.
0: Gusto kong sabihin sa kanila na pigil ang ina niyan. Sorry.
1: Diyos ko po, mahabagin. Tigil muna tayo. So, ang nangyayari, bakit ganito? No, ako, wala naman akong, hindi ako makaka Sara Duterte, hindi rin ako makaka Marcos. Nasa gitna lang tayo. Gusto lang natin ilahad kung ano yung mga nangyayari. Ang problema, ayaw nilang ilahad yung kung ano ang nangyayari. Parang sarang-sala. Hindi mo po pwede, kaya nakakatakot din kung magla-live ba. Magkakaroon ba ng live Senate, official Senate live, yung impeachment proceeding o hindi?
0: Yun yung katanungan.
1: Lang. Yun ang nakakatakot. Oo, yun ang katanungan ko ngayon. Kaya dapat nga merong media. Ang problema, salang-sala eh, pinipigilan.
0: Pero so dapat, ang tawag nito, ang pre-trial hearing gaganapin bukas, ay sa 18 ba yun? June 18?
1: Oh, yata 18 ang free trial, katropang
0: So ano ang mangyayari diyan, katropang Rambo? Ano ang aasahan natin? So yung mga official media ng Senado ay nasa loob, eh tayo mag-aantay lang sa labas kung ano yung ibibigay nilang detalye, ganun.
1: Oo, ganun lang. Ganun lang ng although meron pa naman ako mga access sa loob, no, sa Senado, ibig sabihin makakakuha pa naman tayo ng mga impormasyon, mga kasamahan natin doon na nagbibigay kung anong ang kinatatakutan ko lang kasi kung recording lang. Ibig sabihin, hindi nila ilalive sa Facebook ng Senado.
0: Yes.
1: Yung tangyayari, yung pagdinig, yun ang nakakatakot dahil sinala na nila yung media eh. So alam na nila kung paanong gagawin. Yun ang mahirap. Yung pinaka-fourth state natin, tayo yung may three branches, tayo pang-apat na four state na watchdog tayo, tayo yung taga-matsyag doon sa ginagawa ng tatlong branches ng gobyerno, ang Senado, ang Malacañang, at ang executive, yung sa Supreme Court, eh, ang problema, mukhang nararamdaman ko, parang sinisikil na yung kalayaan ng pamamahayag. Bakit nire-restrict?
0: Oo, parang ramdam na ng lahat katropang Rambo, kahit na yung mga ordinaryong mamamayan, ramdam na nila ang kakaibang pamumuno ngayon ng ating administrasyon.
1: Pero itong
0: pero itong mga senador natin na mga kaliado nila katropang Rambo, parang feel na feel pa rin nila yung pagiging senador at honorable.
1: Iyon na nga eh. Kapag tutol ka, parang isrestrict ka. No, kailangan, yes sir, ma'am, yes sir. Ibig sabihin, kahit na alam mong mali ng ginagawa, purihin mo pa rin ang purihin. Hindi po pwede sa atin yan kasi tayo yung watchdog, tayo yung taga-mata ng taong bayan. Sasabihin, wala naman tayong kinikilingan. Sinasabi lang natin kung ano yung totoo, kung ano yung nakikita natin na narapat nating ilalahad sa publiko. Ang problema ay parang sinisikil, hindi nila pinapayagan na magsasabi ng totoo. Katropang Mari, yan ang nakakatakot ngayon, yung panahon ngayon. Dito sa
0: ikaw ba naman mag-negative 15 sa trust rating?
1: Yun na. yan ang malaking katatungan. Katropang
0: 'di ba pag negative na ang trust rating ng pinaka-executive natin, ano ba yung dapat gawin? Ewan ko ba si VP Sara, alam mo ba, despite sa pinagagawa laban sa kanya katropang Rambo, hindi naman ako pro Sara kasi hindi naman siya perfecto katropang Rambo, pero sinesight lang natin yung mga pangyayari na despite sa mga ginagawa sa kanya at sa kanyang buong pamilya, nananawagan pa rin siya na huwag natin idaan sa karahasan. Alam mo yung kasi tayo mahilig tayo mag-rally, magtipon-tipon, pero sabi niya talaga, huwag natin gawin yan. Gusto kasi ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, na makita ba, wala pa si katropang Rambo, na tuntawagan ng otro. Katropang Rambo, ini-explain ko sa mga tagapakinig natin na despite sa pinagagawa ng administrasyon sa pamilyang Duterte, lalo na sa ating Vice President Sara Duterte, nananawagan pa rin siya na huwag tayong gumawa ng karahasan o huwag natin sugurin ang Malacañang o alam mo yung gumawa ng matitinding rally na ikakabagsak ng ating gobyerno kasi gusto ni VP Sara na tapusin yung makita ng taong bayan kung gaano ka gago.
1: Kailangan yung payapa sa mapayapang pamamaraan. Idaan natin na lumahal talaga ang katotohanan, no? Harinawa, ako'y manalangin na rin, katropang Mari, na manaig talaga ang kabutihan sa masama. Manaig ang katotohanan para malaman ng kabayan ng Pilipino kung ano talaga ang totoo. Wala naman tayong hinahangad talaga, no, sa ating mga kababayan, kundi ang malaman.
0: Bigyan mo ako ng background nga, ano itong, sino itong si Joel Villanueva?
1: Si Senator Joel Bebe, ito yung founder ng Jesus is Lord. Sila yung nagtatag, no? Jesus is Lord. Sila yon yung father ni Hatsia na nagtatag, no? At napabalita rin na si Senator Joel Bebe ay may kaso, no? Nalalaman na kinakasuhan doon sa may kaso. So, nakaumang na. kasama si Cheese Escudero, may kaso yan.
0: Kaya,
1: pero
0: kaya,
1: si Lord, Senador Jinggo Estrada, may kaso rin, pero nanindigan siya yung kung anong ano. Hmm.
0: Kaya lumipat si Cheese Escudero at namamadang lalipat din si ano si Villanueva. Nako. Di ba isa ito sa senador na galante.
1: Galante yan.
0: Oh, galante at saka doon sa ano yung babaeng maganda na puno ng shopping na kahit na nagbe-birthday napakagalante ni Senador Villanueva. Oh, loko. Ganyan pala ang founder ng isang ano isang
1: nakikinig lang ako.
0: Makinig ka lang
1: ba? Oo, mga bagay. Nakikinig lang ako sa sinasabi mo.
0: Makinig ka lang kasi alam ko naman na alam mo 'yan at saka bahala na si Attorney Rick Visnar kung may mag-file ng kaso sa atin. Sabi kasi hindi tayo effective na tagapagsalita na anchor pag walang kaso na libel. Okay lang yan, katropang Rambo para sa taong bayan.
1: Ayan, oo. So yan ang alamin natin, katropang Marino, sa mga nangyayari ito sa Senado. Dapat malaman talaga ng sambayan ng Pilipino yung ano ang katotohanan. Oo.
0: Pero katropang Rambo, sige na, i-confirm mo na lang sa akin. Ano nga pangalan ng chicks ni ano Villanueva?
1: Hindi ko alam. Hindi ko alam. Katropang Rambo. Kasi wala naman pong talagang direkta o knowledge. Dahil kung alam ko talaga, mapanggitin ko katropang ano, kung ako mismo.
0: Buti pa si Rafi Tulfo, umami na, galanti siya.
1: Umamin
0: itong mga hinayupak na nagbibigay ng tip sa kanilang mga magagandang babae dyan na galing sa kaba ng bayan at galing sa bulsa natin, mga katropa, galing sa ating taxes. Yun lang yung katotohanan na alam talaga natin.
1: Ayun. So, yan muna. Alamin natin mamaya, katropang Maris.
0: Anong oras yung gagawing hearing ng Cayetano
1: Black? Alas 10, no? Ngayong umaga. Alas 10 na ngayong umaga. Malalaman natin kung matutuloy ba yan o mapagpapalibad na naman.
0: Oo. Abangan natin. Baka kasi may ipapadala na naman doon na ano. Alam mo yung isang tao na maputi ang buhok na nanunula kay Senator Robin Padilla na iisa lang yung kulay ng damit?
1: si DILG Secretary.
0: Ayun, siya, yun.
1: Yun di Grimulya. Yun ba yung tinutukoy mo?
0: Baka ipapadala na naman yun doon. At saka, antayin natin, baka lulutang si Trillanes.
1: Ayun ang titingnan natin, yung mga ganong senaryo.
0: Ay, katropang Rambo, matanong ko lang. So, since gagawin sa labas ng Senado, ang kanilang hearing ng Cayetano Black, eh siguradong kasi batas nila yan, eh siguradong dadalo si Senador Bato de la Rosa via online.
1: Malamang. Baka po pwedeng online kasi work from home na. Kung pinapayagan yung work from home, di pwedeng online. Malamang siguro. Titingnan natin. Dahil nakasinabi naman doon sa pahayag sa Facebook page ni dating Congressman Mike Defensor na dadalo pati yung Villar, magkapatid na Villar, at nabanggit din yung pangalan ni Senador Bato de la Rosa. Alamin natin kung
0: kaninong budget dadalo yan? Ba yan. Kaninong budget yan na katropang Rambo kung hindi na sa Senado?
1: Ay malamang kay under kay Senador Alan Peter Cayetano, siya yung Senate President .
0: Pwede ko bang malaman, baka may alam ka, magkano ba yung gasto sa isang hearing lang?
1: Ay, sa isang pagdinig, hindi ko pa malaman. Pero yung may nabanggit dyan si Gatchelian, kung hindi ako nagkakamali, na yung gastos sa buong Senado, pati sweldo yata, pati gastosin, 25 million isang araw .
0: Isang araw lang yan, ha?
1: No. 25 million, pati sweldo, tubig, kuryente, mga ano, MUA, mga gastosin sa Senado.
0: Kailangan pala natin mag-overtime talaga katropang Rambo para may pangbayad. mga animal.
1: Po pahaba din Panginoon ko. Ano nangyari
0: sa Senado? Wala naman akong sinabing masama, sinabi ko lang animal, 'di ba? Yung animal, meron yang mga branches din, yung animal kingdom.
1: Merong buhaya.
0: Merong buhaya.
1: Merong
0: ang buhaya,
1: merong unggoy.
0: Yung buhaya part 'yan sila sa animalia. Sige lang, mayroong katropang unggoy, Rambo. Abangan natin, no?
1: Abangan natin yan, katropang Marie. Mm-hmm. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Sylvester Rambolabay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Live report.
0: Maraming salamat, katropang Rambolabay, sa iyong report. Live, mga katropa, no? Gikan to sa Metro Manila, mga katropa, sa XFM Mega Manila. Ang ato ang katropa niya, si katropang Silvestre Rambolabay, mga katropa. At ang nga niya, alas 10, kaya doon na ipahiga yung katropang hearing kung meeting, mga katropa, ang kahitaan o block. Then ipahiga yung kini katropa gawa sa Senado, mga katropa, kaya dili na pasudlon, mga katropa, sa bagong usaha. Mga animal dagko, no? Ang Cayetano Black, mga katropa, sa Senado. O pero kung pautaan, ano yung Cayetano Black, mga katropa, sa Cayetano paghihapon, mga katropa, ang legal, according to Philippine Constitution, katropa, nga Senate President. Bullseye! Ah, diba? Walay laing gubot, katropa, gubot, tanang gubot, ang ato ang Senado. O, gatangan na tumatod pa, mga katropa, ang ipahigayon nga hearing, mga katropa, special session sa Senado o sa Congress, katropa, especially sa Senado, mga katropa. Oh, kaya doon ay mga special nga pagkahisgutan dito. O gato ang katangan, kung kinibag yung pag-hearing katropa, special session niya gipatawag ni President Bongbong Marcos, kung kinitinuray bang ang hisgutan katropa about sa health, education, dili ba ka katropa atol sa hearing, dito po di-announce katropa nga mubalhin na si Senator Joel Villanueva, mga katropa, dito sa Gatchalian Block. Bullseye! Human katropa ni Chase Escudero, dili ba ka katropa si Joel Villanueva ang mubalhin katropa dito sa Gatchalian Block, mga katropa? Bullseye! Nasayod man kita nga dunay kasong gi-file batok ang Villanueva, mga katropa, mahitungod gapon sa flood control, mga kickbacks katropa, na drug ang pangalan katropa ni Villanueva tungod, mga katropa, sa kining isyu nga mga babaye. Bullseye! Pastor! Pas-pas motor jack goro ne. Bullseye! Hay nako, mga katropa, di ko gusto ma-high blood ani ato ang programa. Mary Joy Fuentes sa buton, mayong buntag kani mo dia. Good morning. Di hapon, mga katropa, si Tasro Page nag-follow sa to ang programa. Salamat sa imong pag-follow, ha. Good morning. Nai Direlio. Good morning. Nahimong follower na to, mga katropa, kang Yayang Machon, di hausay, mga katropa, kang Violeta Limuran. Dagang kay salamat sa pag-follow sa inyo, sa amo ang page, sa inyo ha naman hinuon. Maayong buntag di mga katropa ni Kuana. Nawala man, mga katropa, ang ako ang monitor. Ayan di kang Laag Nibisor. Good morning kanimo da Laag Nibisor. Good morning. Uy, pa ni sila Laag Nibisor, uy, problema. Sige rin, igalaag, mga katropa, ang itong amigo diya sa Shell El Elyon Mobility Gas Station. Pagpatubel mo diya, mga katropa, sa El Elyon Shell Mobility Gas Station, mga katropa. No, kaya aside, mga katropa, sa mga gwapo na ilang mga pamboys diya. Mga gwapo na ilang mga pamboys diya, uy, tinuod. Mga hunks ka kayo. Katropa, ang El Elyon Shell Mobility Gas Station, mga katropa, nindot kay ilang gasolina diha o krudo, kay dunay additives. Kung mayong kag-additives, katropa, ano bang i-add, katropa ba? Additional, mga katropa, sa imuhang gasolina o krudo para maprotektahan ang engine sa imuhang sakyanan. O kung mo dunay protection, katropa, ang engine sa imuhang sakyanan, katropa, mas maprolong pa ang paggamit sa imuhang sakyanan. Ha? Ayaw magpatubil ito sa bukot-bukot, katropa, kay basin magmahay mo. Pangutan aga din ninyo kailang ang mga mekaniko. Mauna ay pa maka-prove ka tropa. No nga dili gi maayong patubil kay kanang bukot-bukot bratohon. Ha? Sa Shell mangkut ka tropa, class A na ilang gasolina o krudo nga itubil. Ya ka tropa, karong adlaw tama nang ilang promo, ha, dunay discount, mga katropa, kung mapatubil ka diya sa Shell. 5 pesos discount, mga katropa, sa inyo hanga sa kung mapatubil mo diha. Unya, kinipong nakadawat ang subsidy, mga katropa, no, sa gobyerno, kani mga drivers sa mga multicab, di mo pagpatubil, mga katropa, sa Shell, kaya doon na sila programa para kaninyo. Muna na kanindot, katropa, sa El Elyon Shell Mobility Gas Station, mga katropa. No, dili lang ni negosyo, mga katropa. Doon na sila ipag-care sa ilahang customer, sa katawahan, mga katropa. Di ba, Red Spice? Tama ko. Morning kanimo, diha, ha? Good morning! Hola, hola, katropa mo, Marie, pa-shout out, maayad, hubuntag, maayad, ha, Mindanao. Matod ka na ni Don Dex, Lampaco, Axe, Kagampang, Vertidoso, mga katropa. Good morning! Morning ka ni Modia. Kagayan, mga katropa, no? Kagayan, mayong buntag ka ninyo tanan niya sa mga naminas itong programa pinagi sa application o nagtanas itong programa pinagi sa Facebook Live. Good morning! Good morning! Pasinsyahe ko ninyo, magyaw-yaw ko din mga katropa, kaya maorog hindi akong talent. Magyaw-yaw. Katropang Rostom, doon na pa tayo oras. Diretso ta sa unahan, katropang Rostom. Okay, naka-Zanton Vitamin C ko, mga katropa.
2: Tama.
0: Monang, di ko mo atras. Watay batiyon na rin dili maayong mga katropa. Basta kay naka-Vitamin C ka. Zanton Vitamin C.
2: Tama.
0: Katropa, ato, sani nga, palutso na isa kabalita lang. Katropang Rostom, isa kabalita lang. Nga matod pa, lalaki patay sa pagpamusil gawa sa food establishment dito sa Butuan na suspect dakpan sa hot pursuit operation. Detalye pinagi ni katropang John J. Librias na nukadgikan sa XFM Agusan.
3: XFM Report.
4: Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human kini gipusil sa makadaghang higayon gawa sa Oseke Food Establishment sa Barangay Tandang Sura, Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026 alas 10:45 ang takna sa gabi. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Jitro Abion Tagulob Minyo Oglomolopio sa Purok Sari-Sari B Barangay Golden Ribbon sa maong siyudad. Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, tang nadaan ang mga suspect gawa sa mga establisimento sa dihang musakay na unta ang biktima sa iyang motorsiklo kauban ang iyang asawa kalit kining giduulan sa usa sa mga suspect o gipusil sa makadaghang higayon nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Dali nga mirespondi ang mga operatiba sa Butuan City Police Station 1 General Investigation Section og Butuan City Mobile Force Company human madawat ang maong report sa maong insidente. Giila aga baga suspitsadong nadakpan nga sila si Jason Teodoro Morales 29 anyos og residente sa Barangay Bangkase. Lakip usab ba si Janry Vitos Lumulopyo usab sa Barangay Bading sa susabang syudad. Atul sa gilusad gahat pursuit operation sa kapulisan, malampusong nadakpan si Morales samtang padayon pa nga gipangita og gawas nun ang lain pa nga suspect sa gipahigayon sa maong crime scene og pagsusi sa baga otoridad ang motibo sa maong krimen samtang nagpadayon pa ang manhunt operasyon sa kauban niini. Sa pagkakaron gipahigayon na sa crime scene ang processing og gisusi sa mga otoridad ang motibo sa maong krimen samtang nagpadayon ang manhunt operasyon batok sa kauban niini nga at large pa hangtod karong panahuna. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas sa mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dagang salamat katropang John J. Librias sa imuhang report. Murang mag nagsagmuyo sa katapusang bahin si John J. Librias. Murang naguon mga katropa. Dagang salamat ka ni Mundi katropa sa imuhang report.
3: Bullseye!
0: Alas 8:41 sa buntag mga katropa. No way magpapunggong sa tuang programa mga katropa. Padayon kita atong hisgutan ng topic na to karong kabuntagon. Kay kini si Attorney Claire Castro mga katropa, doon nagipahigayon niya interview ni Boy Abunda. Kasi nakakita ato mga katropa, gi-interview siya ni Boy Abunda mga katropa. O niya iyahag yung gitindugan katropa ang iyahang anabang gipaglaban mga katropa. Hindi daw na siya muhawa mga katropa. Hindi daw niya biyaan si President Bongbong Marcos. Muna yung statement. O niya, kung pwede mga katropa, isa ka tao ra ang dalon sa langit. Si Bongbong Marcos iyan dalon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, taga. Ha? Wapos sure malangit lagi. Ha? Pagitaago tong kanta to mga bitbitin mo ako sa langit. Katakot! Hi BM, hi BM. Bitbitin mo ako sa langit. Ato sa paminawon katropang Rostom ning pirmero nga interview katropang Rostom, no? Ato sa nga unahon ni mga katropa. Atong paminawon.
5: One word for Vice President Sara.
6: No comment.
5: One word for
0: Mo ni una. Katong pinakauna nga gisad na ako katropang Rostom, mo ni? Sige. Ato, sige. Balik na to.
5: One word for Vice President Sara.
2: No comment?
0: No comment daw.
5: One word for Harry Roque.
2: Inday.
5: One word for President Bidyan.
2: Masipag. Honest.
0: One word ra, buguon.
5: One word for Lian Leviste.
2: Businessman, sabi niya.
5: One word for the Senate.
2: Magulo.
0: Oh, tinuod.
5: One word for Congress.
2: Maayos.
0: Maayos ang Congress. Litsugas.
2: You can discontinuous.
5: May pagkakataon.
2: May pagkakataon. Pero dapat prepared ka rin. Kasi if you will just talk of anything without being prepared, mahirap po yun eh.
5: Aside from BBM, who do you think is the best president of the country?
2: Wait, madami.
5: First siguro name that po, comes to mind.
2: After studying the history po, siguro I guess it's Marcos Sr. Siyempre kaya lang, iba po yung panahon, yung kabataan natin, iba yung nadidinig natin. Pero if you will read and gather facts kung ano yung nagawa nila, he was one of the best presidents we had. Mm. And of course, siguro sabihin ko rin po si ano, si Cory, si Tita Cory.
5: Because?
0: Tita Cory.
2: Yung sinasabi na talagang may freedom. Pero ito po, iba po rin pa yung sobrang freedom. Dapat meron ka rin konting restrictions. Kasi pag sobrang freedom, parang dumami po yung corrupt.
0: Ah.
5: One word for Vice President Sara.
2: No comment?
0: No comment.
5: One word for Harry Roque.
2: Inday.
5: One word for President BBM.
2: Masipag. Honest.
0: Mm. Muna iya mga katropa. No? Pag si VP Sara mga katropa, no comment. Pero siyempre katropa, spokesperson man siya di as Malacanang, hindi gid siya muhatag katropang nindot ng komento sa Vice President. One word for the President. Isa ra ka word, giduha mahinoon niya mga katropa. Masipag, honest. Masipag ug honest daw mga katropa. No. Asang dapita anti-clear?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Baka kun manggali ka?
3: Bullseye!
0: Oh.
3: Bullseye!
0: Diba? Baka kun manggali ka nga ikaw ang tigpamaba niya? Sure ka ng word di mo nga honest?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sao na lang mani, oy? Oh, ang pinaka the best nga presidente maliban kang President Bongbong Marcos Jr., syempre si Senior. Oh. Kini si Anticlear mga katropa, marabaga. Diha pa lang daan niya interview katropa ni Boy Abonda. Makita nimo bang kanang kilat-kilatan po dai ning attorney, no? Ah, basta bitaw i-eyes to eyes ka, i-head to head bitaw ka mga katropa sa upaw. Oh, upaw ka lang. I-head to head ka mga katropa, murag malibat-libatan sa BI ka, makalimot ka ba nga unsa ka ka strikta, unsa ka ka strong nga pagkatawo. Ha? Huh? Mugawas cute. Why lae mugawas iyang baba, puros Bongbong Marcos. Atong ipadayon katropang Rostom kani ikaduha nga video katropang Rostom.
2: Ano?
5: Can bring someone to heaven sa langit. Mm-mm. Sino ang dadalhin mo sa langit?
2: Siyempre, isang tao lang muna, do. Siguro si ano, si Pangulong Marcos Jr.
5: Tinapos natin si Pangulong. Tinapos natin sa Pangulong.
0: Oh, huno sa diya, katropang Rustom. Oh, nausa di ka, Auntie Claire. Unang-una, pangutana na to diya, unang-una, kung mahilangit baka.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di man ta ginuo mga katropa, sorry. Ha? Pautana na to kung mahilangit baka!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gitanaw ba na yung magisusi ba na yung mga kaugalingon kung sa imong nabuhat?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Para makasiguro ka makadog ikag langit. Uya, sa tanan imong dalog langit, sa tanang tao nagpalibot sa imo ay imong dalon sa langit, si Bongbong Marcos giyon? Manong diri man si Katropang Rini sa hulga? Nga nung din si Katropang Rini sa hulgang imong dalon? Mura ba guway pamilya ni Bayhana? Di ba? Mura guway pamilya. Sa tanan niyang mahuna-hunaan mga katropang dalon ug langit mga katropa si Bongbong Marcos gidaw.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mao ni resulta mga katropa kasi sa kanang kasubra bang tila sa lubot. Na kasubrang sip-sip. Darindahan na katropa, mura nagkabayo, wala na ilang nakita katropa, kundi ang katong nagtimon raniya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Makaingon ka ba og attorney, bagini ba'y hanak? Abugag! Abugada, bagini o abugaga? Kung ako'y pamilya, siguro ni mo, Ate Claire, marag iluwa ta ka ba? Sa kadaghan imong dalon sa langit, isa ra imong pilion, bisan man lang imuhang anak, imong pilion, si President Bongbong Marcos gyud.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Naunsa naman dahi kang bayhana ka? Wa na gini na mao mga katropa? Ma, laag ni Bisor, unsa may tanaw ni Moane? Wa na gini na mao ni nga tigpawa ba katropa das malakan yang? Mora ba og tanan nga mugawa sa iyang ba mga katropa politika tanan? Bisek ang pangutana katropa, basic question na mga katropa nga nanginahanglan og personal answer. Ang iyang katubagan politika gihapon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, si Bongbong Marcos yan dalon, pabdayo na katropang Marso ka na, niinit ang ulo. Katropang Marso mo, nag-meeting mo ginyuha diya. Undangon nato na itong programa.
6: Ilabas natin si Pangulo.
2: Ah,
6: ilabas natin sa Pangulo ang Malacanang, I mean, a politician.
2: Okay. PBB, Sarah.
6: Sa langit?
2: Sa langit.
6: Okay.
2: Para makausap niya si Lord.
6: Sa mundo ng politika, kung may madadala ka naman sa impyerno, sino?
2: Si VP Sara din.
6: Bakit?
2: Kasi sabi niya siya magiging presidente sa hell.
6: Okay. To bring someone to heaven. Sa langit.
0: Oo na, katropa ang iyang giingon. Na sobra mga katropa ka politika ang iyang gibuhat. Usa ka babayi mga katropa nga ato ang ginatan-aw mga katropa nga supposedly kana ba nga taas atong pananaw sa iyaha kay kini hoy mga katropa ang iyaha mga information mausab na atong ginakwaan katropa og kanang basihan ba no sa atong mga balita unsa ato ang ginasibya ngadto sa katawhan mga katropa nagakuha ta og supposedly facts gikan sa mga information nga iyahang giyagyag every time nga magpa-press sa konferensya mga katropa pero Daway mang istorya, daway siya katropang manubag sa pangutana. Maragwa tayo makuha niya ang kabatuuran, no? Maragwa tayo makuha katropang information katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ngayon na niya ang klase sa taong mga katropa nga mahimong tigpamaba nga wala ang mabuhat. Kana bitaw mo istorya, bitaw siya katropa nga iyaharang kaugalingon, kamang iyahang kaugalingon nga idea o huna-huna, panghuna-huna mga katropa. Well, tama man, dapat advance siya mag-isip. Dapat kung unsang huna-huna sa presidente, dapat mausap na ang iyang ipagawas mga katropa sa iyang mga statement. Pero even sa mga personal nga pangutana mga katropa, kinahanglan ba nga imuha paghihapon ng sagulan dihag politika? Diba? Kung ikaw family person ka, imuhang anak ra ba, sige ra ba gabiyay sa laing nasun?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pilay swildo ni mo? Kung yung mong anak, sige ra gabiyahe mga katropa, maragihi mo orang nga kusina ng international tours mga katropa. Kung yung pagkahuman, yung anak ka manubag. Ang imuhang anak, ang imuhang pamilya, imong ibaylo kang President Bongbong Marcos.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mga imong dalon sa langit. Nganong dilema si katropa ang Rene sa hulga ang dalon sa langit. Nganong si Bongbong Marcos man.
3: Bullseye!
2: Bullseye! Ewa na ba?
7: Sampalin mo.
0: Wa na mao katropang Rene? Oh, imbis nga ikaw dalon sa langit, si Bongbong Marcos yun ang dalon ni Auntie Claire sa langit.
8: Ayaw na.
0: Ha?
8: Ayaw na, Marcos.
0: Ano dali? Kung ikaw pamilya ni Auntie Claire, dili ka piliyong niya nga dalon sa langit, unsay mong bation?
8: Wayo
0: ni mo na. Masuko ka no? Oh. Diba? Oh. Basta, amping-amping niya katropang Rene. Bisitas katropang Rene sa hulga mga katropa. Pasensya kay katropang Rene, kaya nagprograma man tada rin. Oh.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hay nako mga katropa. Oh, makapanindog balahibo ang iyahang mga pamahayag. Wa gabae! Wa gabae sa Auntie Claire! Unsa kay ikasulti mga katropa ni unsa kay ikasulti katropa ni First Lady Marcos mga katropa? Nga ang iyahang bana dalun man sa langit. Nakita na nimo ta katropang Rostom? Ako gipapangita sa imo katropang Rostom imo na to nakitaan. Mayong buntag diha kang JJ Urong.
7: Good morning.
0: Salamat sa imong pag-follow sa tong official Facebook page.
7: Good morning.
0: Medyo relax ang ato ang topic karong kabuntagon mga katropa, relax pero kung napansin niyo, relaxing ang ato ang topic, very easy katropa, dili na kinahanglan og research mga katropa. Oh, pero maka high blood. Maka high blood katropa ang tinubagan ni Claire Castro. Amot ba og ang iyahang ginsakupan katropa sa iyahang tawagan sa inyong opisina, proud pa ba sa iyaha? Taka PIA, proud ba mo?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ingunan ang iyang pangisip, kung siya magtindog mga katropa sa podio, maghatag og statement katropa, maghatag og kanang kumbaga deliberation katropa, reports from the office of the president, grabe siya ka smart mga katropa, no? Grabe siya mga katropa ka smart and ka profound katropa sa tanan niya nga gipang istorya. Pero si Boy Abundar man dai katapat niya. Mugawas gyud katropa ang pagkaliki sa usa ka tawo. Sa very basic na pangutan na very simple nga pangutan na himuon imong complicated katropa nga magmukha ka diya nga political gina imong giatubang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Magmukha ka diya katropa nga tuta ka, papit ka, iro ka nga nitila og lubot sa imong amo. Ay nguna na ang nahitabo ka niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaluoy po na ito katawahang Pilipino. Oh, do kini siya appointed man ni siya, personal appointed man ni siya katropa ni President Marcos. Pero kita nagpaswildo ani niya yung tapaghaka ni eh. Ang buto kung sa relasyon ani nila ni President Marcos mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nga, mura mag-ibaylo, kaya niyang ibaylo katropa ang iyang kaluluwa o ang iyang pamilya para kang Marcos. Ha? Basin doon na sila ka ng special na relationship. Basin ha, basin. Kuling-ug na ah. Basin. Eh kung tanawon ni mo ang standing katropa, First Lady compared to Claire Castro, murag mas lamion pa si Claire Castro ba ya? Ah, wata kay balo. Pag istoryan ng kinsay dalon niya sa langit, President Bongbong Marcos, grabe man siya, gikilig man siya, gikiliti. Gikiliti siya mga katropa. Atong oras alas 8:56 sa buntag ato sa panutson ning report ay katropa no gikan sa PIA Bukidnon. Kay matod pa mga katropa, micro enterprise development training alang sa mga benepisyaryo sa paninguha sa pasugong mga katropa. Utro na to ang micro enterprise development training alang sa mga benepisyaryo sa paninguha sa pasugong mga katropa. Ato hibaon gikan ni Johnson Adviento. Nanukad katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon.
9: XFM Report.
10: Manampusong gipaygayon sa munisipyo sa Impasugong ang Micro Enterprise Development Training alang sa mga benepisaryo sa panginabuhian aron mapalambo ang ilang kaibalo ug kana sa pagdumala sa pagpalambo sa ilang mga negosyo. Atol sa pagbansay gitubluan ang mga partisipante sa pag-ila sa ilang mga posibleng resgo sa negosyo pinagi sa SWOT analysis aron makahimo sila og epektibong mga plano alang sa mas manungtarong panginabuhian. Mikabat sa 80 ka benepisaryo ang mitambong lakip ang mga kababayenan, senior citizens ug solo parents. Ang ilang aktibong partisipasyon nagpakita sa ilang tinguha ug pagpauswag sa ilang panginabuhian ug kalidad sa kinabuhi alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Johnson Advento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
9: XFM Report.
0: Daghang salamat sa maong report gikan sa Philippine Information Agency Bukidnon mga katropa.
3: Bulls
0: Oy, again ha, tupainom doon mga katropa sa mga gusto mo salmot, mga katropa sa Windsor Colorant 2026, mga katropa, taga Cebu ka man, taga lain ka nga lugar, welcome mo mga katropa sa mga ipahigayon nga Colorant 2026.
11: Tama.
0: Pwede mo makadaog mga katropa o mga prizes mga katropa, no, sama sa Honda Click 125B4, mga katropa, motorcycle, upat ka iPhone 17, katropa, upat ka MacBook niyo laptop, upat ka iPad A16 tablet, mga katropa, o upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit, mga katropa, upat ka smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei FreeBuds, o daghan pang mga pa-premium, mga katropa. No, pwede ka mamili kung unsang kategory mo ang apilan, na aya 6K, 12K, 16K, mga katropa, aron nga makadaog ka sa maong mga pa-premium. So, sugdan ang maong koloran, katropa, alas 3 sa kadlawon, karong Hulyo 18, July 18, katropa, alas 3 kadlawon, dito magsugod sa City Dumari, mga katropa, ang maong koloran, ha? So, kung gusto mo magparehistro, magparehistro, katropa, bisitaha ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex, matag Miyerkules hanto da Sabado. O, dili ka taga Cebu, katropa, bisitaha ang Facebook page sa Windsor. Spelling sa Windsor, W-I-N-Z-I-R, mga katropa. Or bisitaha, katropa, ang website ng windsor.ph, mga katropa. O, doon na tayo pahibalo po, mga katropa. Paibalo alang sa mga miyembro, pamilya, pariente, mga katropa, higala ni Christopher Carbajal Tubio. Nga siya namatay ni atong Hunyo 12, 2026. Ang haya ni Christopher Carbajal Tubio, katropa, ana sa Carbajal Tubio Farmhouse sa Diversion Road, Zona 6, Barangay Jess, katropa. Impalambong, doon lang sa Kawal Kalinga sa 403rd Brigade Army Camp, mga katropa. Gikatakda nga ilubong si Christopher Tubio, mga katropa, karong Hunyo 21, alas 8 sa buntag dito sa Shepherd's Meadow. So panawagan na sa mga aparyentihan, mga higala, katropa, ni Christopher Carbajal Tubio, mga katropa. Good morning sa ito ang class coordinators, labi na sa itong presidente. Diya kang katropang Wilmore Dagano. Ang mga class members, good morning kaniyong tanan diha mga katropa. Ay, wala kong igong oras katropa, alas 9 na sa buntag. Ato na lang ning gitapos mga katropa. Ato na lang ning gipalusot ang ato ang lain pang mga announcement. Ato mga produkto, mapalit na rin mga katropa ha, sa itong sabihan na sa 101.7 XFM Bukidnon. Katropa, no, dari natapos ang ato ang programang Bullseye ning adlaw nga Martes sa Hunyo 16, 2026, mga katropa. Ako si katropa nga Mariko Dino. Usa ka babae katropa, apan dili babae lang.
12: Bullseye. Bullseye.

0: Angsel nih mau nikau nah.
1: Nah, mam diigut buka aja sir. Masih gira gue siap tutoy. Udah lagi pak tutoy mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hing event dito. Nakabati gyud ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay kun tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan ang malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: Sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, o sa Public Affairs, Information and Assistance.
0: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
4: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.

0: XFM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Bachia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nang doon akong mabumog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Dati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito isa tabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, nagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar, rani. Undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, humikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, misis! Ako rati rago ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?

0: XFM.
1: Enggak. Busa mo na mong isalista rin mo na sa pelya.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di busukol na ko.
1: Busa? Ano na awan ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Uwa, Pake, Lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa una, bibig ko katulog doon. Dili mo nang na akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ay, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
4: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nga naman.
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: Mangustine, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Magbibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko. So karga na mina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, naala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting! Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: ka mga maring sa tuwang tulumanon.
1: If I were you, kung ako ikaw.
2: Aba.
0: Ay, Mika Andrea, si Studio. Si Maring Inday, Erika. Mura naman kung si Marian, ano ito na ako.
1: Mura naman si Marian Eteri.
0: Hoy, Marian. Lain na si Marian. Let's go now ni Marian. Ay, nako, mga igala.
1: Kaning isa. Tanaw na tuloy ko sa itsura, ani.
0: Mura si Nova. Si Nova Villa.
1: Barakwan. Hoy, barako din siya si Kuan Dilyate Etayan. Kato ka nila sa... Kato nga mama ni John R. Marcia.
0: Hoy, manganta sa taoy, manganta sa taoy.
1: Bibi, manganta sa taoy.
0: Signature sing na to. Go, ready, check, go.

0: Pa. Is back in the back. Ay, nasa ko na CSM. Nasa ko na. SM. Masa na SM, oy.
1: Mabulos ay.
2: Dila, magod to, mga kanta, oy.
0: Masa man di ay.
2: Atong sisira, magod to.
1: Ay, ito na kanta ron.
0: Sige,
1: tekto. Tekto, ha.
2: Wow!

0: kang ate ay.
1: Ay, dahil na
0: gano'n. Dahil mo itong sisiraan bulat na.
2: Ah, sige.
0: Bubog ka, ana, magunto.
2: Ikaw pa'y absinot, ikaw pa'y magbotbot.
0: Absinot, wala naman ng programo. Sige. Ipaabot ba mo kahapon?
2: Ah, sige. Ala, oy. Anya, asa mang kabe, asa mang kake.
0: Sorry po. Pabutan yung limo, kaya mo ng program kahapon.
2: Sorry po, master.
1: Sorry po. Tiyan.
2: Sorry po, Tiyan Darian.
1: Vice, magunto lang ngayon na lang.
2: Ay, nakon.
1: Ay, welcome mga maring. Gikan din sa studio sa 107.1 XFM. Tago, makunin inyo hang gamari. Pinakagwapo din sa Dakbayan sa Tago. Makunin si Maring Indo, Erika Diligwapo, Dilimiste, sa panibang kopiyansan. Tungon kayo mangunay ang silingan.
2: Yes.
1: I'm going to go to the house. Kaya nalang
2: mga lapsaw. Mga inaanang. Police sa gate.
1: Police sa gate. Gate o get?
2: G. Get. Police sa get.
0: What's up na nga SG? G or?
2: Gina Gibra.
1: Gibra. Ayun ko mga igalak. O balik ko ng mga malalang mananap. O ga live sa tang mabati ka mga maring. Ikan diriya sa tagom. Live ga live tang mabati diriya sa...
2: May pinaila sa siguro ko. Ay, grabe. Digigin ko ninyo ipinaila.
0: Grabe siya.
1: May ilan naman kami sa makita. Ano na yung muhang ginadala, makitalahan, ilahan na mga dayo. Ay, si Kuwani, si...
0: Kinangan na yung kasunan ng gas na.
2: Ay, bilailan saan siguro na sok, oy.
1: Ladies and gentlemen, gikan sa Agdaw, nakaroon sa Estagom, naghasik ng lagim, wala lang master, and dahi ta din eh.
2: Hola, Chihuahua! Mabuhay ulit! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! And I thank you.
0: Pawaan siya. Ay, nagigay bako.
1: Ay, mga, akawlo, kanina yung mga bago din. Mga
0: bagong litis.
1: Ay, mga, kanina din, oh.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Aba.
0: Ay, mga rin pa-reporton.
1: Nani, mga bago.
0: Asa mo sa bankiro, ha?
1: Ayaw kayo.
2: Thank you.
1: Nagkala yung mga
2: bago. Imanasad ko ang pakwanon.
0: Pero, permanent na bay kulang.
1: Ansaan sa permanent? Ibalik sa labaw?
0: Ayaw yun.
1: Ayaw.
2: Ako, di ba ko may istorya? Kamara may siging istorya niya. Ako, wala kayo ko. Dibidyo ko pwede may istorya niya rin.
1: Magandaring live na ka naman mabati diri sa XFM Mati City.
2: Alright, okay, syempre, live na live sa taan. Diyan sa may XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Oh, siyempre.
0: Live kita dito sa Bukidnon.
2: Ma, mga guys,

0: inspirasyon.
1: Naka-inspirasyon. Hindi ka na nagahapon.
0: Naka-inspirasyon
1: ba? Dito ano sa to ang mga taga-inspirasyon.
2: Nakita mo sa, nakita mo sa taga-DE dito.
1: Na dito.
2: Kada kagamot.
1: Ihama. Saan ka to niyang istok?
2: Okay, syempre mga maring lahat ito, mabati ka rin riyan sa XFM General Santos City.
0: Alright! Hello.
2: Sino?
1: Wala kang nagagawa sa General Santos.
0: General Santos.
2: Yan sa mga maring ha, at ato ang mga pasupresa, ang mga kalingawan, mga pasalida today.
0: Mga tricks.
2: Nagkakaitag mga balon karon mga maring, ang mga pasalida, katungulan ato mga pasalida kagabi.
0: Ipasalida na to kahapon.
2: Karon ato ipasalida.
0: Yes, indeed.
2: Bosa, standby mo diyan sa mga nakariyang mga monitoring sets. Standby mo diyan sa mga Facebook live, mga maring, paki-share po sa ito ang live, paki-comment diyan kayo. Yes. Musunod na taon-taon, mga igalang ato ang tila greeting.
0: Abay, greet na ito mga Facebookers!
2: Mga li-li-ers!
0: Oo, siyempre ang mga talo-talo-ers! Mga ito, mga ariaters! Ito, mga ariat kayo, nga mga syulating pangwakas!
2: Oo, eh, tiba niya po ng mga kuwanda, mga burikaters!
0: Oo, mga takirubers!
1: Lain na kinain sa burikaters na kinain!
2: Okay, kasi maring ganggang mamurag, di na din na siya maayo niya! Pagkabago niyang ipalit, maring, kapag ka takilan eh!
1: Maring, maraming nalos-los, maring!
2: Si Edgar mong gudoy, kanang... Kung kaya si Edgar ba, kanang Jergelicious kayo!
1: Delicious.
0: Ay,
2: ako. Ito naka-abri sa portahan, gibira ko sa tangkal.
0: Ay, grabe. Ang sibo, hindi ka naka-turbo na permente, oy.
2: Pag soda mo sa tangkal ba rin, kaya tangkal sa manok at risam yun, kaya naman sunay dito. Ayaw ka na, girl. Lain na si Edgar.
0: Alam, sige, no? Congrats, Maring. At least naka-try, naka-ana.
2: Yes.
0: Na, so, animal instinct, ginaibo.
2: Gusto ka mo, try, Maring. Try na ito.
0: Wala sa ka na nga. Kung sila nga, sunod lang nila, pwede.
2: Mga katropa, mga maring, kini ato ang programa karon nga paghatag di kalinyong kalingawan sa ere. Ato di kini ato sa mabrutong gigama sa Yes Noel sa
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix!
2: Og sa...
0: Santon Plus Gold!
2: Aba? Sukol na ka.
0: Sukol na ka. Sige. Sige, B. Okay, siyempre.
2: Unsa pa?
0: Biasa, Santon.
2: Santon, vitamin C.
0: Ay! Yes.
1: Sukol sa...
0: Okay. Siyempre, ang premium day 3.
2: Asa na adya?
0: Ang premium day 3, kinaanin siya ay VCO. Kalang virgin coconut oil. Di ba?
2: Kauban sa...
0: Kauban pa. Daghan kayo mga ingredients, ano?
2: Saruhan na niya baka
0: so ano ana na to kanindot ang ato ang kuan ato ang produkto gikan
2: yes.
0: Sa Yes to Health.
2: Ay kamo gawa mga maring kamo balik me o ga ay mo gawa kay wala mo pawaa wala tay mabayaran ka.
0: Ah, siyempre atake biyo niya pero ay lamig puspusi.
2: Ay kanta diri ang kanta ni Maring Charlie.
0: Ah, ba baby?
2: Anyway, hi Kang Charlie taga Mawa.
0: Ah, ala.
1: Ala.
0: Pinsan na.
2: Dugay lang mo kuna ko ni siyang friendship kani adto.
0: Ala ba?
2: Alam sa inyong kasayuran si Charlie na yung target siya.
0: Yung target siya. So, ang kwan, sad, hiniktan, sad.
2: Yes.
0: Sige.
2: Hiniktan o ganang abaka. Kay wala sa mga
0: tiranos. Lambong. Wala yung mga lambong.
2: Mga lambos, mga pisi, mga
1: tiranos. Hindi ka ha ito, Maring? Kahit mo nang abaka.
0: Palang kagisan man na.
2: Kagisan man o ganang naliha.
0: Aliha.
1: Aliha.
2: Gusto ka mo sa'yo, Maring? Hiramisan niya ako ah.
1: Dahil masakto, Maring. Exciting!

0: oras, mga Marie, doon na tayo. 30 minutos na nagkalabay sa alas 10. Siyempre, ay, lubat din ay muhali ay. Welcome ka mong hurot, mga Maring, sa tuang barag-uban na gikadirian sa XFM Studio. Welcome sa tuang The Meditation Break!
1: Alright! Sige, B!
0: Masa na mo na nanakaan, lubat din mo ka day?
2: Nalubat akong upo.
1: Abay, ilis yung nagpaliya?
0: Nagkanap yung... Pwede kayo pahit-pahit.
2: Wala pa man ng pala.
1: Ah, sige, Radis. Radis.
0: Spell Radis.
1: Okay. Kalang puti ba? Kalang labanos.
2: Bugoon mo na. Ay, ang color kay Coloros. Bugoon mo na yung ako.
1: Saan mo na yung mga cellphone, no
2: eh? Android, magunin? Eh?
0: Mamora po na sa kong Infinix. Gagahapon rin. Nag-galipin sa akin na mag-ina. Kung nga hanap na yung cellphone, eh.
1: Mga pinky mo na yung cellphone. May pwede akong Apple kay... Dalawa mong Apple, oh, ang kinitkitan kay nasa obos. O, mo na yung original. Ang spelling ka, A-P-O-L, Apple.
0: Na hurt gid ko dai ginan ko sa atong viewers nga hanap to no ako ang cellphone kay Phoenix naman ni ako ang cellphone eh magkumpara sa cellphone ni Kainet nga iPhone.
1: Ay kahapon ba kay na ini ko ani akin to nga kwani ani akin ang hapon ang adong ang gisakyan ni itong MVP player ba niya si
0: Si
1: Rene?
0: Hala,
1: oo. Ay, kabalo mo? Di ba, pag-iwala ko sa katong na nag-anwal, na nag-camera, ay siya nga, grabe kini bata, sayang ni bata ba kay, may way kini modulang basketball. Ano ko, kuya, sayang yung kaya siya, sir, kay, may way kini modulang basketball bata ka kay, kung ano, na potential kayo. Kung kauban man na sila ni Kiliano, ay siya, nakadungog na kang Kiliano siya, ay siya, nakadungog, bitapuan. Kanang kauban man na sila ni Sanyol o ni Tagupa, mabito na nga, nakadungog, bitapuan, anak nila mga pinuha.
2: Mga player po siguro to siya kaya nakadungo po siya.
0: Murag ako ang siya ato. O sa kabalo nga mga pickleball players, man to ay mong hihanggit dahil.
1: Aba.
2: Mini mosquito dahil kung si Habibi.
0: Dahil yun si Habibi ay kay taas, kaya siya gabarog no? Anang taga LTO.
1: Yes. Oy, siya tata sa mga taga LTO kay Habibi, kay Dudut Tahi. Kandiyo Abilon and the rest of the gang.
0: Kamam Karen.
1: Ang Kamam Karen no, si ako lang nga kababata wala pala si Mam Karen dire biso wala nang tana. Ato ang pala sila ang office B.
0: At siguro nang atoon si si Alpido niya
2: si. Tagay siguro nang kape si Mam.
1: Si Mam.
0: Kanang abot ang imong isyo i hurot sa hatag kang Mam.
1: Oo, ato na ko lang. Ato na ko dun si Karen. Biyerte kang Karina.
0: Anyway, bayong buntag sa mga taga LTO Davao del Norte labi pa kang Mam Karen. Good morning, Ma'am Karen.
2: Hello, ma. Hello, may jackpot mo, ma. Ay, nakabiyak mi, mag-rides biyak mi.
1: Yes.
0: Yes.
2: Kasi yatang parahon ba?
0: Huy! Kompleto ba? Ano, mahalok ba?
1: Di lang i-complete. Tuluman pa, complete three.
0: Right?
1: Kaya ganduhara ma. Ganduhan mo, kompleto.
0: You are so bright today.
1: Yes, hindi. Nakasatlon, vitamin C, may anso.
2: Not so bright. Very bright.
0: Ah, very bright.
1: Ay, not very bright. Hindi na ko, maluod na ko ani.
0: Not very bright. What? Very, very, very bright.
1: Aba.
2: Actually, there is a brightness.
1: Sambagay na lang tang tolo. Sambagay na lang tang tolo.
2: Ayaw.
1: Hoy, Inday Marie. Shout out. Good morning. Salamat kayo na SM. Si SM, Inday Marie.
0: Hello. Hoy, namin yun si SM, Inday Marie.
1: Yeah.
0: Good morning, SM. Salamat kayo.
1: Good morning. Sorry po, SM.
0: Sorry po, SM.
1: SM, sorry po.
0: Mga taga-Bukidnon, maayong butang. Sorry po, SM.
1: Asa dyan si Inday Erika Karon, Maring Erika?
0: Kisa na
1: si... Sabi si Inday Karing. Si Karing. Tasalain nga dapit to si Karing. Nasilang balay.
0: Kisa na si...
1: Kisa hinapon man eh.
0: Asa dyan ay si Inday Karing Karon, Maring Erika? Hoy, nara na siya sa kakuan. Nara na siya sa kilid-kilid si Makuan. Si Mads Inday Karing. Ang sabi ka?
1: Ay, naman si Kuala, si Bati Ognawong, oh. Ano siya, hayag lagi kay. Aba, ikaw tsakidal, ha?
0: Aba, maragyang.
1: Pariyabi mo Ognawong ni Shamsi.
0: Shamsi nga.
2: Ay, subsob?
1: Shamsi, ito kong...
0: ay, ka itong vlogger.
1: Itong vlogger.
2: Ay, ka itong ana.
0: Itong dako kay Tinog.
1: O, ka na. O, ka itong...
2: Siya.
1: O, ka itong... Hi, mga guwapa! guapa guapa panako Nancy Camilo. Si Nancy Camilo.
0: Kamala ba ka na si Nancy Camilo? Kanang kuha na siya? Kanang, ikaw pa rin, taga-bawab, Ma'am Nancy, no?
2: Taga-bawab pa rin na siya.
1: Itubag siya. Itubag siya.
0: Ano sa'yo, ingol niya?
1: Tubag siya.
2: Taga-bawab rin
1: niya. Bakitan na ako na siya, di ba? Matubag. Sige na.
0: Taga-asa ka, Ma'am Nancy.
1: Nga, di ba?
0: At siguro ang pangutanoon si Pangulo kung sa mga...
1: Tino na Mr. VVM, na taga-kwari si Nancy, taga-mawap.
3: I talk to my... I talk to my...
1: Wala mabuhat niya. Ayun, ba? Ay magtwak-twak, mamahira siya.
2: Masantang yun siya.
0: Ayaw mo pag-anak kasi basilata.
2: Ayun, happy ta na ba ta? Kasi kulang na lang niya, wala pirmahi.
0: Kasi dito ata December. mga nakita naman ta, hindi tanini sa GS. Guys, sa ano tagom sa una, katong giing nanti ka nga pertin na kong lingawa sa imuhang, opa, ay imuhang... mo ang gapnod sa kinabuhi ani idol Dagulab.
1: Aba. Hoy, nasi ko ano. Sama ni si Sabrina. Si Sabrina, XFM Dabao. O sama yun ni Sabrina.
0: Ayaw pag-ana, Sabrina.
1: Bibiya ka pa-ana, Sabrina. Ayaw pag-ana. Uy, grabe na kayo. Kasi sila lang doon ni Kuan ni... Ni...
2: Arlene.
1: Ni... Kuan ka to si...
0: Marlo.
1: Ito ka ba yung babae?
2: Si Arlene.
1: Arlene.
0: Isa man si...
2: Idol ni mo ah.
1: Si Arlene. Borja.
2: Taga kuan ko.
1: Ay, katong...
0: Ay, katong... 21 Rey Hawak.
2: Ay, nakadungog na si Marlene. Video niya. Sabi na Coca-Cola.
0: Dili
2: ka katong, katong lata nga ko.
1: Dili, oy, kamo ba kay? Lain lagi mo mga makaistorya, katong 1.5.
0: Oy, yun, pag-ano, pakawala mo ka sa people.
1: Ay, naku. Hello kay Jubet Espanyol.
0: Yes, may laing, pinala ka babae din sa Davao, duha ka mga guwapa diha.
1: Oh, duha lang. Okay. Ikatulo si katulo pang Marvin.
0: Ah, si Marvin.
1: Ah, si katulo pang Marvin.
0: Ako na si katulo pang Marlo. Maraga, alaki pa na sa mga pinakagwapa
1: niya. Ay, katulo si katulo pang Marlo. Okay naman po doon siyang mabayot, pero hindi ka siya mag-expect kung nasa customer. Shout out mo na Marlo. Ang kang Marjorie ang iyahang dalaga diha.
0: Yes. Ay nako mga maring, alas 10:38 na ating oras. Ang ating ania na ito ang Varieties and Friends. Ito di ka na ito mga higala. Kung gusto ka nga mas planti pa yung mga pangunahon dali ka makalimutin mo ng labay sa mga kinabuhi inom na adlaw-adlaw mga higala o Santon Plus Coffee Mix.
1: Nakoy! Na ako yung tulya.
0: Unsay mo tulya, master.
2: Anong tulya
1: ba? Na ako yung kwento ba?
0: Kwento ko, master.
1: Grabe naman yun. Grabe naman yun. Kabalo mo? Kabalo mo? Ako yung nakita. Grabe siya ba? Parang hiling siya magkuhan. Hiling siya po kayo short. Matod pa sa ako ang mga bubuwi. Kiling ko na siya. Ano ito ninabuyo sa may kining dapit sa may agusan?
0: Ay, sa ako, sa...
1: Doon lang ni Kuniloy.
2: Agusan Mars. Agusan Mars.
1: Agusan Mars.
0: Sa lugar ni Lulong.
1: Karun, ano magod siya nga. Yun pa sa ako mga babuit siya. Kuno ang Mother Marjorie sa ilang lugar.
2: So, sexy kayo siya.
1: Aba.
2: Ay, Mother God.
0: Ulo, yan ang hapit na makita ang batikun.
1: Kana.
2: Hapit na kumabasa. Mother Marjorie pa rin ka ng nanay anak na siya kay Mother Man.
1: Dili. Kuan na siya. Mother
0: baka na.
1: Mother lang siya now, pero siya anak.
2: Anak lang di ay.
1: So karon bangkay, nakakuan man gud ingon pa sa ko mga bubuwit. Kuya ko nung kani siya. Unya, ipapakita na ko sa iyahang kiwi, sa iyahang naman siya, ako mga bubuwit, naman siya mga...
0: Si kiwi.
1: Mga nawong ba, karang nawong ba. Buguan man yung mga bayuta, ay, wala man yung balog, mga gay lingwa.
0: Masa ka naman, masa yung kiwi ka nang tinigbasan.
1: Ano
0: nga
1: yung
0: mutulya, master?
1: Kaya ba? Nga mutulya, na ang kiwi niya kay... Ano, tara ko siyang kiwi. Ulay man siyang kiwi sa una. Ay, kay... Mura siyang naong sa iyang suol.
0: Uy, pamatok din na. Doon na ka-screen siya.
1: Nagin na pa. Doon na siya ka mga papapit. Na mga screen siya. Na mga video.
2: So, kompleto.
1: Kompleto mo lang? Asa kompleto, ha?
0: Sa comment section.
1: Karon, pagkaingon niya, sige siya kung nagsisag, tabi sa ko mga bubuit. Niya ako mga bubuit, nag-ibuot, naka-screen record siya. O naka-video, o napagyan siya, voice over.
0: Nasa voice clip. Karon,
1: kaingon siya nga siya, kung yung pinakanindot ka ayaw ka, legs, dito pag tanaw na ako mga maring.
0: Uy. Hamis dyan doon.
1: Hoy, ma-erset dyan ang sock. Ay, maka-ember na dyan. Kaya ano man. Inali ko nga ano.
0: Gano, master.
1: Ang iyang paa, tang... Kuan kaya, long-legged siya.
2: Taas ka ang tiil.
1: Yes.
2: Long-legged. So, taas ka yung mga pinatayang tiil.
1: Ang ligid ba, gipikas niya. Taas mo na siya, gagawin mo ng birahon. Di ay, long-legged.
2: Kaban sa swimming water.
1: Long-legged. Alam ka, lumigit man. Karuan. Sus, pagkita lang ko sa iyang lagsuwi, kinuok ko. Mura man ka ng, kaligin nga tugas nga, dahil kakikilip ng lansang. Mura gipuyaan o mga dili, mga hanti.
0: Mura lumber nga si Kanhan, ala.
1: Mura gukukulumber, liso. Sabi nga kukulumber, ay, bahi ba nyo sa mga. Makakasabot, kaya naitom, naiputi. Makakasabot ba?
0: Ba? Ay, klase-klase siguro ng lansang ang gitaob di ha.
1: Ug akong nakamatud-an sa akong mga bubuwit, nga katukan niya ang paa, inanigog nga no.
0: Yeah, master.
1: Nakilog ko no nangguan magudu siya kana ng laba. Pangpanglaba niya, ang kaning chlorine o kaning oxalic, nagdungan.
0: Hala, uy!
1: Uy,
0: na mixing.
2: So, nababad siya?
1: Nababad. Ang pikas puti, ang pikas, lagom. Uy, salak yun mga istorya. Mura siya si Kabang.
0: Mura siya katong isda nga kuan katong...
3: Sorry, master.
0: Master.
3: Sorry, master.
1: Ang iyang kuan pa, ah. Mura na Kabang.
0: Mura siya durok, sana. Mura ang durok.
2: Ayan, dito yung...
1: Ayan mo to. Pero makita na ko, ala. Ayun na lagi, uy. Unda ako na istorya. Ano, baka lagi na. Baka upaw, may ito na lang ngayon. Damak pa rin mga bayutan niyo, ay! Unda ko na rin sa niyang isakot na inoong mo! Saring, kumbalik na, ay!
2: Sabok, makinibuhukan ko ba? Gusto rin lang pa!
0: Ito pa to ang Marites, maring doon na yung mga screenshot, doon mga kamaturan, doon yung mga kanagan yung mga authorized sa abogado. Ito ka nato sa Santon Plus Coffee Mix mga higala.
1: Yes.
0: Aron nga mas mulian tip ay mga pangunahon na makabawa ka sa angat pagabuhaton, inam ka o Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga.
1: Mangosteen powder? Soya beans?
2: Soya beans?
1: Ayan, oh, palunggay powder. Ana.
0: Sa mga pabalik at ang yato ang Tilagritin.

0: know that you and I were meant to be forever. I can tell you. Hoy! Ayaw kita palungan ng wifi kay magbuto lang akong mag-video kay Dere. Okay, so matong kanta ni Helena.
1: Bella.
0: Bella?
2: Helena.
1: Isang na Helen gane?
2: Si parang Andam. Andam.
0: Mm-hmm.
2: Kaya anakatanin si Helen Reedy. So,
0: Reedy na gisya.
1: Reedy na gisya.
2: Pwede mga kabalik, alas Jess, 46 atong oras. Welcome sa tuang Demerites. Tila-greeting
0: style. No, so, yes, welcome. Sundo ko naman si SM, ha? Welcome. Welcome sa itong mga programang Mahawa di ha! Ay, pataka!
1: Sir, alam ko rin. Como estamos, my people, my friends?
0: Mga my friends, ha? Yeah. Okay, ito mga...
2: Ako yung mga sundog, Marie.
0: Okay, sa mga si... Kwan, me. Ay, ako ang sundog. Ako ang kanang intro si SM. Yun, kay Paspal, kay Hype, kay ma. Actually, si SM Ariel Cortez, dito pala ko sa Pigastampi, ginapaminaw na ako na siya.
2: Baba di ay?
0: Oo, dito na siya sa Pigastampi. Una ba man nasa ako sa broadcast mode?
2: Bata pa ko ato.
0: Bata pa ko ato, buhok. No?
1: Karon na, bata pa man po.
0: Naanaman ko na itong kanong buhok, kilig.
2: Mga maring, ginato ang tila greetings sa tunay ka nato sa Turbos.
0: Male Enhancer.
2: Sa mga di na makahibaw ng lipay kang misis. Ay, naku ba si Mangita, galaing kalipay yun si misis ka to sa kakompare.
0: Yes!
2: Ay, si kompare ba yan? Dili mo baliba?
1: Ayan! Ay, ibantayan perminti ni kompare! Nga malipat si mister!
2: Likayin ang mga insidente, mga maring, aron dili ka mahat portion.
0: Operation!
1: Para wala mo yung mga personal grudges. Likay-likay!
2: Sa ito na mga maring, busa, paminaw na sa ito ang tila greetings. I-comment tayo mo ang gusto patilaan nila.
0: Yes.
2: Pakishare na ito ang live. Aron nga, ang tanan-tanan, walay mabilin, matilaan,
0: yes.
2: Makapod.
1: Apil itong mga gikan sa tihil, handos, saka sa ulo.
2: Gikan katong sa kutang.
1: O, katong sa kukul. Katong yung kwan, kanang maring, kanang ingrown apil.
2: Aba.
0: Aba.
2: Gikan sa kutang, paingon sa kalumbo.
0: Lagi mo.
2: Sige. Melma Joaquin. Mm-hmm. Si Melma Joaquin nagdugay, nag-blooming man. Aba.
1: Ano ko na si Ron Maglim Sako. Lingaw kayo mo mga katropa. Patila pamilya sa Sako family, Borlat family, Juanillo family. Uh-huh. Dere sa Porok 5, Tinago, Andali, Mawa.
0: Yes! Andali, mami, iya.
1: Pero dami, Siyempre,
0: ininsig ka rin. Ina po na siya.
1: Makaupo man siguro na inyong Santon plus coffee mix, no? Kay, naupo man sa inday tanini.
0: Aba, maragibig. Dating tayo problema sa upaw din rin. Dating tayo problema sa upaw, ha?
2: Gibikil na sad ka.
0: Gibikil na sad song.
1: Murakalkansi ka ni Master, kay hindi naman mabasa niya ang pangalan.
0: Mga ne, sige lang. Anyway. Ako ne, naman ko yung quadri, naman ko interpreter.
2: Pinsan na, katong hapon, sige daw.
0: Si Yataki Tumbi.
2: Sige daw. Yaks, ang si pangalan si Yaks. Yaks, ang si pangalan sa iyang kuan ni Yaks, kanang pangalan ni kay comment nga, kuan si Master Yaks.
0: Taro mo niya, kanyang suga niyo, taro may nang walang tao na yung suga niyo niya.
2: Pero ni Payam si Paringgab.
1: Napo si Totski Guangko, anapa si Totski Guangko. Dire mi patila dire sa Marsman SOP ang amoa. Unsa man ang SOP?
2: Sop man siguro na
1: ko. Ay, sop dai ni.
0: Napasi Nancy Camilo ay mga wapa-wapa. Aba, gadaghan na ani nila oi. Sa kanin siya si asa man to? Gibiyaan. Okay. Sila si... Ay, si Danny Barosa!
1: Ay, ako din, si Ana si Ikulimaw, Ana si Adol, ikaw na nasa picture sa likod ni mo.
0: Ay, si Ikulima, brother! Ay, sagdala to na nga. Sagdala ng asawa ni mo, brother. Kaya, hindi magiging na siya gusto kalinaw, gin, brother. Sige na siya mamikil, brother.
1: Ayaw ko pensa, pasig mapusilan ka, master.
0: Ayaw ko pensa niya, ayuhan na namang ayuhonon niya, brother. Ikulima,
2: Ano pa si Danny Barosa nga, hindi tanini, patira ko, B. Oh.
1: Ayaw kumpensa kayo, wala na na yung palo.
3: Ano pa na siya, kita ito, vlogger mo yung patira ko ba siya, di ba? Ano pa na siya? Uy, kung nagkawa ni kuminta, uy. Pero, no!
1: Kaya alam niya nga mga kuminto ni.
3: Oo, kaya ba?
1: Kaya makitubungot ka.
3: Kaya makitubungot ka, pala, taga Sibong.
2: Labi naman din yan si, alagyo, balik-balik din ko ba din si...
1: Pero!
2: Tagasawata na siya na rin.
3: Ah, tagasawata?
2: Si Nancy Camilo.
3: Mauba, sige, Nancy Camilo. Anaon ka na mo diha ni Baring Lai o ni Maring Erika o ni Maring Daria.
2: Patilawa siguro media o kuwan.
3: Mabisayang manok. Ay, kanang inikihaw mo kuwan, mo agay.
1: Mang Daniel, ato siguro din bayaon dyan kapitan diya sa kuwan. Ay, nung mapwersa. Kalimot, nakalinto
3: na. Uy, kamo ba? Kamo ba yung pinakauna din sa isipin takom? Di gino yung na-greet ng kapitan diya sa nung mapwersa.
2: Ay, good morning. Good morning, day kang Willie Arcaina. Dila sa barangay, Captain. Hello, Cap.
3: Gusto ko na ba kayo mga glitchon pagbista dito?
1: Oy. Ikaw man, itago sa bulsa. Tingala ko ng mantika.
2: Isa pa lang ikaw, Omitsun.
1: Siko, ang katong... Uy, sakpan to mga kao.
3: Ay, sakpan to kisa to ni mga kao, karne, ni kaon yun.
1: O, ginto na mugna. O, ginto na mugna ang iyan, kakusog ng mga kao, karne.
3: Kana. Ito na sugod.
1: Ito na sugod. Karon, wana, puro... Wala kay... Maring, wala na kay kaya.
3: Ay, mamangita lang yung pinakupsan.
1: Ay, puro naman tambok ang pangitaon.
3: Kana, kanang ilimumbong ang tambok.
1: Wala ang kansi na tani.
2: Napagiging ko dyan ang sanis eh. Naguba ako ang radyo kay mga yabag mo mga antao eh.
3: Aba.
2: I love you mga Mari.
3: Ako siya mga yabag, katahan na doon be. Buksan mo, papasukin ako.
1: Ito,
3: para sa iyo. Dalaman ay ang maalit mo na lang mo.
1: Buto
3: ko na sila. Papasukin sila. May dalang tinapa.
2: Masa ka tinapa?
3: Kanang miga o paipatuna.
2: Walay ko ano yan, walay ka tong akuni.
3: Ha?
2: Akuni o imuni.
1: Classic. Classic lang daw kayo, Maring.
2: Classic
1: kayo mga idol watching from Digos. Master, regards ni Mang Langit.
3: Si, ay, si ako ang classmate na si Kelly Boy Mang Langit.
2: Huwag ang daron dali.
1: Ano si Manlangit, Mari, nangupo daw siya. Nagtabon-tabon sa papel.
3: Sa
1: tabon-tabon. Pag-abrin sa papel, Maring.
2: Unsay na ah?
1: Bili mo kunaan mo. Oh. Yahan man siguro na. Ang imo mo abrin.
2: Di mo kunaan.
1: Imo mo abrin. Ha?
2: Tarunga din ninyo mga cellphone ni Haong.
1: Sige lang. Kasi yahan na sabak kayo.
2: Yahan mo rin ang cellphone.
1: Manangil pagka ha?
3: Abuksan mo, papasukin ko. Para sa'yo.
1: Oh yeah, oh yeah.
3: Nagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp
2: nakaduan. Lagi balik-balik mo na, uy. Panit sa siko, mali.
1: Ngayong aga sa tanang.
2: Kaya may mga igala, kaya itong ang matilaan siguro ito. Uy, kaya...
3: May matilaan na talaga, may. One, two, una ko yung matilaan, okay, wait, isa kong narin mo. Buksan mo, papasok na ako. Mula kamara sa ilo.
2: Kamu yang tapay tila.
3: Sige, sige. Bebe, bebe.
2: Hindi ko siya't kong.
3: Upload na yung dila. Oy, ako mo itong dila yung nakuanan. Oy.
2: Sige, blue book, paipit.
1: Oy, nanay kaging paipit sa blue book, maring. Sakpa na ka, ha?
2: Tanggal ang lamog-lamog.
1: Na ano kay Manggawas, ano nga istorya, dabe?
2: Tanggal daw ang lamog-lamog ni
1: Ronald. Oy, gato ka. Oy, gato ka. O nga, man doon kayo ipagawas na diya ang imong app dapat ipagawas.
2: Ito, di butangin na mga screenshot, di ha?
3: Ang blue book, nung alaw. Ano? Nong alaw yun, ha?
1: Ang kanyang blue book, dito mention
3: din. Bekantahan na na ito, ebe! Buksan mo, papas!
1: Wala-wala on na yun.
2: Sige, katay na kay mo patukar na dagantag.
3: Sige. Buksan mo, papasokin ako.
2: Ay, magkama mga marik, kay masunod na ito ang drama. Kadriya sa XFM Dagom. Siyempre, kanta ang hatod ni ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulanti pa nga ito ang mga pangunahuna o mo huyo sa mga nagkaraiyan ng mga hubar. Santon Plus Coffee Mix.
1: Oh, yeah.
2: Exciting!

0: Yes, may manuka na, yawon ta karo manuka pa. Kanang bugal-bugalon tikag tinao ka na mura kag manok sa mura kag manok ni Juan ni Renato.
1: Ni Ronald Sapo, mura ang ana mga manok ana niya.
0: Ay nako. Mga maring alas 11:02 na ng ating oras. Welcome sa buong kinuha nga pagbali. Mura sa gipaabot nga tulo manon sa tibok Mindanao kini angkog ako ikaw.
1: Yes.
0: Kami gyapon niya mga kas, mga maring mga kas.
1: Mga kas karo, mga kas karo.
0: Mga kas kag sinilas. Ay, sige na, og lakalaka mga maring ha. Ay nako mga igala. Ato anaga masinati ato masayran karon ang mga pasalida karong adlaw grabe jud kay namang mga pasalida mga marina dala gini siya og kanang maganing mga pagtulon-an sa usa ka tawo
1: mga kuan ni na ang among programa lahi na rin sa mga programa sa radio kay ang current events mga good moral characters og mga nani siya good moral and the right conduct yes.
0: Sensational nga mga panghita mo.
1: Yes.
0: Nga kinahanglan o mga scientific nga mga pagtuon.
1: Kunyaki, kuali gini siya sa MTR-7.
2: Nakapasar
1: siya.
0: Sakto.
2: Pasado siya.
0: Aga, syempre mga ikala, kini ito ang programa. Ato di ka nato sa mga panagunang mga produkto. Giga sa Yes Noel. Taguna di ang mga maring. Ang nato ang Santon Plus Gold. Kapsul.
1: Aga, syempre, gisundan na siya sa kanyang panagunang kombinasyon. Ang Santon Vitamin C.
2: Apil na po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Okay, kalimot mga maring arang nga makabaton tagpiskay nga pamanit o kanaganing limpyo sa lawas paingon sa sulod maginom ta og kape nga Santon Gold Coffee Mix. I miss this coffee.
1: Yes, wala na may alam ang dilaw. But anyway,
2: basta kang motela.
1: Palit day ka.
2: Palit kang buuguna pa.
0: Mga maring, ato ang kape, ato ang lamian ng mga produkto, mapalit ni sa ito ang mga pharmacy butika. Ingon man sa ito ang Yes to Health Clinic, kamukit ang diri sa may.
1: Asa man, be, doon sa palengke.
0: Yes. Sa tapad lang sa Mr. DIY.
2: Tarahan, sa ibabaw.
0: Yes, sakto na siya mga maring. Yung pangita lang na yun si Doc C. Jenny Druda. Kung gusto ka rin mag-check up, yung magkailun na libre nga check up gikan sa Miyerkules nga doon sa Biyernes o kung mapalit ka sa produkto pangita lang si Palangga.
2: Yes. kalimot ko
1: kalimot ang nahago mamangguli ang
0: Nimsog lagi si Palangga karun no
1: Nimsog siya
2: pamaton ini SM o Nimsog bagay si Palangga.
1: Ayun na ninyo nga sa mga kasi same kay kuan ba naka 15 pa ba kay 15 ba yan naka kuan yung kuan gabi eh yung kakaso
0: apel na to dito ang na yung mga RA
2: so sa English mo na 15 case ng R8
1: R8
2: amin na kong R8
0: katong RA 9169
1: katong RA 9262
2: lahi po tong RA ka chariot
0: ito kayo naman to dyan sa LYR
2: LYR ito.
1: Hoy, sige na, be. So, ganda na ito na itong drama,
0: anyway,
1: be.
0: Siyempre, mga maring, ha, i-lisuan na yung mga radyo pa ko sige, be, kay balag basuko ng silingan. At least man na makabaho sila nga. Doon na yung programa sa radyo nga. Grabe kaayo sa lingaw kaayo ang mga maring, ha. Siyempre, giingon diri ang mga higalang, dear, mga bayot.

0: maso sa kadagat. Kung na'y pagtaob, daapoy pagunas. Samasaw sa kadahon sa kahoy, nga matagak sa yuta kung usa na kinay kalaya. Apan ang dagat, di gina magpabilin, di gina may mong tamis, magpabilin gina ang parat.
1: I talk to my baby.
0: Mga maring, ako na si Ana. Usa ko ka concerned citizen na napadangat sa inyong sibianan. Tungod kay gusto ko tagaan o kaupayan ning ako ang problema karon. Tungod ugbahin kini sa akong amiga nga si Madel. Oh! Si Madel, mga maring, usa ni wa inosente kay ni siya. Kaya niya pag-inusinti mo na magigamit ba ni Amora Baga, diyan nag-iabuso ang iya pagkababayi. Kunya, alam pa niya siya yung istorya o sahay nga pwede humugag dila. Muna nga naghang kay mga lalaki, nga ka na mga Amora nga maka huna-huna o nila maayo niya niya. Para niyo masayran kung unsa gini mga maring, sugda na ito sa sinugdanan, and this is what happened.

0: Ayuan, mayong buntag an.
1: Hoy, Madil. Nakoy ka sokwan si mabay, sokmat sa imo ha.
0: Unsa man?
1: Ikaw ba, kung mula gani ka sa kanang mga laga ng ba, pag amping sabuy, pag pagmatkong sabog ka niyang kuwan, uy, kaya maunsa may estudyos mga tao ba?
0: Ay, wala pa ko kayo kikuan, ano, uy. Kabalo biya ko kaya nga.
1: Nakatin na ko na kasab, katong social na birthday niya. Kakinamot ka rito, ipangkuan ni mo na mga pagkaon dito na sa kuwan.
0: Ay, wala ko kabalo, ay, kay, wala ko kabalo, to, magugog nga. Kaya ngun gani ko nga, dagkos na kutsara na serving spoon, man, dahi to. Wala nito siya, ako lang ikaw-kaw, kabalo biya ko ka sa kuwan.
1: Madil, pagtarong sa imuhang kuwan, uy, kay, musambalik ka pa yapon sa imuha ng imuha mga kanang mga mali ni mga kanang kuan pagmatkon po ng mga good manners and right conduct.
0: Sorry ko kayo eh. Kabalo ba yung sa kuang? Dali ba yung kayo kuang? Mauwa ba yung kayo ko? Kay, dito ba gito? Katong giatuan ako sa SMB Lens.
1: O na, o. Nakara yung kagsulti ba? Village, magod na siya.
0: Asa na, Village?
1: O, abin ni mo.
0: Sa SMB Lens? Asa na?
1: Kahit
0: kag-ulo ba? Uy, isang palagay ni mo akong aping.
1: Inamiga na siya nga pagkasagpa na although nahiwi mong aping. Abaw baka, isa na sa mga magkuha o i-take advantage ka sa mga laki.
0: Ansa?
1: Yeah, i-take advantage.
0: Take one. Sorry, gugo.
1: Ano yung mga kasano? Mag-judigan, jika way kuhan, anak.
2: Hello, girls!

0: lamig lakas. Buli biya na. Pwede na naman siya kasuhan.
1: Ma'am, dili biya ma'am. Sir. Sexy juga ayo siya ma'am.
2: Ay, salamat ka ayo sir. Ano
0: yung sexy pero ayaw ingog lami.
2: Sir, salamat
1: ay, ang ma'am, ang lami ay, ang sexy. Kuyog, magkuyog yun na siya.
0: Lahat ng word nga lami, lahat po ng sexy. Kaya kung lami, ba't pa sa pagka katilaw na kain ako na kung lami.
1: Lami.
0: Nga, katilaw ka na ako.
1: Kuyawa. Ano din naman?
0: So, wapa ka makatilaw na kanil kami ng lami. May yung ka sexy.
1: Pero siya, panan ano ko, wapa nga sexy.
0: Nga, ano, okay lami. Na. Uy,
2: salamat kayo sir ha.
0: Ay sige.
2: Encourager kayo ng sikuan sir. Ma'am,
1: malakaw ako ma'am. Bastos na lang ako ma'am. Masako mo yung mga lami.
2: Sir, namomo ka sa motor sir. Kaya lahat kayo yung
0: kanil. Arthritis. Tawa na ka. Tara, tara, madali.
1: Tara, tara.
0: Ay, sige, ba?

0: Hi, Mish.
1: Hi, sir.
0: Ikaw ba na kining ni ang ako mahadlok magpaspatos kay Kor Isa Dresim dalan?
1: Uy, wala, sir. Uy.
0: Namian ni mo, uy.
1: Sir, ma.
0: Daghan ko mga babae nakita diri sa syudad, pero ikaw ang pinagkalamig na nakita na ko rin gabi una.
1: Sir.
0: Kapag labot.
1: Sir, thank you, sir.
0: Mi siguro ni mo jarjeran sa...
1: Ay, sir, sir, ma. Pwede sad ba mo? Pwede sad, sir?
0: Kining niya, mukuan ko, i-text ka, taga ikong numero, be.
1: And then, sir, 0935, ay, kung bala sa sobrana, sir.
0: Sige, i-text ka, ha?
1: Sige, sir.
0: Nakikin mo po yung meeting ko doon, sige.
1: Sige, salamat, sir.
0: Hapag ko na kayo sambot.
1: Sir, kagilok, uy.
0: Mia, uy, i-text ka ba,
1: ha? Sir. Uy, an.
2: Ganina rako dito sa luyo sa Golden Guranta.
1: Ano rin nagas Guranta? Ano rin nagas Guranta? Ano rin nagas Guranta?
2: Ikaw ba? O kaya sa imong gihapa kay mong sampot atong lalaki niya wakakaila? Kaya na dito ato. Ay, magkaway. Well, si girl, magkaay ka. Ako na advice ko sa imong haba kay hindi ko gusto na maparura, tawag aning tawag ganyan na maparura.
1: O sa pariwara, ano?
2: Pariwara. Mato ka sa kuan ba? Amin lagod ta.
1: Wala man gud si wala man gud to. Ilaan ko kay
2: tono ni murag isig tanawon kas mga laki na ako'y laki di ani mo na Georgie lang
1: gud ta. Wala na lang ko eh. Wala ko sa kuno dito ko sa kuno.
2: Pamina sa istorya ba?
1: Lagi.

0: mga panahon gani si Madel nga mura ba ka na nga ang iyang pag-inosinti mura gi-grab the opportunity sa mga lalaki ba? Malukoy ko sa akin niya kay kanag-inosinti yun siya. Kunya, kala nga na isa ka one time ana nga nagbakta siya niya basta ka ba nung sunod ko niya giduhol siya ko sa kalalaki o ginani mga pangitabo.
1: Hi, Madel.
2: Hi, sir.
1: Just call me Elrin.
2: Sir Elrin, samahan na siya ito, sir.
1: May ang hindi mo eh. Igwar kikagsampot ba ka nang kita ko si Moas, layo ka nang kahit kailangan mo lawas, layo nga, may pagkao ka nang undanon, sabihan kamay niya. Igwar kikilubot niya. Kanang ngayon ka ba, kanang pitit ba, marakag si Salome Salve.
2: Ay, ayaw pa ginana, sir. Kagatanaw, yan walang salami salve, sir.
1: Tama ko ba? Sa may gusto ni mo, wala ka, magalingaw kayo. Dadon, taga, malaga.
2: Sir? Asa mo ko ni mo dadon, sir?
1: Dito ko ta sa mga... Ato ta sa Kamigin.
2: Ah, sa Kamigin?
1: Oo, ato ta dito. Manuloy ta dito. Kaya naikatibawasan po. Manuloy ta sa katibawasan po sa White Island Hot Spring Ngukod Spring!
2: Sir, ano ba, sir? Saan ang kanin mo dito, sir?
1: Maglubong ta dito.

0: kana nga buhi nga mga ugat.
1: Uy, lain-lagay ka, sir.
0: Basta kay, kung okay ka, ignan ko, ha?
1: Sige, sir, may problema eh. Takay kong number ni mo, sir, kayo mo PM ko ni mo, sir.
0: Sure ka?
1: Okay, sir. Basta ka, sir, kay, mo PM lang ko ni mo, sir, ha?
0: Sige, sige, sige. Mulakaw sa ko, ha? Sige.
2: Madil. Hoy.
1: Masaman, ana.
2: Kanina
1: ako. Sige, sir, lagi na ako.
2: Kanina ako sila ang santan. Sa
1: ngayon, wala ka na. Naihian na ba na itong laki?
2: Napaabot ko manghi na.
1: Masamay mo. Masunod-sunod na ako.
2: Ikaw ba, naniigid ako sa imo. Saan magka-uwi ka ng hubok mo kay kag-ilong? Kasi yung mong kalaki, no? Mabuntisan dyan ka na yung mong kalaki, day.
1: O sa may ikon, ano? Good way nga, ikon naman doon
2: niya. Dili ka mapakinagmotibo.
1: Doon magod ako niya dito sa Kamegin. Ano niya, magkuhan namin dito sa Kamegin, magkotse.
2: O si Kamegin, Kamegin.
1: Kamegin.
2: Pataka naman dyan na siya, uy.
1: Magkotse, man may dito sa...
2: Magkotse.
1: Magkotse.
2: Ha? Kadunga na imonsultian ba kayo muna anang himoong taming anang mga lalaki nga tanaw nila marag humok ang ilong.
1: Wala mga good na, good on, oe. Kanya
2: mga nga makakailan niya. O niya, pag-abot ito, niyang ikuan ka, kanang isod ka sa malita.
1: Marisod mo ko niya sa malita nga, pwede mo ko niya sunod niya siyang kotse.
2: Tawag yun ang ma ni mo, no? Eh, ikaw madil ba, nang kuanjo ko ba nga, di ka mapakuntak, bay taa ka, oe.
1: Ayaw pa ginana, good on,
2: ikaw ba? Ikaw ba kay mga number sa lalaki? Pakita jud kag motibo ba nga kanang humok ang ilong dali kay kang kuanon.
1: Ano nga, syempre, bisan pug kaayo ka, siya may mga yung number mo. Kan mo sa ka sa datong label pod.
2: Wala dili na label. Ito ba? Ikaw na napaka-or jud ka sa FIFOL.

0: Hello, ma'am. Roma, kamusta? Makalitan mo. Kuyawan, magdamay. Guwapang ko kayo.
1: Pantay lagi sa Solerixin, no?
0: Guwapang ka. Sige kong kagwapang lintan ka. Pero di naman kagabalo mong TX. Manda yung datong lakaw na to ba?
1: Ha?
0: Manda yung dato
1: kayo. Wala ka ng TX. Wala mo ka ng TX na ako, sir.
0: Aso, narongsin na ito ko ang TX guy?
1: Sir Darwin?
0: Dalang si Panitsit ay.
1: Sir si Panitsit sa kuhoy?
2: Pwede si Isbombil.
1: Ikaw ana ba? Ay, kontrabida doon kay Kama.
2: Ikaw, Madil ba?
0: Ikaw, ma'am.
2: Ikaw ba?
0: Nalang palagi na siya.
2: Ay, sir.
0: Ay, hello, ma'am.
2: Sir, dili ni easy girl akong baba, akong maigal.
0: Ay, kamalo ko, gagawapaan na.
2: Ako lang ba ako sa imang mga motibo ni mo ba? Kasi imang palang pamarugdaan, no?
0: Ay, unsa man na niya akong pamarug?
2: Babae rugiwa ni mo.
0: What? Imo man tayo mo niyo. Dili, kuha na, ma'am.
2: Nakini
0: ako. Ay, nakuha, inamig ko na eh. Kayo, kita na imo ang kauban, gwapa kayo. Sexy, lami.
2: Tanawa raw niya, lami, tanawa raw.
0: Matawag na ito, glami.
1: Salamat kayo, sir. Sir Darwin. Salamat kayo, sir Darwin.
2: Madil.
0: Dili ka dawa, imo kanigang gwapa ka.
1: Madil. Lami
0: ka. Unsa man na, ma'am.
2: Excuse me, sir, na naka-apil ko, beauty pageant.
0: Ikaw, ma'am, naka-apil ka?
2: Model ko sa...
0: Unsa man,
2: sabon.
0: Unsa man, sabon.
1: Kanang ay di ba ikaw man tong Joel? Ay di ba ikaw man tong kuminaw sa ba? Ay ano bang away di?
0: May matingala ko ma'am sa imong kauban.
1: Kanang kay ko si musuot nga pantalon ba sa Calvin Klein?
0: Ah, Calvin Klein.
2: Awa rin. Kawar chika bayan ka
1: ba? Man.
2: Calvin Klein.
1: Calvin Klein. Oh, sorry.
2: Ba. Ay, ano pag fam
1: tapos ako tayo, asan magkano mo, asan tama mga, uy, gusto ko mukhaon na ng Greenwich ba?
2: Awa ra?
0: Wanto to sa mall. Taka to sa mall.
2: Hey sir.
1: Taka na ko Greenwich.
0: Dito to sa Greenwich.
2: Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Asan man?
2: Dala-dala ulit kasi mga laki. Abi pa lang, hindi mani mo na amiga. Hindi mo na
0: kaya. Ako sir, libre mo na ako si ma'am.
1: Salamat kay Sir Darwin. O di ba dito to sa Shakins? Sa Shakins ta.
2: Baga, dito. Ay, ano ba? Paka-original siya, uy.
0: Ma'am, kasi gusto niya dalon siya.
2: Sa Julie B.
0: Ayaw, di ba?

0: Tauba. Masa manjud ka? Na ko'y mga nadungog doon, mga huyong sa pikas purok no, sa purok 101-A. Na ko'y mga nadungog dito, ang mga tambay nga nag-inom nga, ilakang giplanuhan kanila, ilakang gisugal-sugalan kanila nga, kung kisa ko na'y makaunag ka ng dubong sa buhi nga ugat.
1: Dilip, ayaw ko sa ayaw pag-inanagod, Ann.
0: Madiel, sayang kay Ma'am Beauty. Nakabawagid niya, ano nga, ako, medyo guwapa manjud ko, pero layo na ko ni mo, guwapa ka ika, pero ayaw po ni ingana imo, ayaw po kanaog sa pipila ka mga ang aron nga the highest level po nunda
1: ka. Kasama, dilip ako, dilip mo ba akong label?
0: Tanawa na, dilip na, level. Level.
1: Kasama na siya, karasako. Kasama na siya, level, parang kasi ka nang magtahod kang pusti. Ang magbuhat kang balay na label?
0: Yes, sakto. Ang ako ba nga, di ko gusto nga makuan ka sa mga laki.
1: Kasama na, appreciate rin sa mga gagwapa.
0: Lagi, pero kung hindi ka na kumapugan, kapila ka, happy ka mo ba na itong upaw nga pa yung skamigin?
1: Okay, gawin mo yung skamigin. Kapano ka rin sinali sa skamigin?
0: Kasi na nga dito.
1: Nalo yung katibawasan po, wait, I don't know, hot spring o cold spring.
0: Uy, bala siguro kung hato mo, uy.
2: Ayaw,
0: diba? Dili ba? Seryoso, diba? Ikaw ba? Ikaw ba? Niagbidi mo ko si Un, oy.
1: Ayaw ba, ginanagod?
0: Ikaw ba? Ako na kang giisip na kang ako kang manghod ba? Hindi ako gusto ka na pahimuslan na ka sa mga laki. Kita ka itong nilakong dakugtihan nga nagbibiyad sa imo, ha?
1: Asa ito, katong laging nilakwan, ganun. Katong laging nilakwan, ito nga. Grabe kong bilbil.
0: Nadunggan ako ito siya kay estudyan niya, iyahang koan, iyahang mga amiga. Ayaw, mga amigo niya diyan sa may Bisayan.
1: Mau ba?
0: Giplanuhan ka nga. Kung makuha daw, nagpakula na sila. Kung makuha daw yung mga pagbabae daog to siya mo, na ayaw ko pansa. Dito ko gusto nga may anak ka, dahil kami gagawin.
1: Ay, hindi, nag-apisitra mag sa siya sa kuha, dahil, uy.
0: Mahala ka, hindi ka mo to sa kuha. Ako ni mong ituri nga ate. Basta ako dyan ang gusto ko na ako nga, hindi ka may anak.
1: Ay, basta kay malakaw sa ako, kay matos ako dito ilan ni Linlin. Magkuha sa ako dito, guan. Magpaturo ko rin sa simulugan ng Edwin Sarayon. Sige na. Bato siya ako. Sige na, mamay na.
0: Sige, balik.
1: Mga maring, nabalaka ko sa akong amiga kay siyempre ang pag-inosinte niya. Basta isimba ko maunsa ba? Grabe kayo nga ko ang kaning pag-advice niya. Kanabang ginasing-kasing yun ma. Eh, butan magugay siya. Kasi butan siya kayo, kanang wala yung kay libog. Kunya, ang mga lalaki sa kay morang, kung na yun ang iyang kahinaan ba, kay morang hinay kay kurbada, morang nanangot. Sisultihan na siya, ginoon nga, mian ni mo yung jiro na yung malipay po ng kanan. Magpasalamat po, dapoy kayo siya nga, gidala, apit siya gidat ato nga, kay magparty daw, mubar mo tatay siya. Hangtod, labay ang mga pilakatuig, inani mga panghitabo.

0: day.
1: Oh,
0: di nangwando. Lagot jug ko ba?
1: Unsa
0: man? Murag gid daw gid tamasan magwa ni mga lakiha we.
1: Unsa?
0: Oh, grabe.
1: Sabot mi gid mas tamasan gid paimos lang imong pagkababay.
0: Dili murag gid abuso na nila ba? Murag lain agad sila gid istoryahan sa ko. Murag ako nila kaunon, murag nila ko gubungan pa.
1: Tan-awa lang.
0: Murag ila nang taklaan ang ako ang bugan. Na padulong dito, padulong sa tunga sa bugan. Magilala mo.
1: Tan-awa ra nak mo na gid resulta nimo, Madel. Sa una pagiinan ta ka nga dili ka magbutang ka og gintang sa mga lalaki kay kabaw jud ko ang mga lalaki nga igo jud na sus kini si kana sila ni kana si Ronald Lim Sako kana sila ni kin G kana si Eric Diginyon lagi na sus kabaw jud ko ana ya unsa man unsa ni ka unsa may nahitabo diha sa imuha kining Madir. Nito mo gahapon?
0: Dili. Itong kwan last 2 years ago. Kwan man, maglakot ka lang makahuna-una. Mga rin, mayo doon lagi buhat na ako, eh.
1: Sa ato pa di ay, katong sige advice mo, ay muslan na naik atos mga...
0: Ah, wala, good. Kala nga, nakahuna-una lang ko ba? Karoon ako nakahuna-una, mga mali na doon lagi na buhat sa kuwa niya, eh. Asa mo ko padulong? Ano mo reklamo kung tako niya ato mga tawahan na ato?
1: Ubanta.
0: Asa ba tama padulong?
1: Pabantan duha ito sa
0: asa?
1: Police station.
0: Ako kukuha! Ako bubot sa ito eh. Ayaw ba?

Una ko problema karon. Karon ba reklamo ang akong amiga nga si Madel. Ha, duha na ka tuig ang nilabay, oy. Murag na panos na ba? Tala ko yung mga pangutana sa inyo, ha? Usap yung, usap kayo tanaw ninyo na akong amiga ka ng inusinti, gano'n siya nga aning-aning? O may pagka aning-aning gano'n siya? Kay ingon ni siya, huwag ka nga, oh my God, ganahan kayo sa imong lawas, kay lami kaayo, mag-thank you po ng buang. Kanapong mura siya ko, grabe lagi kaayo. Mura ka na nga, mura na ganing siya, ganang hubuan siyang tanaw, ino na siya, lamian din mo, jirjiro, malipay po siya. Bangas. Sabi akong buhay, mayong buhaton, anay para matambagan akong tarong ng ako ang amiga nga si Madel, mga maring. Bi, tamaki kunin nyo, bigay, kamo may nagpalik-alig ninyo ng radyo nga, mayong manambag. Ikaw, maring Erika. Ikaw, maring Daria. At ako, ano mo yung kagtiyan? Eksperisyado naman ka, parema mo tanini. Manuwi mo tambagi ko. Dinilalang kutom. Ana.

0: Salamat mga maring ato ang gibasa nga kaagi today. Kaagi sa usa ka babae. Nga kanang kaning na si Omega nga medyo homok daw kaayo og ilong
1: mga lalaki. Kuya kayo may hana.
0: Nang ibang ang ana nga mga kuano pero at least dili sayahan ni tabo sa personal. Yang amiga lang.
1: Pero kita man nga magkuyog ta pero muntala may on.
0: Wala wala gyud si mapili ang laki mura ko pa ko ay pursam gyud ta.
1: Sumang kita permite maring.
0: Ay buti kasi bugan oy.
1: Ay siya is bugan, si bugan.
0: Ang kanang siya bar magaduha pa.
2: Ako sugot pa ko permanente. Ako wala ko problema mga maring. Sugot pa ko permanente. Apo po ko tala sila mo sugot pa po.
0: Ano yung mga problema niya, mga
1: question mark din niya, di ay.
0: Anyway, katong gibasa na itong kaagi, atuntok na ito mga maring sa ato ang lamian kaayo na ito nga kape, nga grabe yung gayon ni mga maring. Maka inagtimpla pa lang mga maring, masimutan ni mga grabe, uy, baka na ka nga, this is coffee. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Gimingaw na kuha na, Maring.
0: Wapit ko tila ni Paranggaw niyo, ay mo kuhaan.
1: Mupalit ka. Nyamang libre ka, Maring.
0: Kanyang...
1: Ato ang panudlanan, wala may sulod, Maring.
0: Uy, uy, kanang tag 60 na nagihata ni Edgar sa kuha sa lawan.
1: Uy, kuripot ka na, eh. Kuripot na si Edgar.
2: Si Edgar, uy, hindi man na magkabalo mo, tanaw sa'yo mong kalisod.
0: Kabalo ba yaka, ano, 50 ka noon, Jason, ano? Wala nga.
2: Grabe naman na ako
1: eh. So, okay lang, at least daghan ay mong kanon.
0: Sabi tayo, unsahay mga maring, kanang nai mo chat ako akong kumpari, di ko mong balibad, uy.
2: Ano naman?
0: Pre, panunuan lang.
2: Mo ba morimidyo sa sila, morimidyo ka silang sudan.
0: Sa tinuod lang pari, kung wala ko nabuhatan pari, marabay na siguro kong gikuanan.
1: Ato na, ato na namayat ka maring?
0: Mayat lagi ko karun, uy.
1: Siksi lagi ka ka maring, ay. At si pangalan si mong suot maring?
0: Amot, asa pwede may gisungkit, napamayatag maring, o, namay kuandiria. Dito siguro din sa... But anyway, thank you for my sponsor today sa Ken's Barbershop.
2: Aba, Ken's Barbershop. Mudawat sana sila og labada.
0: Mudawat sila og tahi sa sapatos, mga maring. Labi pa ka to mga nagadaiyang mga gisi.
2: Nag-smaw. Nabari na smaw di, ha?
0: As is smaw.
1: Will be.
0: Kuan tara ng
2: kinaka
0: rounding
1: na pay kuan plumbing
2: plumbing
0: oh mga plumbing
2: yes
0: anyway so once again thank you to tawag aning Kenza Barbershop and yan sa may Aksog Liko
1: sa Tagumpo sa Tagumpo
2: Tagumpo sa Tagumpo S sa Tagumpo S dali sa North.
0: Dili mo guna sa S, oy?
2: Asa din na?
0: Is.
2: Sa A? Okay, sige.
0: Po is.
2: Sa lagong po S. Okay.
0: So, ito ang taga-agpag pagtagad kining kaagi ni Kumagay. Medyo luoy, biya po ko sa Yama rin. Kayo na sa concern citizen siya ba? Sa...
2: Yang friend.
0: Sa iyang friend niya nga si Madiel.
2: Saan na si Madiel? Oy, ayun.
0: Uy, kaila ba maring nga? Parehas ni Madiel o kanang kuan? Ang iyang anak ron kay marag kuan na, marag... Nagkanak ay isang anak karon maring yala, lahi ng amahan maring.
1: Si Madel, si Madel siguro, kay huwag man siya ka, huwan. Basi. Huwag man nakadama ang mga lalaki, kay iya,
0: kuya man ba si Madel?
1: Ipatamas-tamasan na maingon niya.
0: Gyo, ano, pero lahi na, mabot ka po sa punto, eh. Basi manong mabot sa punto nga ma-rep siya.
1: Pero kung niyo pa siya itong upaw nga itong takakamigil, bugha ka na yung pagkapaga.
2: Sa ma-rep?
1: Ma-rep. Ma-rep siya.
2: Grabe naman na ma-rep. Uy, mabahi na siya, uy.
0: Kasi gahapit yung gahi.
2: Siyempre, ma-rep, God.
0: Ikaw mo na yung ma-rep.
2: Ma-prusen. Ma-prusen. Ako sila sa ma-prusen.
0: Sakto na mga ma-rep. Matuloy yung tambagan si Kuan, si...
2: Dali na siya mag-kotse.
0: Dali siya mag-kotse. Magsakay lang siya agapi ni Kaw.
2: Aba, okay, sige.
0: I-text na sa itong text line 0966-306-9569 o dili ba ka mga maring mo comment sa itong
2: comment section
0: yes. Sa XFM 107.1 Dagom live dakar mga maring comment niya sa inyo mga tambag live sa itong maka-comment po sa XFM General Santos City o sa XFM Mati City.
2: Aba, kabongga.
0: Sige na, pag-comment mo kaya ito din na yung tambagan si sa kining ato ang
2: yung gali si Ana yung amiga nga si Madel no, nakami mga ina-ana naging mga tao ato sa nga istri agamay no, naging mga tao nga ina-ana kanang mag-guan gani siya kanang humukugig ilong
0: yes.
2: Oh, dali ra kay badala sa istorya nga mga pero nakalam ang mga laki kuha lang nila ilang mga gusto kay mo kuha lang mo iskarda mabos ka na dayon
0: wala ang gusto kay ma-disable na yung messenger.
2: Ah, ma-disable na yun. Mag-lock profile na.
1: Sino lahat man ito, mag-lock ang profile. Sino man ito yung utang.
2: Oh, gana.
1: Na lahat ito
0: siya. Kana mag-airplane mode.
2: Kana mag-airplane mode, ay. Kana mag-airplane mode.
1: Kana mag-airplane mode, hadlog mo na tawagan pa.
2: Ah, wow ba?
0: Pero at least maka-connect sa wifi.
2: Yes.
1: At least naka-wifi.
0: Yeah.
2: Pag naka-wifi, chokes ra.
0: At least naka-connect sa wifi, at least hindi man ka sa silingan.
2: Kasi ko pagkakanito malungon sa silingan. Kasi ba mo, ano yung malungon nyo man yung wifi nga kamalong agagin.
1: Lalo yung pangalan sa kuwang wifi.
0: Kung sa di ay na?
1: Bulgari.
0: Hello, wait,
1: ba siya? Sa pikas na
2: Bulgari, ay magsabaw. Okay, babali na ni, ipakuan nyo na ni Mama Arriba yun.
1: Ay, ipaputol.
2: Paputol ni kuwan niya.
1: Basi ipachange.
2: Mabilsa.
1: Basi ipachange name.
0: Ipachange niya. Wala na kay magdata na lang ko. Anyway, mga maring, ato rin hindi maya sa kamayong buntag sa makausap pa ato mga listeners, mga viewers all over the world. Labi pa din rin sa mga taga USA.
2: Yes.
1: Mga taga, sa Europe.
0: Sa mga taga Lebanon.
2: Aba, taga Russia, lugar ni Vladimir Putin.
0: Sa mga taga Ukraine, sa Volodymyr Zelensky.
2: Aba, siyempre ang diyan sa North Korea.
0: Kisa na siya?
2: Kao ba ni Kim Jong-un? Kim Jong-un.
0: Sa nasa China? Kisa yung president sa China?
2: Si Jinping?
0: Si Jing...
1: Nilabi na rin sa Pilipinas. Si Bay Bay M.
2: Si Bay Bay M.
0: Sa BBM.
2: Okay.
0: Thank you kayo, Baby M.
2: Yes.
0: Sa imang full support.
2: Sa Japan.
0: Kabalo ba ka giso niya sa iniduro?
2: Uy, anak uy!
0: Anak ko, diyan ata nakaraman ng Eagle Master. Nakasuhay na kayo na kay mga amigang ani?
2: No, ako, dagan kayo kung mga kailaan ng mga amigang mga
1: kuwan. Ayaw ko na kayo kaila si Giro, diyan Master. Pamatuloy na, kinsa naman na sila.
0: Pinakot ka, amiga, ani ni mga nabughain mo.
1: Pamatuloy na, Master. Kaya bro,
2: Kawala no naman sa doon.
1: Akwari, wala dito kay Kayla. Ikaw, kailangan mo na kay Kayla. Pamatuloy o kinsa mo na sila.
2: Rama, ramagod ni Ato.
0: Sige daw.
1: Makakamaw niya mga viewers, no? Oon sa inyong tambagan eh.
0: Ala, sige na.
1: I-comment na niya sa comment section.
2: Pero, eh mga inala, no? Siguro ako nga sa akwari may tabu ka lang mga inala, mga amiga. Ayun na lang ako nga. Basta kanila kapasakitan.
1: Bito! Basta ay palamian!
2: Palamian lang ka, okay lang na, oy! Ano naman na siya kay... Siyempre, galing atong...
1: Pero guwapa po to iyang amiga.
2: Guwapa siguro kay... Okay,
1: Clipper mo kayo siya. Ginatabunan niya ang babae.
2: Basta true friends. Para ko na siya katong...
1: Team
2: song sa... What's our friends are sports? Keep smiling, keep shining. Tolong na dong na
0: Dere tambag diri si June Ronald Lim Sako ano siya nga ako ba niya magpa mga katropa basag din na oy na aman guro na ay gilokdo si Madela.
1: Gilokdo
2: oy.
0: Kasi ilokdo nga hamis mo rin.
2: Alam ba sila nito, ingrit na ito mga taga TF Davao.
0: TF
2: na true friend. Bright, ang bright talaga na yung babaeng ito. Napaka-gifted si child nito, si Linlin. Kuhan mo ko rin siya, ang gatas niya kay Kuhan Maguna ka ng gain. Kanang giniling na humay, giniling na punggus. Brian Kenny siya.
0: Sige, hi Lane. Hi Lane. Salamat kayo.
2: Taga Sydney.
0: Sydney, Australia.
2: Yes.
1: Lane.
2: So, dili siya Anlane. Pati gulang ng Anlane.
0: Wala mo gusto sa...
1: Parang sa mga bukukod, oy.
2: Pwede na siya sa bata.
1: Pwede ba sa bata?
0: Kanang gikakuha na naman rin, ginanay na ako at kanyang nalibog, anang anang ang agatas. Nanay na ako ba rin, parang gilin na sa ugat.
1: Ang Anlane. Ano talaga sa iyang gatas, kay Bukog?
0: Yan kay pag na may testimonya na nga, pag gumag-inom ma rin, kanahuram na tabali rin, piting gahi ama rin. Kanyang gikuha na ma rin.
2: Gansa.
0: May alam, oy, no orgy, parang gilin na sa kanya, may utok. So dito pala natuldukan na ang mga problema. Para sa ugat
2: o para sa ugat o bugog kay.
1: Para sa bugog ano ito'y marubon.
2: Marubon. Hoy, jugo ends. Dito wala marubon, bun maro. Ay, ginoo ko mga bayot.
1: Ay, bun maro dito din.
2: Dili pa mga guwapa nga bayot, jugo ends.
0: Ay, nako.
2: Mga ito mga batang ito.
1: Wala naging reaction bugot mo dito.
0: Wala ko yung reaction ba rin kay na ko yung gililay na rin.
2: Saan?
0: Na may gipasa na rin ang reels na rin ah.
2: Marubo. Mga ota niya ang balbakwa rin no? sa Marian Balbakwa kay ganang kay Bukano na marubon niya. Ay mga marubon. Ikaw ba kay maru-maru? Maru-nata, maru-maruan pata.
0: So ato na siguro ang tabagan ni si Kuan B. Ato na rin tabangan na rin si
1: Kuan Tambad
0: Marin. Apa si di pa natin siya tambagan di ato ding itimbaya ato ang mga suki nga namati sa mga tagamawa bibi pa ka Ma'am Phil Feliciano.
2: Oy.
0: Hi Ma'am Phil.
2: Si Ma'am Phil ng nag-invite pa to sa kwaan. Sa mga ano tadi to sa kanal nila ni dila sa ila ni ato Ilalito.
0: Ilalito.
2: Oh, niyan siya nga. Niyan siya sa wala kita mi sa mawab siya nga. Dahil ina niya, sabihin niyo sa mga kaibigan niyo nga kakain tayo dyan sa Ilalito Eatery. Kasi mayroon dyan balbakuan na iba'y
0: Ban ma... Moral barubon.
2: May marubon dyan.
1: Ay, marubon.
2: May marubon dyan. Kain tayo ng marubon dyan.
1: Pasabto din sa marubon.
0: Marubon.
1: Katong utok na naibukog.
2: Lusot yun ang bayan. Sa bayot, aba. Ay,
1: ang green bunmaro man to. Kay kung bunmaro, bukog na nai-uto.
2: Bulusot yun ang bayot time si Tango Kayo.
0: Ang mga kuan niya, ihunin mo kanina, doon na tayo mga suki dito sa mga bukid, no?
2: Oy, yes,
1: ang ato mga suki niya, no? Mga amiga po na nato niya. Pamatod-an yun ang kagahapong adlaw.
2: Diya sa bukid nun.
1: Yes. Ah, paminaw sila sa tuwa, pero absent to kagahapon.
2: Karinder yan yan. Ano, asan ba nito kagahapon? Asan nito kagahapon? Nag-jogging man, me.
1: Ang ito mga tigawa mo, panglalik, wala lagi daw mo.
2: Ay, nakapagod, may kung kamara may wa.
0: Ngayon pa si Charles Jeffrey Humalon ng Kini.
1: Uy!
0: Kini.
1: Ano siya?
0: Kini.
1: Ang isa. Oy.
0: Ngayon pa si Wilma Joaquin ng Ngi, kansa dili siya kasaligan niya friend.
1: Ang asap na to kato si Madel o si
0: Madel o si Ana.
2: Si Madel.
1: Si Ana siguro.
0: Karwan na siya Ma'am Wilma.
2: Ana magidna. Namagina yung magin Ana. Di sa po kay giyahan ko doon niyang friend.
1: Pero okay mabuto si Ana. Ginapatalik na niya iyahang amiga. Ayun, ayaw ganaan nila kay mga patalamas tamasan juga na
2: nila. Padili, panamas ka dili. Patalamas talamasan.
1: May elgon siya.
2: Tara, matatali ito sa kanta ilalito mga taga marubon.
1: Dari po si Romeo. Anak siya Romeo Amorito siya? Si Dewata rin yung siksi din.
2: Abang.
1: Siya ba naging Dewata? Si Paris?
2: Dewata si... Sige, pag-itagwa. Uy. Sige na, ito na itong pagkabigay. 44 na.
0: Sige na, so... ikaw mo kayo palig-alig aning kagihan. Ikaw mo kayo kung kayo kay Brad.
1: Nakasantong
0: transcopy mix man dyan ka.
1: Nabunalan kang marubon din ha.
2: Okay, no? Ana, oga, Madel, kamalala doon akong tambaga, no? Ikaw po, mag-una ta kang Madel. Madel, ayaw na dahi o ganang sulod sa mga inana. Kaya mga lalaki rin dahi, mga dukiro kayo ng uban. Gusto ko nila o ganang digmaan. Gusto ko nilang makuha nilang mga gusto na mga lalaki na. Gawas ng uban di ha. Nga, para sa amuha nga kami, di magidming inana ng klase nga mata nga mga nila lang. Maghuhat raman po dmi. Pero kung lara ko na, di mo magukuhang ka. Mo, mo grabels ka anak nila.
1: Pero yung mong dalong yapon sa kuan kamigin.
2: Opo nga, dito sa kamigin kay na, dito sa kamigin na ay kadibawasan Pools, na White Island, Hot Spring, o Pool Spring niya. Mangaota sa ilang balbakuan dito, o kan, kuan na,
1: Marubon.
2: Mangaota Marubon. So, ano, kang kuan po, ana po, ana, ay lang kayo, hindi mo, hindi kira sa patoon ni mo dahi, ay na lang siya buksa. Basta ka nila na siya, pasakitan, okay rin na, bahala, dinanin mo na siya charge. Dinanin na charge sa imuha, okay? So, kung asa may gibuhat ni mo ron dahi, ana, bahala ko ka dahi, kay total, dako naman ka. O, ka na po din mong kaoban na si pa rin, pasang din na, kay dako na na, ha? O, kay kapoy naman kayo, sige, guga, tambang
1: rin. Kasi dako, tiguang siguro, eh?
0: Kasi dako.
2: Ang tiguang na ba? Dako na ba, o? Dako naman mong mga bukton, dako naman mong mga batis, bahala mo kay... Stress na meron yung problema ba? Dagan ba kayo may mga bayro nun? Ya, ako man, magsamok-samok pa mo sa mga.
0: Kamula lang airplane mo.
2: Mag-airplane mo na lang ng umbandir eh. So, ang always remember, no? Ako isulti ninyo nga, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: At ano ba po, mga maring, kita magka-oban din sa imo ang ipaabot nga programa. Kiniangkong ako ikaw. Ako si Maring Inde Erika Deligwapa de la Mestesa. Abang di makumpiyansaan tungkol kayo mangunay o silingan.
1: Hindi ako nililiyaan sa kanunayin panaba. Kaya sa tiyak.
2: Asa itong slogan mo? Itong slogan mo?
1: No ID, no entry.
2: Bye.
0: Bye.
2: Thank you for watching.

0: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, all the doctor. Sa mga bukiga.
2: Zatar Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako si Dundon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko gawang lawas ay para sa unang kape nga akong giinom kaniadto nga maglabad ra man noon akong ulo. Karon nga nag Santon Plus Coffee Mix nako. Basta ni haya sang pamati. Basko iluya ba. Usa ka mo diha. Suway gani ninyo ni ba makahingon jud mo. Anga oy. Wala jung similuya oy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
5: XFM Mugidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon, sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga taoning headlines, katropa, atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginiit na wala pong kaugnayan sa mga organizers.
2: Headlines. Dating Ilocos Sur, Governor Javid Singson, iginiit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
1: Headlines.
0: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
2: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
2: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
0: Balitang regional, mga katropa, labi ng basketballistang si Bobet Bacarbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
2: Headlines. Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
0: Headlines. Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
2: Sa balitang sports, Ateneo de Manila University, wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang natakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakayin sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi pinayaga makapasok sina Senator Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Javid Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gagarapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdirig. Kabilang din sa hindi pinayaga makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon naman silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siya nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
1: XFM News Nationwide.
0: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar matuhan ang Civil Disturbance Management. Habang unti-unti pong dumarating din ang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado, alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar, pero inannounce na na mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idiniklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdag pa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na may tuturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Black na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Tatropa natin sa balita Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Cu, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng legislatura.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Cu na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa Statement of Assets and Liabilities and Network ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Cu na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel.

0: Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
1: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi. At siyempre gusto natin makapagbigay explanation bakit ni nawalang taman, nasaan na siya, no? Bakit kung mga ganong salitang binitawan.
0: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mababatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomaly.
2: SFM News Nationwide.
3: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes, June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Bagay rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
0: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan habang 33 nakatao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 milyon na individual o higit 337,000 pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang alaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
3: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Kuling bumisita sa bansa ang isang German Head of State noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields. Kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisinilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagmumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, Ako si Kapropang Earth Saludar para sa XFM.

0: 99.5 Mega Manila, XFN News.
1: XFN News Nationwide.
2: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap si na dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation, galday na investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Bateborna o Baterbonia Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin at si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman ang abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, sinasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, Katropa 104.7, XFM 96.5 Calibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si CJ Salvan Luy ng XFM San Francisco.
3: Dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Claire Tobobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Roveline Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
4: Dili ta dinim na wadan ko ba na pero inong ipakita sa ako ang mudit mo kaya pud ko dire para sa kuno ko ana. Sakit man pero ana abangan ko ni Lord na mahinay-hinay nga madawa o kapangan pud ko ang COVID na maangko na ko madawa na nako ang iyang pagkahinuna. Then salamat. Salamat sa inyo mga tabang. Hindi na ako may isa-isa. Pero na nagdood kita akong naman na tanan. Gikan sa 1-year-old, hangkot 90 years old, nagduyog sa amuha. Ang dagang salamat kay Bisantood, inana lang ang amuang kuan. Nadumog po ni Interolusong Visayas, Mindanao.
3: Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits mag-Santon Plus Coffee Mix mula dito sa AXFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
5: Guro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Sinampa na ang Kassenberger laban sa 24-anyos na suspek na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihisa, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspek sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nilang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ang guro at ang suspek matapos umanong ilang beses na magkapunta ang suspek sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan ano ng biktima ang suspek na uinom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay tinali umano ng suspek ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Samantala, 17 anyos na binata suspek sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Tuwing sasabahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na muli suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismo pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa kapisaan Kasibu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Kasibu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CIC na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimena. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakitang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinaslang gamit ang sariling belt ng CICL at wala ng saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape with homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News!
5: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Diskubrihan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito. Napag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ng mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depo kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa onseng sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ramina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kasong responsable sa pagtapon ng mga ito. ito maliban sa Barangay Tikod. May nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: Lalaking papunta sana sa Lamay sa Balamban, Cebu, Pinaril. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit ideklara itong dead or arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis-umano sila sa kanilang bahay at papunta sana sa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspect matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob.

0: Tropang Brian patuloy na maranas ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, kaya tinasang maranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
1: Katropang Brian, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
0: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at inaasahan lulubog mamaya alas 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inahayag na niyo as President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan na buksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng tatlong buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Nasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, nasa magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa ika-53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
2: Balitang sports.
0: At idaman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inanunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung atras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89. Tapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, ng mga malalaro at coaching staff ay kasalukuin po nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa mga otoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente. Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live muna dito sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitahan ngayon pong araw ng Martes, June 16, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas.
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!
5: At praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muna sa The Secret of Health, ang programang ibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang ating pong katawang sa pagpapalusog at pagkapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa kanan po natin butihin na CEO, Dr. Emily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ng isa sa ating mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH, PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Dr. Algie Baklan. Dok Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan habang po tayo mag-uusap tungkol na naman sa ating pagpapalusog. Gamit po ang natural na pamamaraan at syempre, Santone Plus Gold at mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Dok Algie dito sa ating puntalakayan. Sa pamamagitan ng pagkapatala niyo po mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, ay huwag pong katubili na ipadala yan sa ating pong hotline. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan niyo po mga katanungan, ilagay niyo po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga nais pong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede pong mabilihan ha sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Pwede rin mabilihan sa mga local pharmacy sa inyong lugar, kaya ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po hindi mapeke at makaiwas sa mga counterfeit ng mga produkto, ha. Mahirap na maisakripisyo natin ang ating kalusugan sa mga hindi aprobado na mga suplemento, Dok, ha.
1: Tama. At syempre, pwede rin po kayong pumunta sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic dahil syempre may discount din tayo doon, especially kung senior citizen ho kayo. At kung kayo naman ay kukonsulta sa ating mga naturopathic consultant tapos doon kayo bibili ng mga supplement na kailangan nyo, may discount din ho yun. Ang kagandahan niyang partner, pwede pa silang makapag-avail ng ating mga services, yung ating mga naturopathic program. Meron tayo dyan yung cleansing and detoxification, which is napaka-importante ng cleansing and detox. Kahapon, pinag-usapan natin yan, ano? Na ang cleansing ay napakainam, lalo na kung marami na tayong nararamdaman na hindi na natin ma-explain. Bakit ba tayo laging may sakit? Ba't lagi tayo nanghihina? Ba't lagi may pain sa ating kalusugan? Parang confused tayo. Maaring detox can really help you. Sa Yes to Health, meron tayong cleansing and detox. Meron tayong nutritional therapy. Para saan ba to? Para dun sa mga specific nutritional deficiencies na pwedeng nakaka-apekto sa atin. At meron din tayong mga other modalities like mugukbuyang, Korean therapy, may acupuncture tayo, meron tayong bio zapper, and also yung naturotrad, and terahertz. At iba pa, katulad ng eye detox, meron tayo niya sa ating Yes to Health Wellness Clinic, lalo na kung lagi irritated yung mata natin. Traditional way para i-condition ng ating pong mga mata na walang any harm na magagawa. So yan po, ay puntahan po sa ating mga Yes to Health Clinic kung kayo ho ay malapit po sa anumang branch natin sa buong Pilipinas.
0: Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na sumubok ng ating mga produkto at ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, bisitahan po mga katrawa, mga kaibigan, ang ating pong branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibagos, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizardo Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sample Plus Gold. Ako si John, problema ko, kapabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tanga aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tinuti lang na wala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po mga tama, katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng powerful supplement na Santone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapatibay ng atin pong kalusugan. Sa mga kabayan na gusto maka-avail po nito, ipuntahan ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong itinuturing na nation's greatest crippler, or ito ang tinatawag na the crippling disease. Ayan, marami sa mga kababayan natin, Dok, ang pinapahirapan at minsan nalulumpo dahil sa ganito pong karamdaman, ha? O, ito ang tinatawag po na arthritis. Nako,
1: arthritis
0: na yan, ha, na mga problema, Dok. Ano nga ba ang dapat malaman ng mga kababayan natin patungkol sa nature ng problema na ito?
1: Kasi ang arthritis, parang common sa Pilipinas yan, partner. Ano? And globally, ang arthritis po ay tinuturing na isa sa leading cause of disability.
0: Mm-hmm.
1: O, sa buong mundo yan, especially daw sa mga adult population na mahigit sa 50 anyos na. Common po na tumatama yung arthritis po sa kanila. At ang problema, pag tinamaan ka ng arthritis, yung limitasyon sa mobility ng ating functions, nakaka-apekto sa trabaho, pwedeng yung ating daily routines, yung ating quality of life ay talaga namang compromise pag meron kang arthritis. Siyempre, most of arthritic patient, dependent na yan sa mga pain reliever para lang makamove sila. No? So, sa mga lugar gaya ng maunlad na bansa, sa Amerika, ang arthritis po ay leading cause ng disability. Millions ang tao na naapektahan po nito at siyempre, nalilimitahan yung mga activities. Kumbaga, pag tinamaan ka ng arthritis, parang ang laking, ano, laking mapipilay ka talaga, literal, sa iyong mga activity. Ayon po sa health studies, significant na bilang ng mga Pilipinong umiidad na, ano, ang may arthritis o related na rheumatic conditions. Sa isang national survey, na estimate po na nasa 9.8% ng mga adult sa ating bansa, especially sa mga urban communities, ang nare-report na may rheumatic diseases na yung osteoarthritis and soft tissue rheumatism ang pinakang common. Yan. Kasi ang osteoarthritis, ito yung wear and tear of aging eh.
0: Tama daw ko.
1: So sa mga populasyong sa edad 50 pataas, common po talaga itong klase ng arthritis na ito. Yung functional disability ay nireport na 25% ng mga tao na mayroong musculoskeletal complaints o kinalaman sa mga kasukasuan ay nararanasan ng ating mga kababayang nasa aging population. May mga data na nagsasabi naman na milyong Pilipino din ang nabubuhay na may arthritis at rheumatism habang sila'y tumatanda. Kaya nga lang, ang pinakampangunahin dyan yung osteoarthritis. Yan. So, iba-iba rin naman klase kasi ang arthritis. Pero number one, itong osteoarthritis partner.
0: Osteoarthritis. Oh. Sa dami ng mga klase-klase, ano, or types of arthritis, doc, ano po ba yung madalas na pumipilay, lumulumpo sa ating po mga kababayan? Ano ba yung madalas na nagpapasakit ng kanilang mga kasukasuan?
1: Oh, mahalagang malaman din kasi talaga yung klase ng arthritis na tumatama. Kasi ang identification ng isang regular na tao lang, basta sumakit yung tuhod mo, nahirapan ka lumakad, arthritis na yung isip mo. Pero ang mga doktor, mayroong klase-klase yan, may classification. What type of rheumatism or arthritis. Kasi magkaiba din yung rheumatism sa arthritis, di ba?
0: Tsaka nagdedepende rin kasi, Doc, yung approach.
1: Yes.
0: Pagdating sa medications.
1: Tama po kayo. So yung una, yung pinakang madalas nakikita, yung osteoarthritis.
0: Or OA.
1: OA. OA talaga.
0: Pero pagka tinamahan ka yan, hindi ka mapasabi ng OA kasi masakit talaga, Doc.
1: Oh, ito po yung ano ha, ito yung, ang condition nito, para alam natin, ito yung degenerative joint disease na kung saan tinatamaan mismo yung pinakang cartilage ng ating pong kasukasuan, especially sa tuhod natin, nagkakaroon ng breakdown o pagnipis o wear and tear nung pinakang supportive cartilage na ating joint.
0: Kasi ano ba yung cartilage?
1: Ang cartilage, di ba sa joints natin, iba pa yung mga ligaments, dated yun. Yung nakabalot dun sa pinakang hugpungan ng buto natin, na parang silicone, kung titignan natin, eh yun po yung cartilage. Na kung saan pag kumakain ka ng ano, bulalo, ayun yung pag pinalambot nila, yun yung parang gummy part ng meat,
0: texture
1: niya. Nasarap na sarap naman yung mga kababayan nating mahilig sa bulalo, nanguyain yun, di ba? Yun yung ano, cartilage. Ngayon, ang pag breakdown nito ay may kinalaman po sa una, aging. Pangalawa, yung ating occupation. Kung ang edad mo po ay nasa 60 pataas, eh malamang isa ito sa pwedeng arthritis na tumatama sa inyo. At ano bang trabaho mo? Ako, sabi niya, Dok, ako ang trabaho ko kargador. Okay, matagal akong nagtrabaho bilang salesman, lakad ng lakad. O kaya naman ang trabaho ko security, lagi nakatayo. O farmer ako, Dok, lagi akong nagbubuhat ng mabigat at lakad ng lakad. So yun yung mga ano kasi, habang ginagamit, kaya nga wear and tear, habang ginagamit mo yung iyong kasukasuan, pwede siyang magasgas, mapudpud, habang tayo ho ay tumatanda. Yan, yan yung pinakang dahilan. Ano? Ang tinatamaan nito commonly yung ating tuhod, yung ating balakang, yung ating mga kamay, especially kung ang trabaho mo eh, puro kamay ang ginagamit. Yung mga mananahi, yung mga artist, mga naglililok, di ba? May mga ganun, ano? Saka yung spine. Especially yung spine, kung matinding pressure dahil yung mga nagkakargador, yung mga construction worker,
0: mabibigat,
1: mabibigat talaga, ano? At nagkakaroon ng pressure dun sa spine natin, ano? At saka yung ano, kakulangan din ng nutrients na pwedeng mag-maintain nung structure ng ating kasukasuan na healthy. Yun ang mga dahilan, partner. Kaya nga, associated sa aging kasi, di ba, kailan ba natin ang pag-usapan yun na kapag ikaw tumatanda na bumabagsak din yung collagen. Which is ang collagen, ang primary ingredients ng ating mga joints, ng mga litid na yan sa ating kasukasuan. So yun po yun ha. Sa kaya kung kayo ho ay medyo may edad na, may nararamdaman, lalo pumuputok-putok na. Sabi natin,
0: tumutunog na.
1: Mukhang kinakalawang na yata yung kasukasuan ko ha. Eh yun ho, malamang. Eh osteoarthritis ho yun. Yung ikalawa naman na hindi ito common, ano, at tinatamaan ito kahit hindi ka pa matanda, kahit pa nasa
0: kahit bata pa.
1: 20s or 30s ka pa, pwede kang tamaan ito. Ito yung tinatawag na rheumatoid arthritis. O ano naman to? Ito yung autoimmune disease. May nagtanong niya sa atin noong nakaraan, di ba? Autoimmune disorder. Ang autoimmune disorder or disease, ito ho mga kaibigan, ang nangyayari sa katawan natin, yung ating mismong immune system, di ba ang design ng ating immune system is depensa.
0: Mm-hmm.
1: Parang sundalo yan na pag merong mga hindi parte ng katawan na pumapasok sa sistema natin, lalabanan niya.
0: Mm-hmm.
1: No. Siya yung, kumbaga, ang first line of defense, yung ating pong balat, yung ating nasal passages, tapos yung ating mga tiyan, yan, mga first line of defense yan. Pag lumusot doon sa first line of defense, siya na yung sunod
0: mm-hmm.
1: na depensa ng katawan natin. So, pag ang immune system mo ay nabaliw or naging malilimutin, hindi mm-hmm. na niya ma-identify ngayon kung sino yung kalaban at hindi, ang tawag doon, autoimmune disorder. So, itong klase ng autoimmune disorder na ang tinatarget ng immune system, ina-attack niya yung kasukasuan natin, di ba? Mistakenly, ina-attack niya yung mga tissues sa joints natin. Yun yung dahilan kung bakit na mabaga yung tuhod na parang nakakita na ako ng pasyente ganito, talagang napakahirap. Lahat ng joints halos. Eh, parang may lagnat lagi, ang init-init, sobrang pamamaga, at kahit na hindi ka gumagalaw, sumasakit. Eh, hindi katulad ng osteoarthritis na sumasakit lang pag naglalakad ka, di ba? Oh. Ito hindi, kakaiba. So, ito po, eh, talagang matindi ang resulta nito sa pasyente. Kasi sa totoo lang, mahirap kalaban yung sarili nating immune system.
0: Tama doon.
1: O, kaya sa naturopathy, pag may mga ganyang autoimmune disorder, ang ginagawa natin dyan is binibigyan natin ng mga immunomodulator. Hindi lang mga immune booster. Kasi yung immune booster lang, papalakasin mo lang yung immune system mo, not giving them nutrients that can help them modify their function, eh talagang hindi makaka-recover yung pasyente. Ayan. So, yan yung ikalawa. Ang kagandahan naman niya, hindi ito common. Kumbaga, sa mga arthritic condition, hindi ito yung madalas nakikita.
0: Mm-hmm.
1: Ang ikalawa sa madalas nakikita, partner, itong gout.
0: Mm-hmm.
1: Ang gout, hindi rin ito masyadong kumikilala ng edad. Kahit nga 30 years old lang, may gout
0: meron na.
1: Oo, may gout. So, ang gout ay dahilan sa uric acid crystal na nagbi-build up sa ating mga kasukasuan. Kumbaga, yung uric acid, di ba, original na nangyayari sa katawan, once na tayo kumain ng mga protein, mm-hmm. kumain ng mga pagkain, at sa breakdown ng protein, ng purine, may ilalabas na uric acid.
0: Mm-hmm.
1: So, bakit hindi tayo nalalason? Dahil yung kidney natin malakas. As long as na po-produce yung uric acid at ang kidney ay healthy, itinatapon niya agad-agad yon yung uric acid na yon. Kaya lang, kapag masyadong matindi yung consumption natin ng mga pagkaing nagiging dahilan ng production ng uric acid, kahit malakas yung kidney, na overpower yan. O kaya naman, kapag ang kidney mo ay mahina, for some reason, eh pwedeng makompromise din yung excretion ng uric acid. So either way, pwedeng mangyari sa inyo yung pagtaas ng uric acid. Ito'y napakasakit. Commonly, nag-start ang gout sa pinakamababang bahagi ng katawan, mm-hmm. yung big toe natin. Yan. Kaya yan yung isang ano, paano mo ma-identify yung gout? Doon nag-start sa daliri, sa ano, hinlalaki
0: doon
1: sa paa.
0: Doon pinaka-umpisa niya.
1: Oh. Doon nakadalasang umpisa, yung mga kasukasuan, bukong-bukong. Tapos, ito ay may nature na parang nilalagnat at mm-hmm. namumula, at ito ay umaatake especially kapag malamig ang panahon.
0: No.
1: Diba? Ayan. So, anong gagawin natin? Para matiyak natin na tayo may gout, kailangan magpa-check up, magpa-blood test, malalaman ng doktor kung mataas ang uric acid mo. At pag mataas ang uric acid mo, sure bull yun. Maaring ikaw ay may gout. Mm-hmm. Isang uri ng arthritis.
0: Yan. Sa mga nabanggit mo yan, Doc, na iba't ibang klase, no? Yung major types of arthritis. Ano, Doc, ang dapat isaalang-alang ng mga katropa at mga kababayan natin para maiwasan ang pagkakaroon ng ganito pong problema? Ano yung mga gawain na pwede po nilang gawin din na makakatulong naman para makakope up sa ganitong uri ng karamdaman?
1: Unang-una, lalo na doon sa kondisyon ng osteoarthritis,
0: mm-hmm.
1: siguraduhin natin na normal yung ating timbang.
0: Yeah.
1: Alam mo kung bakit? Alam niyo, katropa, kapag hindi mataas ang pressure na dinadala ng ating mga joints, especially yung ating tuhod sa ating balakang, eh mas relax yung articulation ng joints natin.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung ang excess weight mo ay 20 kilos o 25 no. kilos, may mga tao pa nga dyan, ang normal weight supposed to be 55,
0: mm-hmm.
1: tapos 85 yung timbang.
0: No.
1: Para ka may pasan-pasan na 30 kilos
0: mm-hmm.
1: na nagiging extra burden sa joints mo. Yan. So, kinakailangan daw ma-maintain yung healthy weight Para palakasin din ang ating mga kasukasuan, meron tinatawag na impact exercises. Mm-hmm. Yung kinakailangan merong impact dun sa joints natin at ma-exercise siya. Kasi habang pala ang joints mo ginagamit mo, mayroon siyang nakikreate na synovial fluid. Mm-hmm. Tapos, nagbibuild talaga siya based dun sa yung activity. Kaya mm-hmm. lang, pag masyado nang nasagad,
0: pag sobra na,
1: mm-hmm. Nasisira na siya. Mm-hmm. Pero kung hindi ka mag-exercise, hihina rin yung joints mo.
0: Oh.
1: Kasi isipin ang joints mo sa nakataon, hindi masyadong ano.
0: Hindi masyadong
1: kailangan na, hindi masyadong gamit na gamit ito. Okay lang, hindi natin masyadong palakasin. Yan. Kaya kailangan ito ng regular exercise para magkaroon ng support yung katawan natin mismo sa joint function.
0: Yung iba, Dok, na nakakaranas ng arthritis, ang explanation nila, masakit, Dok, yung aking mga kasukasuan.
1: Kaya yung igalaw.
0: Oo, pwede ko ba itong exercise?
1: Oo naman. Actually, kapag hindi mo ginalaw yan dahil masakit, kahit na anong klase ng movement, mag-ano talaga yun, mag-deplete yung tuhod mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang paggalaw, automatic, the body will produce synovial fluid.
0: Tama,
1: kasi yun yung lubricant eh.
0: Mm-hmm.
1: Saka nasisense ng brain natin, oy, doon sa joints merong may stress.
0: Mm-hmm.
1: So magpapadala ngayon siya ng ano doon, ng support ng production of collagen and anti-inflammatories. Mm-hmm. Ganun ang nangyayari sa katawan natin. Pero kung wala kang galaw-galaw, lalo nag-stiff yan, lalo naninigas yan. Kaya nga yung mga strength training, and also balanced diet, mamaya pag-uusapan natin yung mga misconception, kasi ang daming misconception sa arthritis eh. Kaya lalong lumalala eh, hindi gumagaling. Lalong lumalala, no? And protection na ng ating mga joints. Kung kayo may mabigat na ho ang timbang ninyo, hindi ko nare-recommend yung mga exercise na medyo rigid, katulad ng pagtakbo, pag-jogging, so
0: pagtalon-talon,
1: umpisahan nyo muna sa paglakad.
0: Pinakasimple.
1: Oh. Kasi masisira talaga yung joints ninyo. And mahalaga po, may regular check-up tayo para malaman natin kung anong klaseng arthritis ang meron tayo para magawa natin yung tamang diet plan, diet program, at ano yung dapat nating iwasan.
0: Mm-hmm. Yan na. Mamaya, mga katrawa, mga kaibigan, pagkapatuloy pa natin ang ating pong talakayan patungkol dito sa arthritis or itong the crippling disease. Ha? Kung ano yung mga dapat maunawa ng mga kababayan natin at ano yung pwedeng gawin para makakupap yung pangangatawan kapag meron ganito ng problema. Ha? Mm-hmm. So mga kaibigan natin na meron mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong charge line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Nandito na ang Santo Glass Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, at sa Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santo Glass Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health.
0: Dok, balikan po natin ano? Yung ating pinag-uusapan patungkol pa rin sa arthritis. Paano naman, Dok, makakatulong yung mga herbal medications, mga herbal medicines, at the same time yung diet para po mapigilan ang paglala ng arthritis.
1: Alam mo, sa totoo lang, ang arthritis ay isang sakit dahilan sa maling diet.
0: Mm-hmm.
1: Especially yung ano, yung gout. Sa totoo lang, kung hindi tayo nagiging irresponsible sa quality ng diet natin, hindi naman tayo basta tatamaan ng arthritis. Kasi una, ang pagkain na kinakain natin, meron na talaga siya, for example, yung mga plant-based na pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, pinagmumula ng uric acid, for example, uric acid, eh yung purine. Mm-hmm. Ang purine ay makukuha mo yan doon. Commonly ha, doon sa mga madudugong karne, yung mga red meats, yung mga laman loob, yung mga seafoods, yung mga isda na malalaki.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung mga ano, mga alam ko lang, mga tulingan, mga mackerel, mga ganyan. So yan yung mga ano, direkta talaga na nagtitrigger. Kapag mahinang kidney mo tapos mahilig kang kumain ng ganyan, ay tataas talaga yung tendency. Ano? Pero ang panlaban dito, in general sa pag-aaral, eh mga anti-inflammatory foods. Ibig sabihin yung mga pagkain na pumipigil sa katawan natin to react na extreme pagdating doon sa mga tinatawag na inflammation. Kasi ang katawan natin, kasi yung inflammation po, hindi naman yan masama eh. Actually, yan ay ability ng katawan to respond doon sa mga nangyayaring injury.
0: Mm-hmm.
1: For example, eh bakit ba nagkakaroon ng pain kapag natapilo ka? Eh because of inflammation. Kaya pinamamaga ng katawan yung ating isang parte ng katawan na na-injury. Kasi pag hindi niya pinamaga yon, lalong igagalaw mo yun.
0: Mm-hmm.
1: Lalo kang mai-injury. So, normal ang inflammation. Kaya lang, pag sobra na ang inflammation, ibig sabihin, ang katawan natin, hindi na siya, nagre-response siya ng matindi, mag-extreme. So, marami yung inflammatory foods, katulad ng mga gulay at prutas, rich in vitamin C, ang recommended dyan, yung mga leafy vegetables. And yung mga pagkain na kabilang sa mga edible and medicinal spices.
0: Mm-hmm.
1: O, mga dyan, yung turmeric, yung ginger, o yung luya, o ano pa ba, yung mga panglad, sambong, yung mga iniinom mga lolo natin nun eh. Yung mga ganung mga herbal medicine. Ano. And speaking of Santong Blas Gold, for example, Santong Blas Gold, yung mangustin, kung bakit siya ay napakainam para sa mga may arthritis, whatever type of arthritis, dahil meron siyang antioxidant na ayon sa pag-aaral ay may anti-inflammatory property, katulad po ng mga polyphenols and santones. Kung titignan mo yung research studies about santones, ang dami makikita doon na anti-inflammatory agent ang based on kanilang clinical studies. So, maganda po yun, ha, yung mangustin na nandun na rin yan sa Santon Plus Gold, nandun na rin sa coffee natin yan. Next, yung moringa. Bakit ang moringa, eh, mainam na pagkain ng mga tao may arthritis, kahit pa yung dahon ng malunggay, moringa powder, or any products with moringa extract, katulad ng Santon Plus Gold, katulad ng coffee natin. Dahil itong quercetin, and natural organic magnesium ng isang moringa leaves ay nakatutulong para sa maibsan yung pananakit. And also garlic. Eh, ang garlic may allicin. Yung allicin is also anti-inflammatory. Hindi lang siya nagpapaganda ng circulation. Lumalaban din siya sa mga pamamaga. Yung ampalaya. Oh, ito. Hindi lang to sa diabetes. Ang ampalaya, meron siyang charantin, memordicin, and polypeptide P na may anti-inflammatory support. O spirulina naman, source ito ng amino acid na tumutulong para ma-repair yung ating mga kasukasuan. Yan. Kaya actually, mga pagkain natin na kinakain, ang malaking factor sa recovery or paglala ng arthritis. Kaya nga, kahit na nung tanong nila, Dok, ano bang gamot sa arthritis? Eh, mahirap kasing sabihin ng straight. Pero ito kasi isang programa na pwedeng babaguhin mo yung lifestyle mo, yung diet mo, and magpo-focus ka doon sa mga kailangan talaga ng katawan para mag-subside. Ang number one problema ng arthritis, yung inflammation.
0: Ayan ha. So mga kababayan natin, na nahihirapan at pinapahirapan ng problema po na ito, ha, na arthritis. Mahalaga na malaman natin kung ano yung mga dapat natin pong isasama sa ating pong pagkain at yung mga dapat nating iiwasan para mas mabilis makarecover ang ating pangangatawan.
1: Pero bago tayo mag-break may misconception muna akong gustong banggitin.
0: Yan.
1: O, kasi iba, pag may arthritis daw, ito yung unang sinasabi nila. Huwag kang kakain ng mga beans.
0: Yan, no, madalas yan do.
1: Eh, sa totoo lang, hindi naman totoo yun eh. Walang pag-aaral na nagsasabi. Noon, ganon yung paniniwala. Pero ngayon, iba na, no? Ang beans ay generally hindi masama sa arthritis. In fact, ang mga beans nga ay nagtataglay ng mga fiber, antioxidant, vitamins and minerals, mga plant protein na hindi katulad ng karne na pinagmumulan ng purine. Ano? So, itong mga beans na to, mga katropa, eh, nakatutulong pa nga daw sa repair ng tuhod. Kaya ang dami mga nagsasabi, Dok, ang tagal ko nang hindi kumakain ng beans. Siguro mga 15 years na kasi, may arthritis ako. Ang tanong ko sa kanya, Tatay, kumusta na yung arthritis mo? Magaling na ba? Kasi ayaw mo, hindi ka kumain ng beans. Hanggang ngayon nga, Dok, mayroon pa saka mas lumala eh. No. O, diba? Kasi iniiwasan mo yung pagkain na mismong tutulong sa'yo para manatiling healthy yung tuhod natin. Ha? Kaya kinakailangan po, ano tayo, open tayo dyan sa mga bagay niyan. Ha? Kaya kumain din ng beans, eh paano po pag kumakain ako ng munggo, sumasakit ang tuhod ko? Ang sagot ko ganito, very straight. Ang tanong, pag hindi ka kumain ng munggo, sumasakit ba yung tuhod mo?
0: Mm.
1: Opo. Ay, di pareho lang.
0: Mm-hmm.
1: Sumasakit, di sumasakit. Pag kumakain ka ng munggo, so nagkataon lang na pag kumain ka ng munggo, sumasakit
0: siya.
1: Pero hindi talaga yun ang reason.
0: Napapagbintangan lang.
1: Aging, hindi yung pagkain ang problema, yung tuhod mo problema. May sira na yung tuhod.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yun. Sana naintindihan natin yung punto dito, mga kaibigan, mga katropa. Kasi mahirap yung naniniwala tayo sa mga myths and misconceptions.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kinukorek na yan ng mga doktor eh.
0: Uh-oh.
1: Yung ganyang paniniwala ng mga tao ngayon.
0: Kaya nga iba dok, nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon plus coffee mix yun?
1: Uh-oh.
0: Kasi may soya, beans yun.
1: Oo naman. Uh-oh. Pwede. Kasi yung soya may protein.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba ang kailangan ng katawan para i-repair yung tuhod na sira? Diba protein?
0: Mm-hmm.
1: O, ang kagandahan, Dok, may protein din naman yung karne.
0: Mm-hmm.
1: Meron nga. Pero yung protein ng karne, pag minetabolize ng katawan, ang daming waste.
0: Mm-hmm.
1: Kaya,
0: daming uric acid.
1: Yung mga uric acid. Ngayon, yung mga beans, pag yun ay minetabolize, maganda yung ibinibigay niyang protein. Ang tawag nga natin doon, first class quality of protein.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga sa gasolina, versus diesel.
0: Mm-hmm.
1: Yung karne, diesel yun.
0: Mm-hmm.
1: May power siya. It gives energy. But the problem is, mausok.
0: Mm-hmm.
1: May maraming waste. Yung plant-based protein source, like soya, parang gasolina.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinunog, kung may kunti mang hindi ganun katindi compared mo sa diesel.
0: Oh.
1: Kaya nga tayo, kailangan nga ng protein. We need to choose what kind of protein source ang kailangan natin.
0: Oh. Yan na. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, yung mga nag-aalangan na sumubok ng Santone na coffee mix natin, subukan nyo po yan, ha? Even meron kayong mga sakit-sakit sa inyong mga kasukasuan, tinatawag natin yan na friendly coffee. Yung ating Santone plus coffee mix, ha? At sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema, ayan, marami pa tayo, Dok, pag-uusapan patungkol po dito, ha? Sa pagbabalik po natin, ay ating pong iisa-isahin pa kung ano yung mga dapat malaman ng mga kababayan natin patungkol sa karamdaman po na arthritis. Kung kayo po may mga katawan, ha, huwag pong mahihiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. At babasahin po natin, sasagutin natin lang live ang inyong pong mga inquiries. Magkabalik po tayo mga katawan, pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ma'am, good morning po.
6: Good morning po.
5: Ano po pangalan natin, ma'am?
6: Ligaya Vicente.
5: Okay, ma'am, sa coffee po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
6: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
5: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So, ano yun po yung natikman na yung narinig nyo na?
6: Masarap siya. Subukan namin sunod mabili.
5: Yan po yung available po sa pharmacy. Salamat ha.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi ka bahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santone Vitamin C, mas gentle sa tiyan, hindi masyadong acidic, perfect sa may acid sensitivity, healthy na, komportable pa. Santone Vitamin C.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nang nag-take ako ng Santone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hoson, isang kausin ko.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Gold, Coffee Mix.
5: Good morning, ano pala natin?
8: Amilcio.
5: Si Sir Milcio, ano pong ang reaksyon sa kape namin?
8: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo?
8: Mas okay pa siya.
5: Maraming salamat siya lang.
8: Okay, thank you rin.
2: Santone Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold, Coffee Mix, ang kape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butga. Santone Gold, live testimony.
9: Magandang umaga, anong pangalan mo?
10: Ako po si Don Vicente Abarat Valdez.
9: Saka saan ka? Ano daw?
10: Saka San Mateo, Isabela po.
9: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santone Gold?
10: Nagmamanas po ang aking pa at nagsusubat-subat at yung epilepsy ko po ay sobrang pong malalas. Pero nung meron po ako ng santong drug at santong placebo capsule ay unti-unti po itong nawawala hanggang po sa ngayon.
11: Anong masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
10: Iniimbitado ko sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule at product po ng Iastor Incorporated.
11: Maraming salamat!
2: Santon Plus Gold, mabibig sa mga butika. Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The Secret of Health.

0: Po tayo mga katropa sa ating pong programa. Sa mga nais po magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-6096-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located sa ngayon.
1: Sa mga nakikinig po sa The Secret of Health, ayan, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Jens Duval.

0: stress niya, yung mga common na problema ng atin po mga kababayan, ano? Yun yung isang titingnan nyo pagkapipili kayo ng mga suplemento na inyo pong susubukan. Always check for the content, ano? Yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Doc, ay may pinagsama-sama ng mga known herbs, ano? Na hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ay kilalang kilala ang mga medicinal properties na naiutulong nito sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Eh, yung ano pa lang, mangosteen and moringa pa lang na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, ano? Ano yun eh, kumbaga pinag-combine daw na queen of all fruits,
1: yes,
0: at queen of all vegetables.
1: Eh actually, ang kung titignan mo yung record, ano, mm-hmm, ang yung mangosteen pa lang, ah,
0: mm-hmm,
1: kasi ang kaya makikita nyo Santone, di ba? Laging may akibat na Santone yung ating product label o trademark. Kasi, ang isa sa pinakang napakagandang sangkap ng Santone Plus Gold ay yung mangosteen extract.
0: Mm-hmm.
1: Eh ang mangosteen as a whole fruit, eh yun yung sabi nga, ito daw yung pinakang masarap na prutas,
0: mm-hmm,
1: na tropical fruits sa buong mundo. Yun ang sinasabi ng mga ano. Ha?
0: Mm-hmm.
1: E ako sa totoo lang, naniniwala ako dun. Kasi balance daw yung taste niya. At tinawag siya na Queen of Fruits kasi may isang story na si Queen Victoria ng England. Eh nag-offer ng reward sa sino mang makapagdadala sa kanya ng fresh mangosteen. Dahil yung mangosteen, pag kinakain daw ni Queen Victoria, sumasaya siya, sumisigla, at gumaganda ang kanyang kalusugan. Kaya yun ang sabi niya. Kaya tinawag niya.
0: Yung chemical reaction,
1: yes,
0: sa loob ng pangatawan natin pagka kumakain ng mangosteen.
1: Yeah. Oh, kaya nga itong mangosteen, eh nagkaroon ng interest yung mga ano, scientific researcher. At nakita nila na ang mangosteen, eh, ang taas ng pala ng kanyang load of antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Yung ORAC value niya is very high. Mataas ang vitamin C, mataas yung fiber, may manganese. Alam mo, yung manganese, isang magandang uri ng mineral na hindi nakikita sa ibang mga pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa mangosteen, manganese is very high value, ano? Antioxidant at maraming plant phytochemicals. Ang pinakang well-researched partner yung ano eh, yung Santone.
0: Santone,
1: so. And out of more than 200 different Santone, kung hindi ako nagkakamali, and they identified 60 plus Santones na nasa loob ng ano, ng mangosteen.
0: Grabe.
1: Oh, kaya in nature, kumbaga, Santone, isa sa ano yan, napaka-interesting na phytochemical. Kaya, dun pa lang sa mangosteen partner, kahit yun pa lang eh. Sa ibang bansa nga, may mga product na talagang mangosteen extract lang, talagang they value it very high.
0: Oo.
1: Yung kanyang value sa health natin. Eh, yung pa kayang may mangustina, may extract na ng Santone, meron pang 4 different kinds of herbs, sulit na tayo sa Santone Plus Gold. Kaya nga hindi nakapagtataka yung mga kababayan natin pag magsasabing, eh, yan po ba'y gamot sa ganito kasi nawala yung ganito ko eh.
0: Oo. Oh. Yung ba doon, sabi, may magic ba yung Santone Gold nyo?
1: Wala naman magic. Sustansya lang ho yan. At natural na ang sustansya pag pumasok sa katawan. Lalo na, for example, parang ang description ko lagi niyang partner. Para kang tigang na lupa. Kung ikaw ay may sakit, para kang tigang na lupa. Tigang saan? Parang tigang ka sa sustansya. Pero kapag binuhusan mo ng tubig yung tigang na lupa, parang pagtingin mo, parang wala agad yung tubig. Ganun ang katawan natin. So once we take something na nutritious pag may sakit tayo, yung katawan natin parang na-overwhelm. Wow! Ang daming sustansya. Then, after a few days, mag-change na yung ano mo, yung body composition mo. Iba na yung pakiramdam, iba na yung ano mo, energy level ng katawan mo. Kaya yun po ay yung purpose. Kasi una sa gamot, kailangan muna natin ng sustansya kasi doon tayo nabubuhay talaga eh.
0: Tama daw ko.
1: Yung gamot, di mo naman kailangan talaga yun eh. Kung wala ka namang sakit. Nakuha niyo po yung point ko. Kung ayaw niyo ng gamot, dapat di kayo magkakasakit. Para hindi ka magkasakit, anong gagawin mo? Kailangan masustansya ang kakainin mo. Laging naka-supply ka ng mga kailangan ng katawan para lagi siyang kondisyon. Otherwise, magkakasakit ka. At pag magkasakit ka, pumunta ka kay Doc, raresetahan ka. Hindi naman pwedeng hindi mo inumin yung gamot. Nakuha po natin. Yun yung cycle of disease na tinatawag. Sisimula sa simpleng kakulangan ng nutrisyon.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, ha.

0: gusto natin na mapalusog, mapalakas yung katawan natin, dapat ma-practice natin, Doc, yung pagiging proactive. Mm. Hindi yung tinatawag mo, Doc, na reactive.
1: Tama. Ayan. Eh, yan ang naturopathy.
0: Mm-hmm.
1: Ang naturopathy kasi, eh, di ba, sa ating studies is always sa preventive,
0: yes,
1: side tayo.
0: Prevention is better than cure. Yun yung pinaka motto at napakahalaga na dapat lagi nating alalahanin, mga kaibigan. Ha? Kung gusto po natin na maiwasan ang maraming mga sakit, mga malulubha at mga simpleng karamdaman, ay kinakailangan punuin natin ng sustansya, nutrisyon, ang atin pong pangangatawan. Ha? Isama natin ang atin pong Santone Plus Gold sa atin pong diet, sa ating lifestyle. At yan po ay tutulong para i-build yung foundation ng atin pong kalusugan. Sa mga gustong sumubok, ng ating Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, ay may bibili po yan, ha? Sa atin pong mga leading drug stores like Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng Old ERX at Old Green Pharmacy. Yan na rin sa mga local pharmacies and drug stores dyan sa inyong pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, mga counterfeit na mga products po, mga kaibigan, mga katropa.
2: The secret of health. Secret of health. Live advice.
0: Live advice po muna ito. So yung mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, mayroon tanong dito. Ang sangkap po ba ng Coffee Plus ay nasa gold na rin po? Ano po ang mas better sa para sa may type 2 diabetes? G po ito ng QC.
1: Ayan. So sa mga ano, sa mga pareho lang naman siya. Kaya lang ang difference yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Ang kanyang ingredients is yung mangosteen, mm-hmm, na santone, yung soya powder.
0: Oh.
1: And yung moringa powder.
0: Mm-hmm.
1: Oh. And yun namang isa, yung Santone Gold Coffee Mix, limang herb, okay, including dyan yung mangustin, yung moringa, mm-hmm, yung garlic, mm-hmm, spirulina. May isa pa eh.
0: Ampalaya.
1: Parang hindi ampalaya yun. Sorry. Ampalaya. Tama. And meron pa siyang additional 2, yung glutathione at saka
0: collagen.
1: So kung ang gusto nyo yung mas mataas yung klase ng nutrients na pwedeng maibigay sa inyo, kung meron, kaya nga ginawa natin yung Santone Gold Coffee Mix para po ito doon sa mga medyo umiidad na, dumadami na rin yung sakit, kailangan ng mas mataas na level of nutrients, maganda rin yung Santone Gold Coffee Mix. While Santone Plus naman, iba rin naman yung kanyang benepisyo. May mga tao kasi na hiyang sila doon sa Santone Plus Coffee at hindi nila bet yung isa.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman, lahat nila gusto. Ang ginagawa nila, pinagsasama-sama nila.
0: Oh.
1: Yung premium D3 coffee, yung mga mahilig sa mga medyo matapang na coffee mix, ano? Yung premium D3 coffee mix ang pang ano natin doon, pang laban natin doon. Mm-hmm. Lahat naman na yan ay diabetic friendly. So either of the three, pwede nyo pong gamitin kung diabetic po kayo. Kaya nga lang, may iba-iba kasi siyang purpose.
0: Oo. Oh.
1: Oh, kaya tingnan nyo na lang kung ano yung mga ingredients niya. Pag gusto nyo yung mga ingredients na meron siya, yun ang i-technique.
0: Mm-hmm. Yun, ha? Oh. Sa mga kababayan na gustong sumubok ng ating po mga healthy coffee, hanapin po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar, ha? Ating pong Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, at meron pa tayong isa, Doc, yung Premium D3 Coffee Mix, ha? Ito naman, para sa mga kababayan natin na gusto pong mag-supply ng sapat na vitamin D3 sa inyong pangatawan sa pamagitan ng pag-enjoy ng inyong pong coffee, ayan, in a form of coffee, ay subukan nyo naman ang atin pong Premium D3 Coffee Mix. May santong din po yan siya, may vitamin D3, at at the same time, stevia na rin ang pinampatamis po dyan. So no worries para sa mga kababayan natin na merong issues sa kanila pong blood sugar level. Ano? So hindi nakaka-apekto sa inyo pong glucose index, mga kaibigan. Ha? So yun ang mga healthy coffee ng Yes to Health na pwede nyo ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na mga benepisyo, mga kaibigan. Ha? Ito yung mga kapidok na hindi ka mag-worry.
1: Mm.
0: Na kakabahan ka, sisikmurain ka, or kung ano pa man yung mga discomfort na pwedeng maibigay sa inyo yung mga regular coffees na nakasanayan natin. Ano? So, yan na. Santone Coffees of Yes to Health ay available yan sa mga pharmacies. Ganun din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Pwede nyo i-order yung ating pong mga coffee niyan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic, of course, meron tayong mga coffee and other products, ano? Ng Yes to Health. At pagpupunta sila, Doc, sa mga klinik natin, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na doon yun lang din mabibili sa mga Yes to Health klinik natin.
1: Saka doon sa mga ano, ito, isang idea lang na. Kasi pag sa Yes to Health, may mga Yes to Health klinik tayo na meron silang bulk discount. Sabihin, pag marami kayong bibilin, may special discount kayo. Ngayon, kung may tindahan ka, may sari-sari store ka sa malayo sa bayan, walang butika, pwede kang magbenta ng Santone na coffees natin, ano? I-retail mo doon sa tindahan mo. So makipag ano lang kayo doon sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Kasi sila yung pinakang opisina natin sa mga lugar kung saan mayroon tayong Yes to Health Wellness Center. Ayan. So yun po ha, mga kaibigan.
0: Doc, may another inquiry. Doc, pwede po ba sa akin ang turbo? Meron po akong prostate problem.
1: Nako, maganda ang turbo sa mga, basta mga problema ng lalaki. Kasi yung turbo dietary supplement talaga, ang kwento kasi niyan, di ba yung mga traditional healer during noong pampanoon, hundreds of years ago, sa area ng South America, yung Ecuador, Peru, Ecuador, Colombia, Amazon, sa area ng South America, meron talaga silang isang herb na talagang, hindi lang isa, dalawa, na very prominent pagdating sa health ng lalaki at babae in terms of reproductive health. Yung isa dyan, yung maca. Alam mo ba na ang maca, parang root crop siya, parang, parang ikukumpir mo, parang pinakamadit, parang sugar beets, or singkamas. Na kapag ang isang babae doon sa Peru, sa South America, ay may problema na hindi na bubuntis, mayroong reproductive health issues, yan ang kanilang kinakain, nilalaga at kinugulay. So, sa mga lalaki din naman, yun ang ano, kapag mayroong mga issues regarding sa lalaki, sa reproductive health, yan din yung popular na ginagamit nila as traditional. Ano. At alam mo ba, at the age of 80 years old, doon sa area na yun, yung lalaki, nagkakabuntis pa yan. Matikas pa. So, nakita na mga eksperto, ano kaya meron dun sa halaman na yon. So, syempre yung mga nag-aaral, naghahanap sila ng something new. So, nakita nila yon, and they found out that yung maca, pag kinakain natin everyday, it can help accelerate yung health ng ating reproductive system. O sa lalaki man o sa babae. Yung isa naman, Clavuasca, ito naman ay may specific na nakikita. Nakakatulong ito para mabigyan yung lalaki ng magandang klase ng erection. Alam niyo na yun, huwag na natin tagalogin. Yung libido. At saka yung tatag ng sexual ano nila, experience nila. So, ibig sabihin, ito, pampatikas itong Clavuasca. So, kaya ang turbo, pag iniinom natin, ito nangyayari. Gumaganda yung kalusugan ng prostata ng lalaki. Pinatitiba yung vigor, lakas ng lalaking pagdating sa sexual activity. At ito ay napakaganda, especially kung tayo po ay mayroon ng natural decline o pagbaba ng function ng ating reproductive health. Kaya kung kayo ay sa tingin nyo, may problema na dyan, especially kung mga diabetic na, hypertensive, laging naapektuhan yung yung ating pagkalalaki, pagmaganda ng kondisyon. So, pwede sa inyo ang turbo dietary supplement for men. Hindi mo naman kailangan uminom ng araw-araw niya. Actually, ang lakas nga niyan. Pwede mo siyang inumin whenever you need it, or pwedeng every other day, or twice a week, or three times a week. Depende sa inyong kondisyon.
0: Depende sa pangangailangan natin. Yung kagandahan kasi sa turbo food supplement natin, Doc, ano? Hindi yan parehas dun sa iba na i-strain yan yung heart area natin, strain yan yung mga muscles natin, and of course, ano, yung activities natin, mga kaibigan, no? Yung turbo, whenever you need it, nandun siya. Bibigyan ka niya ng, hindi ka niya ipapahiya, ano? Oh, hindi kaya bibiguin.
1: May nagtanong nga niya sa akin na ano eh. Hindi eh, po kaya dok, baka hindi na lumambot.
0: Yan na.
1: Hindi po. Natural po yan, ibig sabihin, kinokondisyon niya lang yung mekanismo ng ating, you know, ni Junjun, na pag ikaw eh gusto, gagana. Parang yung normal na ano, di ba pag bata pa tayo, normal lang, gano'n.
0: Tama
1: naman, hindi yan chemical na pwedeng hindi mo makontrol. Saka hindi siya nagkakaroon ng side effects sa heart kasi nga ang tinatarget naman ng Clavulasca at Maca, yung circulation mo eh. Yun ang bottom line. Bakit? Nagiging effective siya kasi pag yung urge naramdaman mo. Okay? Nakakondisyon yung daluyan ng dugo mo.
0: Oo.
1: Na hindi niya pepersahin ang puso mo para lamang manigas yan at magawa mo yung gusto mo.
0: Oo.
1: Na ang end result sometimes yung iba na heart attack.
0: Tama.
1: Hindi naman ganun ang mangyayari. Ito ay isang herbal supplement. Safe yung sangkap niya. At ito ay proven, mga katropa.
0: Yun, oh. Sa mga gustong sumubok, ha, ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ha. Ganda rin ang iba pa mga produkto ng Yastro Health, like yung ating pong Santon Plus Herbal Oil para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng paranakit ng mga kasukasuan, paranakit ng mga kalamnan, dahil pagka sobrang sipag po tayo, lagi nakakaranas yan, Dok, ng mga muscle pain. Yung tinatawag na ano, nagbubuhol-buhol ang mga kalamnan o muscle spasm. Ayan, ha? Applyan niya ng Santon Plus Herbal Oil. Ganda ng Santon Plus Herbal Oil natin. Pagka nag-apply ka yan, hindi ka nadapuan ng mga lamok. Makakaiwas po tayo sa mga karamdaman dulot po ng mga infected mosquitoes. Lalo na ngayon, Dok, maulan-ulan na. Nagsisidamihan naman ang mga lamok, ha, sa ating pong paligid. Mag-apply po tayo ng Santon Plus Herbal Oil po natin, mga kaibigan. Ha? Sa mga katikate, sa balat po natin. Ha? O ganoon na rin yung mga katanong, Dok, kung pwede ba yan daw sa dandruff. I-apply yung Santon Plus Herbal Oil natin. Pwede,
1: kasi may peppermint siya.
0: Mm-hmm.
1: Peppermint ay counter-irritant at maganda rin ito sa scalp natin.
0: Yun, no? So mga kabayan, ha? Santon Plus Herbal Oil. Available din yan sa mga pharmacies. Ganun din yung mga soap natin, Dok, ha? Santon Plus Herbal Soap natin at yung Clear Skin Glutacogic Soap natin. Para sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanila pong skin, meron kayong mga skin irritations, skin allergies, ano? At iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo ang ating Santon Plus Herbal Soap dahil wala po yung mga tapang ng mga chemicals, ano? Na nakaka-irritate panahusto sa ating pong skin. Ha? Maganda yan, ang ating pong Santon Plus Herbal Soap at saka yung Glutacogic Soap natin, yung Clear Skin. Kasi meron yung BCO, yung natin Clear Skin na maganda para sa ating pong balat, mga kaibigan.
1: No, okay? Talagang maganda yung BCO sa balat. Noong unang panahon nga, alam mo yung kwento ng lola ko eh, kumukuha sila ng, alam mo yung nyog? Ngunguyain nila yung nyog. Tapos yung pinagnguyaan, ikukuskos nila sa balat nila. Yan parang, ano nila, parang conditioner sa balat. Ang sekreto nun, yung, ano, yung coconut oil.
0: Coconut oil, oh. Yan, sa mga kababayan natin, ha? Hanapin po ang mga produkto natin sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. At always check sa ating pong Tatak Yastro Health. Hindi tayo mapeke, mga kaibigan. Okay? Paano po naman? Napakabilis ang aras natin, Dok. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating mga
1: tatak. Siyempre, salamat po sa mga katropa natin na walang sawang sumusubaybay sa araw-araw nating pagsasahing papawid. Sana may natutunan po tayo sa ating usapan ngayon pong araw huli ito. Maraming salamat. Ako po si Dok. Haji mula sa Yes to Health. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa ating pong programa. Ganoon na rin po sa mga tumatangkilik, ha, ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Huwag pong kalimutan at tandaan po parate, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri po ng sakit. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dok. Remy Lito, uy. Ito po yung ko, Dok. Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

9:37 in the afternoon. That was Kenny Rogers. You decorated my life. Ayan. Kung pwede man, basta-basta, no? Even life can be decorated. But actually, yes. Kung ano natin mga kaubang sa kinabuhi nga makahatag na ito, ganang-ganang ginatawag na ito, motivation, happiness, inspiration, tanang nag-end option. Muna gingon nga makahatag siya o kanang clip. Ma-consider siya o ginatawag niya itong decoration. And you decorated my life.

0: yung singer masagtuno eh. So I think it's counted.
1: Magandang hapon, XFM Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Og sa lang dapit pa sa kalibutan, tungod kay Polita Madongkat pinaagi sa atoang radio app o sa atoang live streaming sa Facebook. Magandang katropang chinita. Diba? Sana naman okay kayo. Ay, okay tayong lahat. Sa kainit sa panahon, I know for sure, ang uman nina, makabad mood, medyo ding mainitan pa. Oo, na may lahi nga init, yung nag-iinit ng nakatawan. Pero grabe po nang nag-iinit ang dugo. So, depende kung asa inyong gusto din ang ma-feel. But as of the moment, ang ibang nararamdaman natin ngayon, ang init ng katawan, ang init ng aking boses na inyong maririnig hanggang hapon, alas tres. Ana lang man ko eh. Dili mag-uon. Kay kung magulaan ka. Ayaw. Magulaan, dili magdain man. Hello sa ato mga viewers, dinha karoy pinagi sa atong Facebook Live sa XFM Tago, makita po ito sa ilang Facebook Live karoy. O, diba? Ang makita nyo karoy na nga kung ang halter top with my view nga naka ponytail. And yes, ang akong mga dagko nga mga abaga o bukto ng inyong una makita sa Facebook Live. Shout out daw kay Tommy Fruta. Oh, iha daw ako daw yan. Pinakagwapa nga nakitaan kay Ron. Swerte ka ayaw mo ay. Kay kung magitaan ko ninyo. Murag. Pwede na bitaw na ko yung sa inyong gibati. Puput Paikan, hello po. I miss you, Christian Amodio. Gimingaw siya, di mo, oh. Magduda ba ako ani nila, Christian Amodio, o pa, Puput Paikan. Usay na ako mga pagduda ani nila. Pero sige lang sila naman po yung nakaba. Oh, happy Pride Month, the eyes. Ito ang mga kahigalaan din ng mga mega na ako. Hello kay Uncle Dars. Kaya naminaw karuan o naglantaw sa ato ang Facebook Live. Hi, Uncle Dars! Nga naglantaw sa ato ang Facebook Live diha sa may Agusan. Surigao del Sur. Kay Charlene, hello po. Charlene, all the way from Bukidnon. Ayan. Shout out sa XFM Bukidnon 107. Yes, I think 107 ang Bukidnon. 101.7. No! Sorry ka, ayaw, ha? Hindi lang man yung magbantay inyong DJ. Hello po sa 101.7 XFM Bukidnon. Ano ka naman ding abadong ka na nga itong pagsibya sa adunay upat ka mga lugar ni aming inyong ha? Inyong probinsya. Diyan naman doon sa Valencia, sa Bukidnon, sa Fernando, Malaybalay, o Kabang, Lasayan. Wala na di ay sila Tita Diwata o Kaplo, di na pa, pero busy sila sa ilang salida. Oo. Mag-artista na magod sila. At tanya mo ang movie, ha, nga Pickleball. Oo. Pasag din, nasagot ninyo, God? Muna, nasagot sila DJ, kagikapoy na po sila. Kanigid si Aldrin. Kung gimingaw ka nila, Aldrin, pwede nyo lang tawo na nga mo ang teaser sa Lihok Films. Paul Giancano, may pagpaminaw daw kay John Paul Encena. Kanuno. Yan ang karunia sa may Naga. Oo. City of Naga Puruk School Site. Jabcor Abilia, DJ Reyna Maayong Udto. Please kong shoutout sa Pardo Selmer Dukduk and James Lee Dukduk. Shoutout di ay sa Arms Corps. Hello sa inyo ha, di silingan na namo sila sa Arms Corps. Sila kay, pwede na daw ko dito mag-shooting. shooting, shooting. Shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Sorry sa guard, si Evergreen, yung kusog mo, scatter. Scatter well, oh, scatter responsibly, ha? Kusog kain na mag-scatter mo na, wala may control. Nagharabaan na nabutang sa prisuhan. May hapon ka, Angie Ramos, and Randy Santisas, Rodrigo Antipuesto, ngayon namin ang koronyo sa may Dulyung, di sa may tumadba dyan. Pasalong tuloy niya si Helena Dulyung, yung asawa. Kaswerte gina rin mga asawa nga gina-shoutout sa ilang mga bana, o. Kaswerte mag-iwan. Pa-shoutout from Tagom, XFM Tagom, DJ Chinita, of course. Uncle Tuti! Hello, Uncle Tuti! Sa mga pala din sa Mindanao po, can I eat it? Relain na siya meaning sa mga review. Ibaliktad ang iyong pangalan. Na may mga ulitaw din ha sa Tagom XFM. Wala mo kayo mga ulitaw din sa Tagom XFM. I mean, Cebu. Cebu? XFM Cebu! Wala ni mga ulitaw. Naalang diri karon kay kanang kuan anay asawa pero way mga uyab. Wala po'y mga uyab pero wala pa'y asawa. Patatan ako ang Tagom XFM kay naka-live sa kudina. Uli-lian ninyo ha. Kasi di ganaan mo muli-li kung kisa man nagsaba-saba sa kahanginan. Depende na kung sa inyong lantaw. Side view lang sa inyo makipan karon kay mas maayaman na may mga patikin. Naay ulitaw diri si Kenneth Tagupa. Haluin ni Kenneth. Kagay na kuan, Kenneth. So, mapa-assign na lang kung Tagom. Kaya naon ako si Kenneth. Haluin, diha man siya kuuna na buga sa una po. Yung walik na po kong tago, mangkultuti. Shout out din kay Master Inday. Nangluod na ba yun siya sa kuwa? Kaya nga nung dinan ako siya ma-shout out. Ako ang Lodi nga Master Inday Tani. Bata pa lang ko, bata pa po siya. Ay, na hello sa inyo ha, diya sa tago. Hinaot ko nga, dili mo ugas sa kainit sa panahon karon. And kung ano na may pagtayog ninyong gibati o na-experience, hinaot ko nga dili pa na mulala, no? Kaya according to the mga updates sa kong mga kahigilaan karon diha sa Tagom, o sa laing dapit pa sa Mindanao, nila binaduo sa Chansan, ano na gyapon sila yung mga nabatian nga mga paglinong. Katawa to die! Uy, ulit nga tao si Master Tanini. Ulit nga tao. Hello, say mo ha, Master. Wala ba na ako ang kinalodihan sa tanan ka? Oo, nangandi ko may mong DJ tugod nila sa una. Basta sure ko nga, bata pa lang ko sa una. Bata-bata pa po sila sa una. Salamat sa shoutout, DJ. Wala may sabayan. Uy, basag permihon pa ko ninyo din. Wala dyan kayo problema ay ng permihon. Kisa may di ganahan o permihon. Uy! Oo, murag na dungog. Lagi na ko ang akong pangalan sa ere. Hala, sorry ka. Ayaw, Kenneth J. Batukan Tagupa. Nangita na kong ulitaw, Kenneth. Uy, namuntahan na kong nabay ulitaw sa taga-tago. Kasi nakalimot mo mga napoy daga diri sa Cebu. Inanak na dito ka kung ani ka uga. Kayo on air naman ako akong pagpangita. Sige naman pangitag ka ng mauyam sa ako mga listeners sa Wanted Kilig. Apan ako, di gina ko matabangan ako ka o ganingon. Kapait. Kapait niyong ako ang salirahin. Basin si Kenneth ay makasulbatiin eh. Basin si Kenneth ay makadungag sa kainit nga akong ginapangita. Tubag ako, Kenneth. Kenneth. Diyos ko ang tingog makaluya.
0: Hindi sa nga kong motivation diri ang kultoti kay makahatag o kabasto o kusog. O kaisog. Makaluya naman noon. Ito, uy. Saan na nanin taga XFM Jensen? Naba kay mga ulitaw po ng XFM Jensen? Oo. Kaya may ulitaw ang taga-tago. Dari kayo sa XFM Cebu, kaya di naman ay pwede. Naka-lock-in, labi na si katropang Doc JJ. At bang pagid na ako si Miss F. Nalangyog ko eh. Yan, na pwede rin mga ubay naman ko. Ayan si Benji. Pwede kay lock-in naman sila. Oo, hindi na ako sarayang istasyon na lang. Kadagan ang istasyon ni Bossing, Luzon, Visayas, Mindanao. Charo, di pa ko kita anig. Mo X-rated na ako.
1: HIV!
0: Diba? Uy. Ay. Ano sa pagkata makatilaw ni ining ginatawag nilang kalipay. Puros na lang matakasakit, Arnie. Apa mas importante yun ang kalami o. O na naman ni volunteer from, di ba ni volunteer na utana lang ganit siyang ganun na api ang pangailan. Sorry kayo, Kenneth. Ilang magyong kang i-volunteer din ni as a tribute, ano. Ayan, sa gihulingan, napabay ulitaw ang gihulingan. Kung saan na lang po ang kanlaon, 101.7. XFM Mati, wala po'y ulitaw. Asa naman ang XFM Zamboanga? Ang San Francisco. Lawi ka, kung ano din ha? Maghimok may JC. Kung may JC ba, kami-kami lang sa good. Dahil nabaginang natin, istorya ka late night talk, gani. Gumingon ako hinana eh. Kanagin na yung mag-ilad-ilad sa imo ha? Ano mo ingon ba ka nang ganing kapoy kay ka? Hindi na karong busy kay ko. Going ako ang film, amo ang film, sa lihok films. Yan mo uli ko ka nang lami kay magpahiyot, ay magpahilo. Ay, ano ba yun? Gusto ka, ay, hindi na lang kung pala yung matagalan ko trabaho ay niyang baba. Mura gina akong ginapangita karon. Shoutout da ko ni Banggoy DJ na asa Lapu-Lapu. Hello po! Sa mga taga Lapu-Lapu di ay, hello sa inyo ang maing pagpaminaw. Pila kayo nagpaminaw karon nga taga Lapu-Lapu no? Namang mga ulitaw sa diya sa Lapu-Lapu. Kaya mga narabok ko karong June 19 sa Charter Day diya sa Hope's Dome. At ang iday, may kauban ni katropang atong mga higala nga sila Kaplodi o Tita Diwan. Sa Lapu-Lapu, June 19, alas 4 na, naguro ko diha. Mahuman ko din sa programa na ako lupan din ko dito sa dito. Anak dayon sa ilang celebrity basketball o sa ilang Visaya Fest. Sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu! Hello po! Ayan! Ayan na! X-rated drama na katropa. DGRC, ako'y hilot ni mo. Ay, ganaan ko, ani mo volunteer. Ganaan ko nag mga inana. Kada bang adunay ginatawag na itong kusang loob. Kusang loob. Ano sa'yo kusang loob? Basta kusang loob. Ambot, oy, same raman na. Sige lang, job corp, porn, og, magkinaonsa manggaling, oo, magkinaonsa manggaling puhon, tawagan lang taka. Ay, na lang ko kung pila imong serbisyo kay, pila may kusog sa babae, uy, kanyang gusto lang ko og soft, pero hard kadugayan nga hilot. Di pala may kinang, kanang magpahilot ganya, magsugod yun na sa soft. Soft lang sa. Yeah, pagkaman sa soft, hinay-hinay din pakusgan. Kaya nang ingo yun ka po na, parang malamian ka pa. Diba kung mahilot na ka, diba lamian man ka? Oo, kasi di lamian mahilotan. Ako lamian siya kung mahilotan dahil. Tapos hinay-nayong dayon ka o ka ng hard dayon ni hilo daw. Muna nang yung sakit, pero lami. Ay. kuan makapahilot ta. Asa may ninot nga pang manghilot tay diri sa kuan, diri sa Cebu. Cebu lang sa ta kay daraman ko diri sa Cebu. Oo, anong usog maayo manghilot, manghilot. May pagpaminaw sa inyo ha din na ha. Sa lain paging dapat dili lang diri sa sa kuan, sa may tawag ani diri sa but eh naloading si Chinita. Oy, naloading ko kadali kadali lang. Pindutan akong DJ bo. Pangita sana ko ang tubag sa mga pangutana. Hello kay Melvin. Oh, makita na ko gibaligtad niya ang pangalan pero kabawad ko kung Melvin kani iyang pangalan. May pagpaminaw sa imo ha Melvin. Kay Brian Rosales Franquilosa. Hello po, may pagpaminaw. Ayan, hi DJ Pasara from Cebu, Barangay Busay. Ikan kay Arman Bagarkal. Pasara po sa akong mga kuyog diri, si Mariano Biring, Belly og Mario, kung sa akong pinanggang asawa, nga naa sa Caloon Negros Oriental. Rosalyn Babor, kana lang DJ. Thank you. Ana si Ilinito Uhan, Limuhan, Tohino. Kutas ka ayaw ka, DJ RC. Ikutasan ka? Huh? Hello, Rui Alboro. Sarat alam kinyones, lamig ka ayaw mo lutong munggos. Uy, ampera, bagid na ako ang munggos. Bisag manakit akong tuhod. Yes, labi na munggos. Ibutan ni Chicharoy. Kagumkum ka ayaw. Mayong hapon, Charlene. Anyway, mga katropa, alauna, 54 na. 6 minutos, una mo tungtong sa alas 12 kapunoy. Ani-ana, nga tong X-rated drama. Karong adlaw, Martes. Unsa na pud ka ha? Ang atong hisgutan o atong salusaluhan nining hapuna. Unsa na pud ka nining hisgutanan nga atong sulbaron nga sa sinugdanan, wa man tay-tay kalabutan.

X-rated drama bahin sa mga sikretong di nato maingon sa taong atong gihigugma. Unsa man ang sikreto sa ating letter sender? Huwag mo ka na nga ito ang sabay-sabay na ito. Paminawin. Hello, Warren Tumalip. Amin akong tumilap ni... Mike Watcher Makasin. May ganit, gibasan ako og tarong. Kaya amin akong Warren Tumilap. Di day to ko, anday tumalip di. Okay, anay ginamasipyat man ang tao. Pero apan, ato na nang makorek. Tungod kinitunto naman ito sa alon ang 55 katropa. Ani ana ang X-rated.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Ang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: O si buhatan ni buhat ng hait ka na ba?
3: Maali ang putol sa imong kinatawo. Nga sobra ka to kero. Pagkaon kami anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sugo sa mga... Sugo na ako niya. Sugo sa mga pamatasan, pero may labot ang mga why batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa mga suking ting paminawan, nining programang X-Rated. Laing suwet tampo, ang atong hatagan o kinabuhi o pagtagad karong adlawa. Ang lalaki nga taga-Kalumpang General Santos City. Itago na to sa pangalang dili na lalaki, babae ni. Anong Lilia man niyang pangalan. Johnny siya. Uy, John. Nga naman yun, eh? Namalik ang suwat, John. Ningong kagliliya din, hinga. John, man yung pangalan. Ay, tago yun sa pangalang John. 27 anyos. Ulit nga tao. Ulit tao. Bilangang dagan sa istorya ni ini nga to ang sulat ma... magkatampo. Kaya di man yung madagkantag yun. Tungod niya sa iyang pagpamuyo. Una mga katropa, ato ning sugda na nga tong X-rated drama. Nagiuluhan. Tinaguan.
1: Hapit magigong si Ed?
2: Oo, oh, Jan. Kuno pa masakpi sa iyong mama. Oh, makalaslaskit siya sa iyong pulso.
1: Usa? Ano magigong manuta siya?
2: Di pa sakit ano sabi siya ni Dandy. Nasakpa niya nga doon na nila ang uyap.
1: Usa?
2: Oo nang gol ka is siya.
1: Naunsam sab si Ed, boy. Ilan ang patyo niya ang kagalingon tungod lang atong Dandy?

0: kay Kitchen. Kung unsan ako kamahal si Dandy.
1: O, lagi kay ba ko, anak? Saksi ko, anak, nga love gani mo siya. Pero ayaw sa pagpagkamatay sa buhay, tungod lang niya. Doon pa man siguro yung dagang lalaki, eh. Ayaw lang ikog-ikog. Buwagi siya, eh.

0: nagbalik na sa si Ebog dandi.
1: Oo, dyan, oy.
0: Pita, naunsa naman tao ni si Eboy? Nagsikit-sakit mo lang yun siya sintughan?
1: Abot, pitawan na niya, oy. Ako malunta siyang gipasabot o mayo. Pero wag yun maminaw.
0: Lucy!

0: love lang yun ako si Dandy John.
1: Namaw mo ka. Wala may mahimo. Pero ako lang ba, masiglaay na sabang kasakit ang imong matagamtaman ng gabot sa laing panahon.
0: Andam ko sa pagdawat sa tanan dyan. Di lang siya mawahat na ako.
1: Ib!

0: Sean, tabangi ko.
1: Oh, siya naman siya. Bahay na siya mtandi.
0: Oo.
1: Kay arek ka! Usa naman siya?
0: Nasaktan mong gula ko siya nga dun ay kuyuglain.
1: Usa?
0: Pero huwag ito mong kun. Nga uyap to niya. Pero ang uban niya ang amigo may ingon. Nga amiga ko na to niya.
1: Ilan nga rula? Nga ka mong hilak ron?
0: Da. Nahunalaan lang ako nga. Ako nga alkansi kung magsigil akong hilak. Oo, tinood. Mahala kasi dandi. Pero ako rin mag-antos kun magsigi ko bulgool. Maong may nahunaan ko. Aron mas mapansin ka siya na ako.
1: O ba? Masya mo na?
0: Tabangi ko. Gusto ko makibuwag niya. Tabangi ko. Unsa may akong himuon?
1: Simple lang kaya na. Kusuhi lang gud siya buwagot. O gantusa lang kasakit.
0: Diyan.

0: Isa? Gibuwagan na ni Musdangdi?
1: Oo, Chan. Gituman kong imong giingon. Bahala na kung unsa kasakit. Kisa ako ang mag-antos pirme.
0: Oh, anak! Good!
1: Salamat kay Jen, ha? Hinaot nga baka recovery gyud ko umayo.
0: May kabalakay. Ay kabalakay. Tabangan, tika kutob sa kumahimo.
1: Salamat kay Jen. Salamat.

abini mo dyan? Karunta ko na kaamgo nga. Sayap kiday ko sa akong gay mo. Nagpakabuan ko sa usa ka lalaki nga pwede maghatag og bilin ako. Maong, nagkahan yung kayong salamat. Wala ko ba kasabot sa kong kaugalingan, Jane?

0: Naluoy ko ni Eve sa nagtabo sa iyang kinabuhi. DJ RC. Ako, mitabang ko niya nga makarecover siya. Isip usa ka amigo. Walay malisya. Walay laing tumong DJ RC. Kundi isip usa ka higala. Apan sa mata sa uman, dili ka na anak DJ. Tungod kay gibot nga nila malisya. Kasuod na ko dito kang Eve. Huwag daghan nakabantay ni ining kasuod na mo. Dili malikayan. Ado na gyud istorya nga mamugna. Huwag maukini ang nahita ko.
1: Uyab na mo anang Eve?
2: Dili pa, uy.
3: Sige na lagi magkuyong.
2: Agoy. Si mga magpapa. Kung magsigin ay guyog, uyab na di ay. Aray ka! Barkada rin mo gumi.
3: Mao ba?
2: Gitabangan lang yun ako siya, ma, pa. Aro makarecover siya dali sa naitabo niya o sa iyang ex.

0: Dave gabi eh.
1: Ay, napakuyog mo siya ako dito sa Pitch Plaza.
0: Kamu ha? Duda na ko ninyong duha.
1: Si Duda, karo niya.
0: Murag lahi lagi ng inyong mga linihukan. Uyab na mo no?
1: Takaala na! Sobra na ka nun siya eh. Pili to no eh. Siyempre ako lang siyang i-comfort.
0: Kana lang ka ha?
1: Okay. Tabangan mo ang biya siya. Kaya lang. Promise.

0: itu kebohongan kat nah. Ha? Ih. Ha? Ta? Oye, mo kita to bang ako uyab? Ha?
1: Te mo
0: sa.
1: Di mami uyab ni Ibe.
0: Lang. Wala gi sulti ni Ibe da kebohongan ka. Uyab mo.
1: Usa?
0: Mo rin dali na kayo siyang nakabog ako. Te uyab demo.
1: Video, bay, abili mo. Ayaw kalimot ha, una kang nagbinuang niya, di ba? Kapila na ni mo sa psikite. Una nga, nakahukom siya nga buwagan ka. Pero sa pagkatinood, tili kami uyab. Siguro, iyalang tong kipuhat para doon na si katarungan, doon na si rason niya, ikasulte. Gani mo, tungutay. Kapila ka nagot niya masakpi, nga nagbinuang. Pero, mag-isutaw na siya sa pagbuwag ni mo. Umikurso lang siguro siya. Umaw lang ito ang iyan, nauna-unaan niya katarungan na uyabi. Pero di ito ni uyab, uy!
2: Ay, Jan. Lagot na kayo sa dandi ni mo.
1: Ah, maglagot pa siya ka di man ni uyab ni Eve.
2: Punya, wak pa mo magsulti ni Eve? Ano mo umasad to yung gisulti ni Dandy, uy?
1: Ano pa?
2: Pangutan, uy.
1: Lagi, ako siya pangutan nun.
2: Pasailo ako dyan, ha? Nga, mautong akong gibuhat o akong masulutinig mo.
1: Okay, Ryan.
2: Pero, wala man sa kong magmahay. Ganong gingunto na ako ito. At least, nakalingkawas ko.
1: Ay.
2: Bawasan man ka. Ano, may tutok man ka na ako, good.

0: John, o sa matay mong gitext na ko gabi nga? Doon ako yun mo kay importante nga isultin ako.
1: Oh. Aha.
0: Sultin na. Yan naman yun ko. Sultin na. O sa manat?
1: Kwan? Kanang...
0: Okay. O sa manat?
1: Ah, wah.

0: buangan. Ay, hindi ko kasulpis kong tuyo ni Ibe. Magamiling umot mo lang ang baba. Ay, kapilang nagkikita kayo nga, hindi ko na kayo isulti, pero hindi ko ba na maungot yun ako kumaba.
1: John!
0: Dali.
1: Malisod si Makuto ka.
0: Ayaw pa pa doon ni Ibe. Kaya kung di ka mahunong ang imong pagpakisood niya, kung di ka mapalayo niya, magbahay na kas kauhayan. Kay panigulo ko na mo. Mahulong dyan ang imong edad.
1: Ha?

problema karon DJ RC. Naghambabagsa kong gibati ngadto kang Eve. Kalibog ko kung unsang akong buhaton. Oga. Nahadlo ko sa potensyal nga mahitabo kong ipadayon ko ning tanan. Apan. Adunay daghang mga pangutana dining akong hunahuna o dresun sa akong hunahuna karon DJ. Sa may akong buhaton aron masulti na gid nako ngadto kang Eve ang akong gibati. Angay ba nga ako nalining taguon hangtod sa hangtod? Og mo palayo na lang ngadto kang Eve. Kay may bahad na ba dinhi si Dandy dinhi nako DJ? Basin mo panihinungdan nga. Mas muda ko pa ang problema. So may angin akong buhaton. Nga, gibati man jud ko ugug mga ito kang Eve. Pat yun ko nalang baning akong pagbati, DJ. Pero usahon ko man kining kasing-kasing ko. Si Eve. Si Eve nga, gihigug man na ako. O kung matuman ko sa akong gusto, base niyag, liputon ko og maunahan ko ni Dandy.

ako nga, doon ako'y makuha ng mga pagtambag. So, Sean, violent reaction. Labi na gikan sa imo mga suking tigpaminawan sa laing-laing dapit, Visayas, Mindanao. Bisan sa Luzon, nga maabtan ini mong pagsibya, DJ RC. Nanginahang lang ko og saktong tubag aron makapanghunahon ako. Matimbang-timbang nako kung unsay angay na akong buhaton. Ako si John. Ug mao kini ang akong X-rated story.

0: Siapan. Hello, John. May pagpaminaw, John. Si John na tahimik lang, pero ngayon hindi na tahimik si John. Isiniwalat na ni John ang mga hinaing na kanyang matagal nang tinatago. Ngunit hindi niya masabi-sabi kang Eve. Isod dito na natin mga gitagong mga pagbati hindi natukmaingon. Dili tungod kay wala tay kakusog nga ingon ni apan ano na yung mga gikonsidera na ito ba nga mga pwedeng may tabo o mahimong kakulian na kakulian may mong babag sa mga naglisig ko paabot sa kumang minsahe nagbagoon sana aguros pasabot naman dati yung importante na kabawa mo sa kong pasabot ha. May hapon DJ Doc JJ o DJ Chinita. Ganahan ko taga-adlaw ni Mondri sa Andres Village. O, ganahan na siya taga-adlaw. Sa mga best na to di nga mga kuen. Oo, yun nga. Best in comment. Oo. Hello eh, nadungga ni Sir Bong Alvarez ang akong ingon. Sir Bong, kanang pwede na ba kung ano mo kanta o OST? Official soundtrack. Hindi ba ko kung gidayag ba ko ni Sir Bong o yaga ning tanan? Gusto na ba niya akong mga katropa ang akong tuhuan o sahik yung murag wakakababag tinod anay ba ni ilaha? Oo, anang kakagumaguul sa taba. Pero inod, anay may nagdili. Pila na may kusog na ako. Murang hindi ko pa ilaro, no? Sa inyo lang kong dindot. Guwapa, lami. Too manayin ko. Ay! Alam may kusog na ako, boy. Dali na, mas ko patungo. Ano yung how to kidnap me? Ano na itong guwapa? Ito, oy. Hello si inyo nga din ha sa my XFM Davao. Og Solid FM Davao. Hello po. Ay, hapo po nagmahay nga. Mugi niyo madunggan tibuok kabisayan. Og kung ay, Mindanao. Murag ako may naguol. Ay, murag. Ay. Ay. Ay. Uy, naghupaw ako eh. Kaya usay ka ng kapuhit. Biyadyog ka eh. Kapuhit kasi kaguna. Ang problema sa itong letter sender nga... Actually, yara man tanong problema pero ginamay-damay magintan niyo eh. Pero kinsa na magunta nga dili sa tabangan nga ang tumong din ni atong programa nga mutabang ta sa atong mga katropa nga adunay mga sugilanon sa maniini. Dili lang sa kwarta. Pero sure, good thing di mo appeal ba sa kwarta na yung isgutan na kay same-same raman ta. Same-same raman na siya. Oo, pero ingong gani kang isgutan ng gugma. Aw, anaara ko din eh. Ala ako nga muhata ang oras o panahon. Aron, hatagan mo o kalinaw, mga suwistron. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Alam si Maralid Alegria o messenger ko DJ RC. Massage dala jurjur. Wala tayo trabaho ni mo. Warren tumilap. Ay, tumalip. Tumalip lagi. Ay, love you, DJ. I love you too. Ay, DJ RC. Kumusta po? Shout out mi diri sa Highway 23 o 23 gas station. Watching you live from Surigao del Sur. DJ, ingat ka palagi. I love you. Sarog magmahay pangwana nga pagkakuan na jay kay nang jay kiss pero sure jid mo magaganahan mo na ako diba may na lang sa on air makatilaw mo kung sa'yo halok ni DJ RC ano man napatilaw mo sa tamoy para way magmahay-mahay baron tanan maapod-apod ha. Kung gusto mo mutahatag sa inyo mga pagtambag din ha kaya na tayo caller di ay una na ko dawatan itong caller pwede nyo tawagan ang atong caller line available atong duha ka linya Doc JJ kay matod pa ganiha okay available atong duha ka linya 0995-994-6868 0928-55-08727 comment na mo kung wamo kaapas kaya akong i-comment na lang sa Facebook live kaya medyo dilip ikaw ganaghina eh. Ganahan ko ang pinaspasa yun. Ramon.
1: Hi, DJ.
0: Anak, gabi. Napalaway na ba?
1: Aking superstar.
0: Ayan. O, napalaway na ba ka? Yung ipalaway sila gani, ha?
1: Oo, sa maglaway lang.
0: Saan?
1: Ikaw, hindi dyan, ha? Kanang dyan. Palayin na lang na siya, be. Ayaw na palang ka na ako. Tulog mo yung kakarang nila siya nagubot. Ano sa tiyan magkainom?
0: Dito, kanang mga
1: yana. Ay, ito sa na yung manghulga, oy.
0: Oo, sa mga huli kalinaw, no?
1: Uy, kalinaw. Maragya, punagin mo na mauyab. Kamok sa kayo. Kita na nagdalain na ba?
0: Diba?
1: Nagkang kinag-itnap. Ay, nalangana.
0: Tuta, paminaw diri, paminaw diri ko. Paminaw diri, John. Dili magkuhan
1: niyo. Kapila naman na siya nagbulag si Dandi niya. Bubalik mo ng yapon niya. Malipay ka, mag-uyab mo. Bubalik mo ng yapon na siya. Mukamuk-samuk mo ng Dandi.
0: Mukalit siya, mukalit tapos siya gisisyon niya. Balik na sa kulito.
1: Balik ako din.
0: Mag-ubong pa siya. Kasama
1: mo ba?
0: Hago. Hinalang ka na ako, Bing. Ay. Wala akong ganahan na niya. Kaya, mo-volunteer.
1: Yeah. Kaya, di-jog ka. Bisa kung sa pagkaparti sa laki lain,
0: Kagilok ano, uy. Unsa man yung unsa man. Kung makasalalaki, unsa man.
1: Huwag na ako ibati, may dad ko.
0: Unsa ang ganyan mo?
1: Wala rin ko na. Gusto lagi tika.
0: Ala.
1: Pwede na blabol ko niyo. I love you, dog.
0: Kagilok. Kagilok, hindi
1: mo. Para sa ako, DJ, para na ako, hindi nakasunod kay Papi Salora.
0: Sige, salamat ka. Ayaw, katropa nga. Ang taga-dalagit, Miss M. Katropa mo.
1: Excited!
0: Ayan. Grabe naman ako, eh. Makahappy ba? Makahappy ng mga inaani, yun, mga talento. Apan. Pwede mo man ako, balikon ako. Sa itong 0995-994-6868. Napunta sa isa ka linya, 0928-55-08727. Ayan. Meron
2: tayong hello.
0: Hello?
2: Hapon. Kinsa man
0: ni?
2: Ako ay si Juno.
0: Taga-asa man ka.
2: Ah, mambali nga.
0: Taga mambali. Nag-unsa man ka karoon?
2: Oh, ganyan na. Ganyan na. Ha?
0: Nag-unsa man ka karoon?
2: Ala, narapot ka din na duty ko?
0: Unsa may ikat
2: advice? Ay, kung ano, Juno.
0: Juno? Pila may ikat ni Juno?
2: Kung ako? 41?
0: 41. Juno? Unsa may ikatambak ni mo kang ngadto kang dyan?
2: Kini akong tambang ni dyan, kanang hindi siya kaingon. Ngayong buhaton, parang makasulti siya ng ibati, pag-inom siya.
0: Uy, mapunay man ibuhat?
2: Ngayon ba, di kaingon, kung di kainom, muna ng buhaton.
0: Ikaw ba, Juno? Ingana ba ka?
2: Ako din yun, yun ako. Pero, kanang imposible. Kaya nang di kaya ngon mo eh. Hindi naman, tameme.
0: Turete sa'yo.
2: Halo, kung siya sa, yun nga, Dandi.
0: Si Dandi,
2: oy. Kaya nang halo, kailang... Yung madlok, madlok mo siya.
0: Gani, tinood na. Anong madlok mo?
2: Madlok siya. Bayot siya na ko.
0: Bayot lang na ko dyan! try lang dyan, sir. Try lang. So, medyo rin niya mo. Ito niya.
2: Hardlock eh. Hardlock ko ka ng hulga-hulga. Iyan, hindi ba sa ekolodi. Hulgaon siya. Yung nga, sige, soyin.
0: Walang ingo. Kinsa man sila. Diba?
2: Kulga, hulga. Ang mga... Kon niya, muda pag hulga. Asamot. Hardlock pa hulgaon. Barungan na yung kalalaki. Ay,
0: na. Paminaw ko dira dyan. Kay nang nangugat na baya ni akong amigo nga si Juno nga taga Kuan. Taga tawag ni Ini.
2: Kay magpada sa mga hardlock. Ipasya ka imon. Ya, kung hagaon pa siya, baron pa siya, hardlock pa siya.
0: List with the side.
2: Kaya ayaw ni nanay nga lalaki bitaw.
0: Tuwid.
2: Oh. Ang babae, ang kung ang babae nga yan ipangayaban nga makabalo nga baharan madlog asamot asamot mo biya ang babae niya eh madlog
0: tinuod
2: ano mo ba uy madlog mo din siya baharan uy gani lang kwa niya eh
0: di man siya kabarog ana
2: di man siya kabarog
0: kabarog mo tindog aron mo labyog dili niya makaya
2: murag tigo lang
0: ay nya yeah, unsa pa may ikaingon nimo kay kuan mo na tay mong gusto iingon sa iya ha isulti na tanan imong kalagot nganong di niya mabuhat na
2: ana yang buhaton jud ala paginom dalan aron makainom kada sa imong
0: mekan ako lag na sobraan kahubog din ano siya ka istorya kay ni ungot na
2: adi ka nang
0: tama na
2: duha ka butil niya makaingon na siguro siya ano ay
0: di na po kay imong gikakaya no
2: oh. Pero kanang bad-baran siya, di siya ngay madlok anak eh.
1: Hindi ko ah.
2: Kung nai may tabo niya, sabot. Same, ang bad, mapasangin na niya, di ba? Mora na akong kaingon. Kaya ha, mga kanang kisa na siya. Jan.
0: Yes.
2: Ka, Jan, Jan tapot.
0: Jan. Jan Joy. Ay na. Salamat kay Juno ha. Oh, naka-shout out Juno.
2: Shout out ko sa mga bapong listener dali sa SFM.
0: Mhm. Kana.
2: Sabi na ni sa to Marvin ng Davao, James.
0: Yes.
2: Tama lo si. May buntag, ay buntag hapon dai. Kanan.
0: Ayan, may hapon sa inyo diha sa Mambaling. May pagpaminaw sa mga gwapuhon diha sa Mambaling. Juno?
2: Oh?
0: Oh, Juno, ka-tropa mo?
2: Exciting!
0: Ayan, grabe naman si Juno. Si Juno! Bilib ko ba sa taga Mambaling kay Mayim, ganaman na sila manambagay, gina sila, gina mga karaang kuan, gina sila. Diba? Mga karaang kahigalaan na ito nga, paghisgutanan, ganing kuan eh. Amo na na siya. Muna na sila, basta may kakuan ay manambagay, gina sila, ilado, gina sila din ha. Oo, natin caller pa katropa yung Doc JJ. Hello, mayang hapon. Mayang pagpaminaw, kinsa ni? Taga-asa ni kinsa ka.
3: Hello, DJ Jose.
0: Ay, nawala ko ilaing dudahan. Kumududa pa ko ani, di na gindi maayo. Katrapang James, all the way from Samal Island.
3: May napon sa tanang mga katrupa karoon na nagpapit na obisawa sa Mindanao.
0: Ay. Yes.
4: Yes, Maria.
0: Ano mas sabi mo? Kang join.
3: Ay, sayon na kayo na media sa eh.
0: Kana kay sayon ra.
3: Kung nga may ningon man ba si Juno nga pag-inom.
0: Sak may lahi.
3: Hindi po na po kung mag-inom ka, pasta kayo. Kung mag-inom po ka, kanang isang busyat lang mga 3 to 10 shots ka na, pwede na ba siya. Pero, kung di naman ganit diapon ka magkaingon, ipagi sa sex. Or chat makainon.
0: Kaya
3: na. Kaya, musunan mo lang siya nimo kung makabasa na siya si mong text or chat. Dito na lang siya musunan nimo sa personal agad. O, kaya na, basin pa, kung pinagin na sa text, dito na ka makasunan na niya. Kaya ito na sa presiden.
0: Ayay.
3: Uli ha?
0: Yes.
3: Parti pa na nang gibahad ko ni Dandy di ano ko. Ito ang resolusyon, anak.
0: Yes.
3: Painig ka, suna.
0: Correct.
3: Great pa, tapit pa lang, anak.
0: Kana! Gusto dyan ka?
3: Kay, kanang imong pagpakailom, dili na solusyon, dili na may solusyon na masalba na imong problema. Kaya, ito ay pinara, kung nga po, may kong papo si Ibe mo, nawata lang po, kay, gusto mo po na kung mamagusta niya, ang ating gihibot mo, ako na ikong papo na to. Pero, may kong mo sa pagsuway doon.
0: Tinuod.
3: Palito na po, mga atilan din mo, nga kung lumo lang imong edad, pahilig kaso na.
0: Tinuod.
3: Yung trip. Oo, sa pagiha na mga bayanin para masunod ba ng tanan kay magpakainom ka. Malay ba lang pabalik tinuod o pagiha ni buhas yan mo.
0: Tinuod.
3: Hindi po mo. Hindi lang kay si Dan lang akong tabagat. Hindi si Dan lang po no. Nagdugang-dugang lang yun ka pala sa ubang mga lalaki.
0: Tama. Disappointed na po ka, hey. James? Disappointed na po ka?
3: Mulang?
0: Ay.
3: Di ka pa niya itong ating simana, anto na itong birnes, o niya kaywa mo ko yung Lord niya itong panahon na nagpapaminaw na lang ko, niya karoon lalaki lang niya ako, noon siya naman tao niya, eh. Hindi bitaw. Monday, kung nakanungo ka man karoon, kaya nakakalumpan ka man ka, nagadinsan ka man ka, ha?
0: Paminaw. Ay!
3: Ito may sinubanan ni Lintanan.
0: Suko na si James.
3: Ako naman. Gusto mo mo ako mo ka ng mga babae. Nausa ka ba? Mura magkabuhig so nga babae. Muna-una, nakihiyaan nga babae. Nabaw sa tanan, ayun mong inahan, babae. Kaya ayun mo pala magkamasa, usa ka babae. Na karoon kay... Nagpaduko naman dito si Jan at kang Ed. Bumahan ba? Sa mga kamara magandigat, hindi ka lalaki, dawatan ka maturan, James. Kawala na, hindi ka gusto si Ed yan, mo.
0: James, relax lang. Relax lang.
3: Hindi, iniigo ko lang ipabot ba? Ang angin akong ipabot kay... Ang tinawag mo mga lalaki mo na BGRC, anda mo dawat sa kamaturan, isang paman kong kapilihan ang maabot yan, mo.
0: Tinawad.
3: Ang usa ka lalaki, anda mo barog, isang mabisod na sa pabarog.
0: Tinuod, James.
3: Ang lalaki, doon ay prinsipyo na hindi kinanglan din ang determinasyon. Kung may namumang gali nga mag-inig, nung ba, oso, gano'n magkahinaon? Kawata, kaya na, di na, para ni mo. Di pa karoon ang panahon, para ni mo. Wala, sila. Balik ko na mo dyan.
0: Tiwasa, tiwasa.
3: Kung magbalik ang mga kanyang, yagin mo lang ni mo, text or chat. Kaya para pag mabasa ito ni Ed, ng katuloy mong itis or gichat, dito na mo magsunahan na ina pag-abot sa panahon na magkatuba ngayon mong ito ha.
0: Tinoid ka na siya.
3: Basta kay kanat ni Nandi, sumana lang daw akong gingo ni mo na painin ang kaso na.
0: Yes.
3: Ano itong pagkahilong? Kaya basino niyan, mabot ang panahon, kaya buhat ko ng iyang gisulti, at least, doon na ka na iguan, doon na ka na ibaraha ngayon mong gigunitan.
0: Tinoid ka.
3: In kaso, kung sa'yo makitabo ni mo, or kang ibagay noon, wa na ilain pang mapangitaan, kundi si Dandy Regidis mo.
0: Tinuwin ka na. Salamat ko, ayo, James, ha?
3: Okay.
0: Diligid ka.
3: Salamat?
0: Wala pa rin, Omar?
3: Hindi, mag-mugret ka rin ko, magpapakalaman.
0: Hapit na ba ako mag-ausan? Mag-ausan sa mga luha.
3: Atong pag-ausan para mas mugaan?
0: Hapit ko mag-ausan ng mga luha, murag na emosyonal ko dito. Ako'y naglagot-manggot po ako. Salamat kayo ka, Tropang James.
3: Hindi maglago ka natin.
0: Hilala.
3: Mayroon po kami noon, Day.
0: Kinsa mo na?
3: Mayroon po kami noon kang Dudungjo niya sa may barangay Pagsabungan at Madawi.
0: Yes.
3: Huwag kang Juno po niya sa Mabaling.
0: Ayan.
3: Huwag kang Miss M.
0: Ayan.
3: Huwag kang Mrs. M niya sa Marili, Cebu.
0: Huwag
3: nga to, usap kang Marvin niya, akong kaatbang niya sa isla sa Double City.
0: Yes. Wala pa man
3: nakapanawa. Wala siya kasunod, Day. Makasunod.
0: Makadawat naman kung
3: isa. Sa tanan na lang ang mga ating paminaw karoon, sabi na sa Jensan, may kong paminaw niyo diya sa Jensan. Sabi na sabi kang dyan, nga itong letter sender karoon, kaya kalumpang man na yun eh. Dyan, kung makatuloy kong Jensan, ang dami kong kinilaw diya, kaya magkinilaw
0: pa niya. Kaya na. Kalusap pa man ko, eh. Basta sa kumakaanag sa Jensen James ay niya, gusto ko kumutila og mga kinang kilawon niya. Pwede po pagkahumag kilaw, kaya ako na po yung kilawon. Ano ba? Wala, pero kayo murag
3: gano'n. Ano ba? Pa man. Ito ulit, my partner in life, ang handang karoon.
0: Kapi. Sige na, magpangapina ni Krasa ba?
3: Kapupa, magpapili ka.
0: Ano, dila sa ko mapakilaw dito eh, kaya kanang galino pabaya dito noon. Nag-recover pa po na nga itong... Nag-recover pa po na nga itong mga katropa dito for sure, jib ko. Ano?
3: Magkumano nga rin, kung doon na ganyan mo yun, gato talagang pag-shake para mablimp yun.
0: Para masagol na lang kita na. Ito, no? Amping-amping din sa itong mga katropa din ha. Kaya for sure ko, doon na gaya po mga na-experience.
3: Salamat
0: kayo. Oo, and katropang James, katropa mo,
3: excited!
0: Grabe naman si Katropang James. Uy, hapit yun ko nagawasan o ko. Nagawasan o mga lungo. Kaya pag siya ganyan mo hunat, niya mo hatag o mga pagtambag, makaingon siya ka o husto, tinuod. Wadawat na isa ka-color. Niya, last na nga color ka mo. Ako na po yung mahatag sa ako ang chesme. Puli-puli ragot na din eh. Hello, maayong hapon, Kinsani. Taga-asa ni siya?
3: Ako si Iman.
0: Ako si Iman? Iman? O sabay, maingon mo kay John?
3: Wakiswasin na yun. Kasi ipan na lang yung pagbatikot.
0: Tinoy.
3: Huwag na lang yung pagbatikot. Tinoy.
0: Bitaw.
3: Laban nito?
0: Yes.
3: Laban
0: nito? Laban lang nito dyan. Dyan, laban lang daw. Ako nang gingan siya nga, laban lang. Anong lisod-lisod
3: doon? Namang galing kaga, doon yung pagkinan, kumakot sa pagkinan, nasa sinabot, kaya ka. Siya ako ba? Mabantihan doon siya po.
0: Yes. Correct.
3: Tinawid. Na, ako yung kaya na, tinong dagog mo, hindi mo kas. Kaya na ba?
0: Eman, ngayon ang nagkatawa ka?
3: Oy, Eman, pa rin na doon. Isa nung... Sorry, Nana. Inana ko, Anay. Ako sa kalangan. Huwag ang yabon na wag yun.
0: Nakaagi ba ka susama ni ini Eman na wala ni mo nasulti imong pagbati nga to niya?
3: Sige.
0: Anyway, Emma, salamat ka ayo. Okay ra kakarong hapon na?
3: Okay ra mo ra. E kaya ra mo kay. Salamat kay Dios pa na. Ano mo man ang tanan mo kaya ang kinabuhi.
0: Sige, sige. Amen. Mubiyan ako sa kahanginan. Huwag maanapod po man, ha? Eman?
3: Okay lang yun.
0: Wala lang. Bye, Eman. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan.
4: Exciting!
0: Diba? Exciting. Nara. Wala tayo, hapit na hurto kong oras, ani. Dear John, ang ako ang matambag lang ni mo, John. Dili ka ni complicated. Apan, pinadali kini nga tambag para ni mo. Siguro, aman, ayaw sa, hinay-hinay lang sa ang proseso sa iyong pagbati nga itong kang Eve. No? Labi na nga, karon ano na potential nga. Kani si Dandy, muhimo o gili maayo nga ito kani mo. Think twice. And think wise. That's okay. Pero o, yan, ay gugma kayo. Normal nang batiyan mo may gugma ka kay EF tungod kay ang kasuod ninyo. Mula gina, o nang tungod kay wanay boundary sa inyong duha, niabot ka sa punto nga, nahulog ka nga to kang EF. Apa sa sitwasyon magod ni EF karon siya ang tipong babae nga dili pa pwede ni mo nga isulod sa usa ka relasyon. Kay wala pa siya nahuman sa iyahang problema sa iyang ay. Naposibleng may mong problema ninyong duha po. Ang mahimo niya karon karang iyang lalaki, ipablatter na niya. Ikaw po, ipablatter niyo. Araw ma-feel po ni Dandy na lilipod mo, basta-basta nga mataro. Mahasi niya. No? Kay, kung unahan mong ganyan niyang gugman niyo, unyan na niya isa't aside sa inyo sulbara, sa inyo nga maproteksyonan mong duha, dahil lang sa inyo hang relasyon nga gusto sunlan, o ikaw nga gusto ni mo nga isulti mong pagbati nga to niya, siguro doa sa inyo ang safety. Kaya usaka mo na inyo ang gugma kung magpataka na magbangga niya mga unsa mo din. Diba? It's better to be wise and be cautious. Ang gugma kung tinulanay nga naana, permi nang naabi sa paman unsa ang mahitabo dyan. Ayaw sa kabalaka kung unsa or yung pagsulti nga ito kang ibang yung magibati. Unasa kung unsa or yung pagsulbad niya, mabutang mo sa maayong sitwasyon. Dili ka mabalaka sa matag-adlaw. Kaya matod pa niyo, basigliputon ka niya. Well, I guess you have to be very, very, very, very scared for that. Pila na may kinabuhi sa tao, hinulman ra. Di na ito kontrolado huna-huna ni Dandy. Therefore, precaution is better. Safety first. Ipablatter siya, matod pa ni Katropang James all the way from Mati. Well, that's the best thing to do. And, kanay mong gibati karong nga to kang Eve. Ado na higayon para ni Anna. Kung dinood ka nga na higugma nga to kang Eve, dili ka na problema o paunsa ni mo ipaabot nga to niya. Tungod kay ang gugma, makahuwat ka na, ha? Dili ka na kinalang dalion. Kaya kung ang dali, dalion ang gugma, o dalion ang gugma, ang resulta, ilad ka na. Siguro ka na lang kung masulti sa imo ha, John. Dili complicated. Unahan lang sa inyong peace of mind for the moment. Kaya kung naiugma, di kong tinood ni Eve, dili na mo kinalang dalion ka na imong pagbati nga to niya. Kung para kamog yung duha, kamog yung duha. Dili kinalang magdali. Just first, focus and prioritize inyong safety. Kaya nibahad na ba si Dandy ninyo? Dandy? Aw. Mantay lang ka, Dandy. Mabalita dyan ko niya sa XFM Jensen. Wala naman kung igong oras mga katropa. Bisaong saan akong inat niya akong programa. Dinihin na lang yun ka takuto ba? Ay, dili si Lowen Arnado. Mayong hapon DJ. Excited na kay ko. Ako mga amigo konsihal, makaari ka sa lapu-lapu at ngan ka namo DJ inig-ari nimo. Ala, mauwa mo sa mapagwapan ko ng adlaw we. DJ ko basta-basta mapakita ninyo dili ko sexy ug lamion ana kay mabash pa lang ko. Pasig mo ingon mamakita mo ko in person mo so dili sem-sem. Ah, dili sem-sem. Ay tama di ay no. Mamemuhan ko ani wa na ko na ko nang Windsor. Kain kaning problema ni John ba? Una mga kuan-kuan. Una na kung biya sa kahanginan katropa, siya mga katropa na to din ha. Good news and another thing to look forward. May nalang gidisin niyas ni ako ang admin diri ay kay makapiso jo ko ani ro. Una ta mo biya di ay Windsor Colorana 2026. Get ready Cebu, the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Call Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards, City de Marie. Choose your challenge to 6Ks, 12Ks, 16Ks, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL GoForce speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook and visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. 2:49 in the afternoon. Wala kuigong oras mga katropa ug mapuhon sa programa X. Excellent.
4: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hukli ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
4: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: alas 3 sa hapon. Oras gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Zato Plus Gold users, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga-ano kong Purandabaw di Oro. Akong kriyatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol. Ay, gabi nyo ganit matulog.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kriyatin lami na nakulog na kayo ko, so akong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kriyatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong mabalatian. Yung tulayan na ulog ko sa Yesto. Realitibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko pa dapuntag, inigman ako o ganun sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang santong Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E na makatabang aron maligayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: May adlaw sir, nalilig ko na gatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI nagatanap.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kuncheks. Pag tumar ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malamig at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santa Claus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo
9: ko nagamit ang Santon Plus Herbal Soap, dura ang akin daw itong sumapan.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gis!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Pareng Lodi, grabiyas damgo na ko pareng Lodi, oy.
13: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
12: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitikibuga yun.
13: Matinga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
12: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
13: Oh, usya may problema.
12: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
13: Usya ila siya.
12: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Ito exciting kayo.
0: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sanctum Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sanctum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolis, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy. Dejo dalim. Mata ka sayo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sayo. Aron maka-boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si misis ba? Grabing kong bati. Si misis, sayos buntag. Ako kay misis. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, bag turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugma alang-alang si misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
6: Hala, ngano ni? Pag upagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sugat, nag-isa na yun ka buot bulat.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sugat na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sugat.
3: Hala, kabuok bulat!
4: X
1: XFM
4: FM.
5: Hala, ka-exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Dong, nagbilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
4: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Exactly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
2: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.

0: Exciting!
1: XFM. Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanun na kiko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor.
3: Girl!
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
5: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Huwag pa kaayo ka sa imong buho.
4: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Pago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
1: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: X
1: FM.
11: X FM.

0: XFM.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
5: Symptoms persist.
6: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
8: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, usan na adikto.
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mawagin ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
0: XFM.
4: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Modern Fun Exciting
1: XFM
2: XFM.
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule. 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Sasang Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay kong tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, o maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabating na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adikto?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha. Mawag sila ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
1: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayog, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, o sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: XFM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na, nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Morning, Uchiha, 55. Santander, Cebu. Nasiyot akong bumagpigil na siyot. Nang ako mabungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kahit kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niyagi, doon kabuan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, misis! Ako rati rago ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?

Maayong gabi sa tanan dinhi sa Tagum City sa programa sa Tingog sa Reformasyon o sa XFM 107.1 Tagum City o sa tanan nga naga-hook up ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, mayong gabi kaninyo din ha. O sa ato ang XFM Mati, mayong gabi usab kaninyo din ha, mga higala, kaigsuunan. XFM Jinsan, XFM Bukidnon, mayong gabi kaninyo din ha, tanan. O sa XFM Sambuanga, XFM San Frans, o sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga staff dinhi sa Tagum City sa XFM, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ako nagpasalamat kang sa atong CEO si Doc Remelito Oy, o sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayang gabi kanimo diha sir. O sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, mayang gabi kaninyong tanan. O manginaot ko nga naakamo sa maayong panglawas. O sa tanan nga nagasubaybay o naga paminaw ni nga programa, mayang gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan sa kahanginan. Ilabi na usab sa ito ang mga interesado sa nagkalain-lain ng mga dapit nga nagapaminaw din sa Tingog sa Reformasyon diha sa Mati. Sa ito ang mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagsubaybay, Brother Fred Tapad, ngon manusab sa mga kaigsuunan nga na din ha, Sister Jima, o sa ato ang kaigsuunan usab nga si Brother Eli Nudalo, may gabi kanimo diha, o si Brother ngon manusab si Brother diha sa Lupon, mga kaigsuunan sa ilan ni Brother Plinius o sa iyahang pamilya, mga kabataan, mayong gabi kaninyo diha. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay o paminaw sa toang programa dinhi sa Tagum City. Mayong gabi kang Doc Dumagi and family o sa mga kabataan usab, may gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuunan nga anaa sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol, o uman sa iyang kapika sa kinabuhi, mga kabataan, o sa ato usab nga maabtikon sa pagpaminaw, Sister Wilma, may gabi kanimo diha, Sister Wilma. O aniya na usab kita magapadayon sa pagpaminaw ni ini nga programa, pagtuon sa mga balaang pulong nga gikan sa Dios. O sa ato ang mga kaigsuunan din ha, sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family, may gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab Alingalan family, sa Mawab, mga Osaris family, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Daniel, Brother Bubong, o sa Maragusan, mga kaigsuunan, Inuhalis family, Brother Edwin, o kang Sister Belen, Sister Marlene, o si Sister Sister Ali, Inuhalis, mayong gabi kaninyo din ha. Nasayod ko nga ikaw nagapatalinghog o busy sa imuhang mga buluhaton din ha.
ug sa ato ang mga kaigsuonan usab sa nabunturan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, sa mga Bungkak family, ingon man usab sa Compostela, sa Ranya family, mayong gabi kanimo din ha, ug sa ato ang Madasigon, si Brother Ampog. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa sa Digos Usab mga kaigsuonan.

0: XFM.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina manawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid kanang barat.

0: puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong kibutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Usahkanlah. Niat tu si Kapten Ludi sama Nila. Awan, sebab tabuk dia sekar sada. Nalik saya sehaji. Nampak yang pa. Pidalah saya hospital. Unya. Ibangutan saya sa doktor. Ong tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutan na, Dok?
0: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: broadband nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lalira kaayo, sakit ang akong mga joint kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Sa doctor.
2: Sa mga butika.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Moni, laay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Leon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
10: Malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sola! Pagi kayo, yab! Oh! So, kanya na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
13: Wow!
12: Napagi kayo, yab! Listen po!

0: το λίμπριο. Πίπτη λάμα, πίπτη.
1: Μαλάκα τρούπα, exciting. XFM.

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: XFM.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo ta rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, gud-gud. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Eh, exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hilo ta lang sa ako karon.
11: Like you, basta naka-turbo.
8: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus, Softgel, System Pain.
16: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
15: System Pain, tanggalang pain, fast and safe. System Pain. Symptoms persist all the doctor. Nangita ka ba o photography
17: services nga barato, pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
18: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
19: Hala, happy ka akong June Day. Pero sa akin man eh, wala akong ikagasto.
20: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
19: Nga naman, unsa na addict ko?
20: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
19: Ha? Tinuot? Wala yun?
20: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
19: Salamat kayo, Day, ha? Mawagin ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
20: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
21: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
22: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
15: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
25: Mga katropa, exciting dito!

Ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: FM。
1: Ora, Kapitan!
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate! Ah.
2: Kung pangit gani ang mutapan,
1: edi hold up eh!
3: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Sa inyong kuryente, usa mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kababayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigay na naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa program po natin, makakasama rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman nating pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yan. So, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Ayan. Sa mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search niyo po, Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan ha. Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan ha. At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre, pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health.
4: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga pharmacy sa inyong pong lugar para masubukan niyo po ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang ating po mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
5: Okay, so tama ka. No, marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries or okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
4: Mm-hmm.
5: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury ano ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner. Mm. Yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga.
4: Mm.
5: Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo, na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, eh, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, eh may damage na, eh baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo nang ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung microbio na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, eh hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina, na mga injuries, kahit na wala namang ganun, eh ang katawan ay patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba, yung mga psoriasis, yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag response na hindi naman kailangan, eh OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung kanyang, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, nagkakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw eh pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito eh hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw, at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
4: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangataon, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose. Isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, is there's something wrong. No, merong malit sa iyong pangangatawan.
5: Oo. Posibleng yung katawan mo hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Eh ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yun yung chronic. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
4: That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan eh nandun yung injury.
5: Kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, ano?
4: Okay, sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Pansin yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit, ano?
5: Yes, tama.
4: Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
5: Oo.
4: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
5: Oo. Kabaliktaran naman ng gangrene.
4: Mm-hmm.
5: Oh, once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
4: Na, salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya. Ano? Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano? Mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan. Ano? Kasi pinapalakas niyo yung blood flow doon. At the same time, yung nutrients na daladala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po ano? Yung pag-heal doon sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamaga, dok.
5: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells, ano? At hindi nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine. Yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory, antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon commonly sa mga tsaa.
4: Mm-hmm.
5: Tannins, ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito'y bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important 'yan para kasi yung nitric oxide very important 'yan doon sa blood flow, okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines ano or mga lipids 'yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta dun sa damaged tissue or any infection at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
4: Mm-hmm.
5: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
4: Kumbaga, out of normal range. Ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagko-cause na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating
5: kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
4: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po na yan, mga kaibigan. Inuman na kaagad yan ng ating pong Santon Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santon Vitamin C. At ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong premium D3 para mabilis pong mawala ano, yung mga pamamaga na yan. mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Ay, bagitin po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. At so why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
9: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pangamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan ay nagtataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan, ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity, ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yung solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3. Sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po, ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating pong mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapag-pakonsulta, Dok, ano, ng libre sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
5: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente. Kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yon. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba eh hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
4: Mm-hmm. Yeah, punahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yastrol Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
9: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto. Ito mga discounted products po natin, mga kaibigan, ha? Oy, Doc, mayroon nag-text dito, ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Mm. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
5: Oo, tapos dyan dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga sa tinatawag na natural libido. Mm-hmm. Ayan. Alam mo nyo na ang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? Mm-hmm. So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa . Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
4: Mm-hmm. Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema, yung seryosong problema talaga ito, Doc. Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka meron mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo, or baka naman mataas yung sugar mo, or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ah, Dok, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. May pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners. Ayan.
5: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Dok. Yan po si Dok Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mamiling God, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kong kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan ha, sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganito pong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to.
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Oras, alas 9 sa gabi. Oras, gihatod kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
13: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
16: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hi, B. Putahe sa gabi na.

0: Ganda.
1: Kasagaran. O, pa dito na human? Mano na ito siya, di ay. Sabod. Hello! Abi na ko ganang kuan, kanang nagsamok-samok ko sa music ba. Alala, ayun gud ay akong paminaw kay bungol ko. Maayong gabi. Tarungon sa itong hair ha, kay way panudlay. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Live usap kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi, oh yes! Panihapon na mo ha, sa mga wala pa na nihapon, sa mga nag-practice-practice pa og ka ng papas mo. Panihapon na intawon mo, Bikay, unsa pa may gipaabot ninyo, hungitan ka. Wala na may muhungit sa imo kay wala na baya mo. Bulag na raba mo. So dili na dapat magkuan, dili na dapat na kung say tawag ana oy. O dili na mag-expect. Dili na ta mag-expect ha nga naapay mag-chat sa imo nga nikaon na kabi. Nikaon na nang lang diha. Wala na ha, di na mag-expect ana dapat mag-practice ng kasi mong kaugalingon nga ikaw na lang gyud. Oh, buhi na lang gyud ta ani. Okay, diha na lang mangyud nga unsaon ta man giampingan man ang relasyon, giampingan unta nimo pero ikaw wala man kanya ampingi. Mo nang paningkamot din ha nga manihapon na ka. Oh, matulog kag sayo, maligo ka, ayha ka matulog di ay no. Oh, para press ko ang paminaw sama na ko karon gikan ko nag duty ganina. Naligo ko karon nagpanugno na akong lawas. Tungod sa kainit sa panahon, Ginoo ko be. Tungod sa kainit sa panahon, wa na ko kahuwat nga makapahuway. Naligo ko dali-dali. Okay, igang na gid kaayo and then suddenly gitug na mong prinsesa. Gipanog na ako karon, need na ko og kanang unsay tawag ana oy? Cuddles. Cuddles nga unlimited. Cuddles o kaon? Kaon. Bito oy, ang atong programang putahe sa gabi, igipaluyhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot mi kapagkapampaligon po sa immune system ang atong istoryahan. Importante gyud nga ligon jud og layo sa mga sakit-sakit, dili dayon matakdan sa mga sakit-sakit. Available po ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C sa mga butika nationwide, particularmente po sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug Generic nationwide, and of course available na pod sa mga XFM stations og diri sa XFM Bukidnon. Kung ganahan pod ka nga i-deliver directly sa imong doorstep, pwede ra kunin mong i-message, ako'y deliver diha. Na all. Shalan. Okay, si Disney Princess pagyod. Char, Disney Princess Bisaya, ha? O, ang mag-deliver anak sa imo. Mag-chismis ta karong gabi una, kay mao mag... wala pa di ay? Let me know when you're ready, ha? So I can prepare. Ready na? Mag-chismis ta, dili pwede wala tayo hisgutan. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong isgutan, di kalidad og pang international na brand, ayaw kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Adun na kita'y branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Unsay textmate experience nimo? Textmate! Kabalo ko daghang kay makarelate ani, isa ko. Usually sa mga batang 80s, wala pa, dili pa uso sa 80s eh. Batang 90s, Dali ha. Ako sa ning kusgan gamay kay di ko kadungog nabungog ko an. What is happening? Bitaw. Sa mga batang 90s, among kalipay sa una, katong panahon nga naka-cellphone na gid mi, ang among kalipay sa una, kanang mga ipang-announce nga number sa radyo. Believe me or not, isa pod ko sa mga avid listeners sa una sa mga radio stations all over Mindanao. Tapos, ganahan, dili ko mag-mention kung unsa. Basta ka isa sa kong mga ginipaminaw sa una, B, kauban na ko ron sa XFM. Naupaw na ganit ni. I-mention na good siya diri. Mogid niya akong gina... Kuan ko, I believe elementary ko, si Inday Tanini. Si Master Inday Tanini. Kanigid siya. I-mention siya sa kuan. I-mention siya diri sa comment section sa live. No? From there, makabalugid siya. Nga siya gidang ako ang ginapatamaan karong gabi una.

0: among radyo nga di battery. Na, mo na mong buhatan tapos na aming notebook, na aming lapis or ballpen, amo nang i-take note ang mga number nga ginapang-announce sa radyo. Tapos, text mate dayon. No, isa jug ko ana. And then, mag-text mate na dayon. Unya pagkahuman karon, wala koy chance nga makipag-meet up kay wala koy kwarta. Iya na mi kapor. Pobre kami sa unang panahon. Di man gani mi among baon ra man gani kay piso ra manggali. Adili inya na ko mag-storytelling ha.
1: Not lapad.
0: Oh, kamusta ang pag-share din ha? Unya nako. Sa mga ginahan ka mag-share sa ilahang textmates experience, 0975-474-9153 ang itong official hotline number. Pwede usap sa to ang live karong gabi una sa 101.7. Aba, bakit? 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos hangyo gyud ko sa inyo ha nga palihog ko i-follow pod ninyo, tapos i-like pod, tapos i-share pod. Layon pong magsilip-silip ra mo no. Palihog ko pa-follow, pa-like ug pa-share biha para updated pod mo not only sa entertainment, updated ta sa tanan-tanan mga chismis, mga balita, mga maleta. Ano ba? No? Tapos palihog pong ko pa-follow, pa-like ug pa-share sa XFM 97.9. Davao Katropa Digital pero live dumadungog sa 89.1 sa frequency sa radio station sa XFM Davao City. Live makita sa XFM Pagadian, XFM Cotabato, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official radio Facebook page. Live usab makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Lavis.
2: Thank you!
0: Ato ang OFW diha sa Hong Kong. May gabi imi. Always nga nagapaminaw sa to ang programa. Dating kabribri. Ngayon ay katropa na.
1: Exciting!
0: Thank you kaayo Mommy ha. Always gina siya nag-support. Murag ang ato ang anniversary mi. Murag mag 4 years na tong... very close to each other. Thank you, Mommy.
2: Thank you.
0: Si akong manghoy, ginagtan ako rin sa live, si L. Jane Adaya.
2: Thank you.
0: Ay, may gabi eh. Si Mommy Josefina Tinambunan sa Tinambunan family, diha sa may Aglayan. Bugkaon, Lantapan, may gabi eh po. Ana si manager nga. Ako apod idol kay sa una elementary pa ko kay si Tanini gyud. I-mention na gud siya diri dai. Elementary pa mini manager Inday Marie. Oh, ganahan na gid kay mini Inday Tanini. Kaya dili na masuko ba yan siya nga ingnon siya nga kanang elementary ko sana malate-late gid ko kay maminaw gid ko ana sa iyaha labi na tong iyahang mga jamming niya. Permintig ko gapaminaw sa imo haday up until karon ikaw gid ang amo ang pinakapalangga gid kaayo namo kasi si Tovar Kiliano.
2: Thank you.
0: Ang gabi din ha si Emerwin magbanwa sifra all the way from Tagum City.
2: Thank you.
0: May gabi ipo tinuod bito na elementary pa jud ganahan na jud ko maminaw anak si iyaha. Oy di ka fan sa stasyon. Actually, Monski, wala ko, taga Mindanao ramanggood ko, so dili maabot sa mua ang mga stasyon sa Cebu. This is just the first time na na-live ta sa Cebu since na naman tayo XFM sa Cebu. Oh, may gabi ilin haasa imo ha, Monski. Oh, naka-follow gid ko sa ilahang banda. Taligsik. May gabi din ha sa inyo ha. I hope nga makasilipod sa tuwa si Master Inday Tanini, no? Gimingaw na ba ako anak niya? Gimingaw na ko sa iyahang upaw. Unta, ikaw na ang Apple, ha? Apple David? Unsa ni Apple David? Tarunga ko ha? Apple David? Unsa man ni siya? Paolo Avelito. May gabi din ha sa inyo ha. Mas nauna si Inday Tanini diri, ma'am. Dili ko sure ana ha. May gabi po kang sorry, wala ko kay ilo. Wala ko kay ila, sorry po. Si Ma'am Ann Aba po, may gabi po, OFW po nato sa Singapore.
2: Thank you.
0: May gabi Ma'am Ann, nice song, ayaw pagpabuta-buta . Kasagaran ra pabuta. Labi na pag-abot sa gugma, grabe gid nato kabuta bitaw no. Ay kabalo na gani kang gibinuangan ka pero you're still blind. You're still blind enough to see.

0: nga ginabinuangan na ka. Nganong gahugot man ta, uy? Si Romy Butlig, osyo, may gabi din ha sa imo, habi. Textmates, pinakauna na ako nga cellphone 3210. Unya ang load kay mag-scratch card tag 200 pesos para gahana og textmates sa boarding house. Kusog dayon kay ang ringtone, dungan pabitaw eyeball, o, tago-tago. Na, bitaw no, ma'am-an. Grabe, good food kayo. Pag-abot bito sa mga textmates, bitaw. Ako na siguro ang pinaka-worst nga naay ing ana nga experience pod kay pag meet up kay namo sa ko ang ma-remember pag gid nako to nagdumot gid ko ato akong text mo tagala Filipina Tagum City da ito siya oh unsay apelyido to niya ha Gidoren ma-remember pag gid tika Ren ha Remrem crush kay nako to siya sa una ay si Remrem Gidoren Ma-remember yung tika. Usa ka minuto nga crush kay tika o usa ka minuto po nga gibroke ni mo ako. Gibroke? Gibreak ni mo akong heart. Kagiingnan ko ni mong daghang kay kong pimples. Siyempre, ato mga panahonan nagdadalaga good ko. Oh, pinaragod akong edad atong panahona. 18, 17, 18 ko. Nagdadalaga ko atong mga panahona. So, it's truly sabotable. Ay, nako. Ato na siyang idayon ang gisgoton niya, ha? Ilabi na sa mga, sa mga excited kayo din, ha? Aga i-share po ng ilahang experiences. Pag-abot sa mga textmate, pwede ragid kaayo. 0975-474-9153. Good evening, katropa, guapa from Pagadian City, si Raquel Gonzaga Merto. Muna joke po kung binuangan lagi, Raquel. Bitaw, sa mga mag-textmates nga nagdayon, nga nahimong mag-asawa karong gabi una, congratulations po sa inyong tanan. O, hayahay, good kaayo nga ang inyohang naminyon, ang inyohang mga partners, ang inyohang mga favorite persons. O, syempre, o, kalimot kapag kapampaligon po sa relasyon. Iwasan, di gina maiwasan nga mag-away-away, ha? Pero pag human sa away, kinahanglan nga magbati, gud mo dayon, ay napaabti og ugma. Istoryahan ang problema, dapat loyal ka, dapat honest ka. O pag-abot sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, available na po ang pampaligon sa ato ang relasyon, ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
5: Pormada gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Copimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to.
2: Na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sispa.
2: O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako,
1: kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: balik ta. Bala ka usay unahon-naon, hindi mo sa kong giingon, basta balik ta. Balik sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kung usa ka kabuntis o usa ka kaka ng mga nakay nga taga diri sa Malaybalay or any maskin asa ka sa Malaybalay or unahan pagid sa Malaybalay. Unya, wala kay budget sa pagpanganak, nakubi. Dapat nga mag-adto ka sa Mommy's Child Maternity Clinic, anaa may himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop at Bang sa Terminal Pakanayan. Nag-offer sila og free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak, libre usab ang inyohang pedya sa inyohang baby, libre usab ang inyohang tambal, libre ang inyohang field health assessment, libre usab ang family planning and counseling. Og bi, aside sa mga naka, may pa-cashback ka pa. Man. Munang sa mga nangita din ha, og affordable na maternity clinic, ayaw kalimot sa pagbisita po sa Mommy's Child Maternity Clinic. Para po sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Malaybalay Paanakan or Mommy's Child Maternity Clinic. Atong balikan na nga to ang survey week question for tonight. Unsang imuhang textmate experience? Ato ning silipo na nga to ang text line, biki murag ubay-ubay, yun po noon ni sila. Atong tanawon ha, atong silipon ha. Good evening, my... Ha? Unsa man? Ay, oo. Oh. Ah, sige niya na to. Wait lang. May lang. Ay, okay. So, before na ito ipadayon ha, o na ko'y nakita din niya. Alang di ay sa mga taga Cebu o sa mga gusto nga mo-appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong Hulyo 18, tuig 2026. Sugod sa alas 3 sa Kadlawon onwards diin ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imuhang gustong apilan. Pwede ka nga mag-join sa 6K, 12K or 16K o gadun na kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog bi sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop. Wow! Ka nice ani oy. Upat usab ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds, ug daghan pag mga papremyo mga katropa. Alang sa registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilahang Facebook page or bisita sa ilahang official website nga windsor.ph. Oh, dindot kaayo ni Shabi, dapat mag-join jud mo ani sa mga katropa nato nga mga taga Cebu or anywhere na naakaron sa Cebu. Pag-join jud mo sa Windsor Color Run 2026 karon ning umaabot na July 18, 2026. Hello, oy, kalami matutu Cebu niya mag-join. Good evening, my Disney DJ. Ala. Dili bi ako DJ biha. Basig mo wrong mo diha. Maka-in-love kayo imong tingog ay o greet the Ecos Balisco family dris may Dapitan City. Si Jason di ni from Cebu City and God bless and more power. Thank you. Power Rangers. Lamat bi. Shout out ko bag-ulang ko naminaw sa imuha ay si Texter 7110. Thank you, bebe. Thank you. Mangyabipod kang Raquel Gonzaga Murto, si Paolo Avelito o inventor sa liniment oil. Tama dyan na siya. Oy, DJ, DGTV vlog, may gabi din ha sa imuha. Ayaw ko kalimti diha, shout out. May gabi din ha sa imuha, ya. Kumusta naman ang ato ang kinabuhi din ha? Murag ubay-ubay ang ato ang pagsigig emote, ya ba? May gabi din ha, Kuya DG, akong kauban sa una sa Picas istasyon. May gabi, Cindy, regards ko sa imong pinahapay. Di ginihapay ron, kaya ako'y panudloy. O kung nakadalag sudlay, baby, ay. May gabi, Ma'am Cindy. Request ko ganta. Pwede ka lang all this time. From Ann ng Mati City. Ay, paling kamutan na to. All this time. Kung saan ni ka tong lalaki or ka tong babae? Si kaning... Princess, good evening. Request ko, maghihintay ako sa yung pagbabalik by Jonah. Mommy Divine, di ay. Mommy Divine, maayong gabi diha sa imo, mi.
1: Thank you!
0: Nanapod ning... ginoon ko. Ako nagiging i-block. Okay, wala dyan kayo kasabot, ani. Katong textmate Cinderella, ma-pordor dyan ko. Sige, akong i-scratch ng 300. No? Sa unang panahon, bitaw daw, kaya lahi mong kundi sa unang panahon. Labi nag... Abot, nakaabot pa bumuha ng pasalod. Nagapasalod rami sa una ka nang... basta mag-mangayo may upload sa mga textmates. Inganagin mo ang life sa una. Karon lahi naman karon kay og dili ka maka-text, pwede naman ka di magpalod, pwede naman ka mag-chat-chat. Wala may Facebook sa una, Friendster lang, tapos di pa dyan may updated kaayo. Kay og maka-online ka, mo ato pa kag mga internetan. Tapos gamay rin internetan sa una, puno-puno pa dyan. Uy, kaayo mi. Muna nga, sa textmate na lang yun minabuhi sa unang panahon. O, inyo mga experience ito na abasing ganahan mo nga iyong i-share. 0975-474-9153. Dapat dili magduka rong gabi una, biha. O, napadunong nalagi ka magduka. Hoy! Nagduduka ka na, bi. Huwag kang magduduka dyan. O, nagduduka-duka na ka. O, taro na kayo na yung mga mata, o. Ayun, pagduka, B, pagtimpla diha og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay na siya sa mga panggabi ang shift kay buhi gid kay imuhang dugo. And at the same time, tabangan ka nga maalibyuhan ang mga balatian sa imong kalawasan. Plus, aduna kini siya glutathione and collagen, makatabang, makahelp. Nakakatulong po na gumaling ikaw sa imong mga problema sa imong pamanit, muputi og muhayag pagyud ka. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa pinakaduol na XFM stations sa inyong mga lugar. At ang inyong taod-taod ha, ang atuang putahe confession. Sa una, garon, gwapa gihapon ka, makasana all.
2: Sana all!
0: Nga naman gina siya, Dij. Ato ginang i-claim. Let's be proud of ourselves. Anyway, biyo niya taod-taod o sana pagkabibi na to ang misalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Take note, o sana siya ka PWD. At ang inyo unya taod-taod sa tuang putahe confession ng ato ang programang Rated SPG. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines sa live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao, and live usab madungog sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Ako gihapon po ang inyong hangdes ni Princess Bisaya version, mubalik ko paghuman sa pipila ka mga pahinom doon. Yeah!

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Damdam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa tawang programa Putahe Confession. Kini ang panahon na pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga kalipay. Andam ko nga mamina o magawasan sa imong problema. I-message your call sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon, o pwede po guni mong tawagan sa 0975-474-9153. Ang Putahe Confession, hatud-usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani po, baho sa ilok ang hisgutan, B, dili yun pwede nga manimaho ka, kay pinakalakong turn off kayo ka na. Ilabi na kung ikaw mamisita or pamisitaan or kung naan na kay boyfriend or girlfriend. Unya na nimaho imuhang kilikili, naku! Maiiwanan ka nang wala sa oras, bebe. Amo nang kinahanglan imuhagin na siyang solusyonan. Maligo, manglugod, maggamit og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Manawagan gihapon kita ha once again sa mga katropa nato nga naa karon sa Cebu. Sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong July 18, 2026. Sugod sa alas 3 di inis kadlawon, no? Alas 3 sa kadlawon onwards di inang starting point sa City de Marie. Pili lang gid ka dito, abi, kung unsa nga category ang gusto nimong apilan. Pwede kang sa 6K, pwede pong sa 12K, pwede pod ka sa 16K. Aduna kay chance nga makadaog og nindot kay nga mga pa-premium vivas, in ikaw na day ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Nako, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds ug daghan pag mga pa-premyo. Alang sa registration, bibisitahang ilahang booth sa Windsor dito sa Abiliano Sports Complex matag Miyerkules kani siya, bi. Hangtod ka na siya sa adlong Sabado. Alang usab sa mga online or sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahang ilahang official website nga windsor.ph. Di na ko maglangay pa, bi, tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, paliog ko guide sa inyong mga anak kay naay mga maingon ang ato ang letter sender nga dili pwede sa inyong mga kabataan. Once again, welcome po sa Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello. Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Renata. Nakipag-meet ko sa Osaka guy, sa Osaka mall. And Cinderella, by the way, usa ko ka PWD nga naka-wheelchair. Inborn ang akong pagka-disability, Cinderella. Or inborn rather ang ako ang disabilities. Dili ko makalakaw, pero dili na siya makapugong sa kuha nga ma-experience na ko ang normal na kinabuhi. Wala ko na kauyab sukad-sukad, Cinderella. Nagkaedad na lang ko. Pero feeling po na ko, Cinderella, nga muraga kabiyaan ako sa panahon. Nabiyaan ako sa panahon tungod sa ako ang kondisyon. Muna nakadesisyon ko, Cinderella, mangita jugug partner para sa kong kinabuhi. Pero Cinderella, ambot. Wala jud pud ko nag-expect nga nay mahitabo sa kuha nga ingon ani. Niabot og duha ka tuig, Cinderella, nga maging confident ko nga makig-chat sa mga lalaki. Akong gi-make up ang akong kaugalingon. Nagapost ko sa social media. Pero dili na ako gina-appeal ang ako ang tiil. Naghanagaingon, Cinderella, nga gwapa gyud kuno ko. Ug nganong hantod garon, single daw gyud gihapon ko. Hangtod usa ka adlaw, Cinderella. Adunay ni duol na ako. Nag-message na ako sa ako ang Facebook Messenger. Gusto daw ko niyang mailaila, Cinderella. Pero dili ko ingunana ka-confident na makipagkita sa iya, ha. Ilabi na sa video call. Nag-chat lang ko. For the first time, Cinderella, na-experience na ako nga ingani di ay ang kiligon. Ingani di ay ang feeling, Cinderella, nga ma-inlove ka sa Osaka lalaki. Fast forward, Cinderella, after 4 buwan, naka-decide ko nga magkita na gid mi. Pero never na akong gi-mention sa iya, ha, ang about sa ko ang kondisyon. Cinderella, gihimo na ako siya nga mabuang sa ako. I made him fall in love sa kuha. Para if ever nga magkita mi, mas dali niyang madawat ang ako ang kondisyon. Nagkita mi sa Osaka restaurant, Cinderella. Nauna ko nga niabot. Nagulat ko sa iya, ha. Pero dito ko sa gawa sa restaurant. Dili ko ganahan mo sulod. Anang mga panahon na, Cinderella, kauban na kung ako ang papa. Sakto, Cinderella, pagkita na ako sa iya, ha. Ako siyang giinstruksyonan. Nga naara ko sa gawas. Naghulat ko sa iya, ha. Naka-wheelchair. Nakita na ko, Cinderella, ang reaksyon sa iyang naong. Daw mura gusto siya mo talikod. Pero nagkatinan-anaway namin, Cinderella. Nitanaw siya sa ako, og nitanaw po ko si iya, ha. Munang wala lang siya ni dayon nga mo talikod sa ako, ah. Nakig-shake hand siya sa kong papa. Maayo man ang dagan sa tanan sa mong meet-up. Pag-uli na ako sa balay, same gihapon, nag-istoryahan na gihapon mi. Wali nagbago sa mga pag-inang istoryahanay. Except sa dugay na lang siya mo reply. Fast forward again, Cinderella. Nagkita me this time. Ako ang nag-insist. Pero nihangyo siya sa kuha, Cinderella. Ako magkita me. Pwede ba daw nga wala usang ako ang papa? Siya daw ang maghatod sa kuha pa uli. E di mas gikiligid ko pag-ayo, Cinderella. Ingon ani day ang feeling na dawat kaniya. Munang, Cinderella, ipauli na ako akong papa after na mumukaon. Nagtuyok-tuyok mi sa mall.
siya ang nag-push ako ang wheelchair. Though obviously, Cinderella mo dili siya comfortable. Dili siya comfortable sa pag-push sa ko ang wheelchair. Murag dili siya comfortable nga makig-date sa ko ah. Then Cinderella na amin nakasalubong, na amin nakasugat nga. Murag familiar sa iyaha mo nang gituyok niya ang akong wheelchair. Halos mudagan na lang siya, Cinderella. Tapos, Cinderella, iyakong gitago somewhere ng mga sulok-sulok. Ug nihawa siya pinakalit. Ug giistorya niya ang iyahang. Kaila ba siguro to? Nga mo'y dahilan ng iyang gilikayan. Naningon siya sa kuwa, Cinderella, nga mag-CR lang daw siya. Ako lang daw siyang huwaton. Cinderella, halos 30 minutos. 30 minutos ko nga naghulat sa iyaha nga mugawa siya sa CR. Pero Cinderella, wala ko kakita sa iyaha. Wala na ko siya napansin. Cinderella, anong mga panahuna? Kahila ko na kay ko. Kahila ko na kay ko kay first time na ako nga ako rao sa mall. Kung sakaling iya kong gibiyaan, Cinderella, nihangyo ko sa guard na kung pwede. Tabangan ko nga muadumi sa parking lot. Dito na lang nako siya huwaton. Kay ako na lang siyang tawagan. Naluyang guard sa kuwa, Cinderella, mo nang iya kong gidala sa parking lot. Gipangita na ako ang iyahang sakyanan. Apan, Cinderella, wala na dito. Nag-hope gihapon ko, Cinderella, nga basing naay lang siya gilakaw pinakali, basing emergency lang. Pero Cinderella, alas 9 na sa kagabion, magsirado na ang mall. Cinderella, naghilak na ko. Wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Ingani di ay ang biyaan ka. Biyaan ka sa ere. Wala man lang nag-goodbye. Moto, Cinderella nga nitawag ko sa kong papa. Nagpasundo ko. Suko kayo kong papa pero ako gyapon siyang gipanalipdan. Niingon ko nga na ay emergency ang guy. Mo nang wala siya nakahatod sa ko. Pero ang tinuod, Cinderella, gibiyaan ko sa laki. Until karon, wala siya nag-message sa ko ah. Wala eksplanasyon kung anong ihatong gibuhat sa ako. Kabalo ko, Cinderella, nga iyakong ginakaulaw. Ginakaulaw niya ang ako ang sitwasyon. Nag-try ko nga mag-chat sa laing lalaki, Cinderella. But this time, giamin ako sa ilaha. Ang ako ang kondisyon. Pero Cinderella, pagkaugma, wala na i-reply sa ko ah. Cinderella, dawaton ko na lang bagyod nga ingani nga ako ang kahimtang. Nahangtod sa hangtod wala'y lalaki nga mudawat sa ako. Or Cinderella, nagahulat gihapon ko nga naitao nga mudawat sa kuha. Magmahal sa kuha. Ilabinasa ko ang kondisyon. Pero Cinderella, gakaedad na ko. Pati among silingan di ganahan sa ako. Buutan manunta ko. Wala wala ko kabalo, Cinderella, kung ang ibang adawaton ko na lang ang akong kapalaran. Isip ingon ani. Naglingkod sa wheelchair.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga napuntukan dato di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gidyon ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog na kayo po sa kung ihi, o tira kayo. Garo na kreatin, yun, 94. Alam kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian. Yun ang tulayan na gusto sa Yesko. Kaya, hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.

0: Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zathon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI tagana.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hala uwi, oh bitaw. Hala happy tama dito mag-uan no, manguli no. But anyway, welcome back sa toang program ng Putahe Confession. O kagani na biin yung nadungog ang istorya sa toang letter sender na si Renata o ang iyahang love story. Grabe gid kay to ka ko ano kanang murag kung ako siguro ang naa sa kahimtang ni Renata murag ay ano ni mo kung gibiyaan sus Ginoo ko. Lain jud imong ana na sa tinuod lang wala gyud batasan ang lalaki. Kung ako yung paistoryahon sa iyang sa nitabo sa iyahang gibiyaan siya. Pwede ra man gud kahalimbawa moingon ka nga dili nimo siya bet. Na remember na noon ako. No? Ang kaagi ni Renata mo po na naagian ako sa una nga. Tungod kay dili ko niya gusto. Dili man siguro ta na lahi man good ta good kapag ka man good textmates na. Siguro we were expecting something na ay kinahanglan mo uyab ko ni. Amod nga lang ingon ana ang ato ang mindset ba. Sa una ing ana lang noon ko sa una. Karon di naman ko ing ana. Dili na po ko dili na po ko hilig og mga textmates kay I'm matured enough. Karma. Pero bitaw, sa unang panahon kapag ka-textmates mo, ilabi na kung kanang lalaki siya or babae siya or unsa ba, kanang opposite sex di ni mo, mag-expect ka nga textmate, padulong gihapon mo sa magkauyab mo. Tapos, pag mag-meet up mo, you're expecting something, yung kanang alaoy, sweet-sweet, pero ang tinuod, kung dili ka niya gusto, biyaan ka niya sa ere, which is, nahitabo ang ginasa sa kuari nata. Mula kita tagala Filipina. Lahi lang ang sitwasyon ni Renata tungod kay mukha ng lamok eh. Ang sitwasyon niya is wala lang siya naging honest sa iyahang ka-textmate. Pagkita sa iya sa personal, siguro namawi ang lalaki the second time around nakipag-meet, pero feeling na ko ang lalaki dili na gid interesado sa iya right after nga nabal-an niya nga ingana ang iyahang kondisyon. O, diba? Tapos pagkita nila sa second time around dito sa mall, murag pakuan na lang ito, pakonsuelo na lang ito lugar sa iya ha. Pero, nanato siya ila, yung ginakalingawan. Diba? Pero siguro kung lalaki kang tarong, yung mo kabalo ka mo respeto, pwede ragid ka ayaw ni mo, nga di na ito ni mo buhaton sa iya, ihatod ni mo siya pa uli. Munanghid ka sa iya haog tarong, muprang ka sa iya haog tarong, nga dili ni mo siya gusto. Tungod sa iyahang condition. I know it's about the condition ni Renata, ang imuhang rason. Ganun wala ka na nagpakita sa iya ha. 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garoon. Hi Kang Altea Batumalaki Pontilias. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Maayong gabi po. Akong experience anang text-text sa una kay kanang snob kaayo girahon og text para mo reply. Labi nag-cellphone ako sa una 1100 pa. Remember ko ni 1100 kay 1100 po to akong first nga cellphone. Ano? Ang first na cellphone, lagi 1100 lagi to. O, first na cellphone na ako nga pwede butangan og picture sa likod. Tama ba ko? O niya, ang picture na ako at si katugong F4, katong si Kenzo. Aha, huwag na ako ang akong picture sa una sa likod sa ako ang cellphone. Akong maingon anak nimo ayaw jud pagkawala sa paglaom kay mo abot jud ang lalaki nga andam mo dawat nga mo'y mo protekta nimo ayaw na tuho na huna ang lalaki sorry og maingon ako ni grabe kawalay kasing-kasing tong lakiha. No asa man tong sumpay ani. Bisan ing ana ka ayo pag-ingon nga inutil ka bisan ing ana imong sitwasyon kay ang inutil nga tao katong tao nga dili kabalo mo respeto og walay konsensya ayo i-down imong self be confident bisan ing ana ang imong sitwasyon at least guwapa ka og maayo ka padayon lang daw sa imong pagkabuutan unya unsa man ni pagka maayo kay pagbuhat sa Ginoo sa tao lis kalibutan gipares na niya daan mo ang ayaw kawala sa paglaom og ayaw diretso pagtuo anang mga laki o nga makipag-meet uban na jud permi imong papa para safe ka permi kay nay uban nga sakit ng panahon simba ko lang oy tinuod jud na siya ha. O Renata nadungog nimo ang tambag ni texter 0020 ayaw gid kawala sa paglaom kita gid tanan na kuan ba ka nang naagoy na kasulat para sa tua. Kung dili man ta swerte sa laki, kung dili man ta swerte ba, ibasin na sa iring. Akong pads. Murag akong pads ba ing ana siya, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba bibijaw? Wala kay siya swerte sa mga babae sa karon. O mo nang gi-divert siya sa Ginoo sa earring. O mo nang naglaaglaag na sila ron sa iyang earring. Pero dili pa gid na din haapadulong binaagi na naagi na ka-reserve para sa imuha. Di lang yun ta magdali. No? Sige pa rin kamuta nato niha nga ma-play pa nato na siya. Ang akong tambag ana sa iya Cinderella kalimtan niya tong laki kay di gid to para sa iya ha. Tinuo dili gid to para sa imo. Ayaw lagi pug sa imong kaugalingon. I know Renata nga na hurt ka. I know nga ka nang na disappoint ka tungod sa panghitabo. Dili dili man ang imong disability. Oh, dili dili man na siya big deal gid sa tinuod lang. Kaya lang na lang gitao nga dili gidawat ang ing ana imo ang sitwasyon pero dili nato na sila i-please. Naay tao nga andam mo dawat sa imuha, huwa ta lang yun. Mabitan nang ako ang ginaingon sa ako ang amigo, amo ang kauban din niya sa opisina, si Double B. Kaya kami gina-pressure mo na muna siya. No? Si Double B amo gina siyang ginaingnan, pila na edad Double B karon? Mga ha? 40, 41, no? Oh. Pero si Double B, bilibog ka, grabe, gid po na siya kakugihan. 41, I'm not sure if 41 ba si Double B or 40, pero, okay, nagina-pressure na mo siya, kung saan Double B, magsunod tuig na po. Wala lang gihapong kayo mo. Pero ang pangutan na rin ha, huwag magbinyo si Double B, kami mubuhi. Hindi, kami ang mubuhi. Monang, maghulat si Double B sa iyahang the one. Diba? Pero kadali-dali, yun may kakakanuno na kayo may glitch yun. Bitaw, lahi ragid po bitaw. Dili na ito dali-dali on ang mga tao ha. Nga magminyo or mangita o ka ng kapartner nila kay maabot na gigihapon ang panahon nga maabot na sa ilaha. Dili lang ginato na sila i-pressure kay basig ma-pressure ba? Dili i-pressure kay basig ma-pressure. Matat-mat na po! Ang sari ka, Cinderella. Ryan Kuyabgab, may gabi din ha sa imuha. Si Ma'am Anne Abapo, pinakauna daw niyang cellphone kay 3210. Hindi na ako ma-remember ang pinakaunang cellphone po naman sa una sa kong uncle kay katugong Sony Ericsson man siguro to. Oo, niya katong inato ni mo ang antena. Inato ni mo ang antena tapos mag-story yung ita kag signal, saka pa kag lubi. Nagibuang ang doon, no? Inganag yun, dilita ng tao nga makaila nato, dilita ng tao nga makasalamuha nato, dilita ng tao nga maabot sa to ang life, maato. Ang uban di ha, maila. Ang uban din ha, maabot sa to ang life, atong ampingan, ampingan po sa uban. Balikuan lang ta ka ng reserve. Ma? Nayuban din ha, nagdugay sa imo, gikasal sa ila. Nayuban din ha, gipangga nimo, gipangga naman po niya siya. Buak no, luuyan nato ani oy. Ma, nayuban din ha, ikaw ang tigbayad sa monthly sa motor, lahi igi pa sakay. Wala sakit, diba? Ikaw ang nag-effort og panarbaho para mabayaran nimo ang monthly sa iyang motor, lahi ang nag-impas. Uy. Ala, dili jud ko maabot, dili jud ko gusto maabot sa point mga panggisi-gisiun kay nako ng bangko sa inyong motor. Kay grabe ko ka bitter. Pero bitaw, o di lang unta maabot sa ingon ana. No, hopefully nga ilayo gid ta sa Ginoo sa mga ingana ang klase, ingana ang klase nga tao. May the Lord, may that kind of love. It's not love. May that kind of person never finds me. Ay dili gyud ko ganahan. Labi na sa akong mga friends nga nakaagi na og broken heart. Ayaw mi ninyo pangita ha kana mga ingon na ng klase nga tao. Ayaw mi ninyo pangita. We're not interested sa inyo ha. Bye. Char oy. Bito bio wala na magiday tay igong oras. Gustohon gid ka inako nga isa-isahon ang inyong mga tawag mura nagkagubot-gubot na muron sa kuan sa hotline. Pero wala namang gitay igong oras, B. Oo, ang inyo ha mga tambag, uniformed, banggid ka ayo. Renata, mag-move on ka na lang gid daw. Renata, mag-ano ka na. Oh, kalimutan mo na daw yung lalaking yun kasi hindi naman daw yun worth it. Oh, basta Renata na maabot para sa imo ha, huwata lang yun. I-pray lang gid po na imo sa Ginoo nga hopefully ka ng lalaking nga maabot sa imo ha, ka ng dawat ka kung unsay naa ka o kung unsay wala ka. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod si Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katawan po natin mga kaibigan, ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So, mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang ating pong pangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng infeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadalan yung mga text messages. Ang ating po numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado ng ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano? Iimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Para sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, ang inyong nararanasan at iba daw, sabang-sawaan na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po rin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan ha, mga kaibigan na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makihilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text lang po yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultation dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pan po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw ay nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas, naitala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay. Ang isa sa pinakakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. No? Kilala ito sa tawag na candidiasis. Na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari ano? Na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhipo ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo. Kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano? Na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, ang most commonly ay nireklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae, at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhipo nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi ano yung antibiotic, eh pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya nga yung tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balansin paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng mga pangangati sa kanilang mga private parts. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit ang pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating area, no, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan nyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng threat, na yun yung first and foremost na dapat nyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ngayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ang inyong pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung ating pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige to.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis na nyo kang nilalagay. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyan problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, mga katulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, baga tayo po to rin sa mga kababayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
5: Ako si Katyn, tapos kung maglabahalas, hindi ko na mabuhat ako sana kapag kumain. Tandam ko ang sobrang malalakit at mga hapter, take ako ng Premium D3 ulit-ulit ako
4: sinundan. Mas pinalagas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Para kasi ng ating immune system, araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibig sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At ipon text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito. No? Ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero, merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, sa klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, no? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. Huwag niyo po kalimutan, ano? Na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbios sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta nape-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant

0: D3, isa ba niya rin po mga kaibigan ang ating pong Santon Vitamin C bilang pagpapalakas o pag-boost ng ating pong immune system, since yung immune system naman natin talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa ating pong pangangatawan mga kaibigan, ha? At ang ating pong Santon Plus Gold na meron po yan siya mga content. Isa na dyan, yung garlic, ano, na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Ano? So, para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Dok, ng Santon Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: No? Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-doble, 2 capsule 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
0: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong mukapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? O, kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ng ating pong pangangatawan, uminom parate ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung ibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda ng mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
1: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed. Mm-hmm. Anong nangyayari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, Yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may supplement

0: ito, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Tulad dito isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, ano? Magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Zambales doon.
0: Zambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano? Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
0: Nakausad na kayo. Kailangan pang nanahin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oh. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta sigurado magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially nung atin pong ultimate trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalansi yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kabayan natin, nagka-suffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha. Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kabayan. Yung fatty liver nando, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa atin pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang doon, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
0: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm. Oh, kasi huwag niyo tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, sa mga kababayan po natin, hindi po kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala. At sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong Banday Kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless. And sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla. Isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Masama talaga kapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kabayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Huwam kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy.

Thank you. Thank you.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Sabuntag, Junio 15, 2026, sa May National Highway, Barangay Kabangahan, Malaybalay City, Bukidnon, ang namatay nga biktima, giilang si Tutong Estrada, samtang ang samarong asawa nini, giilang si Rowena Estrada. Hisayran nga samtang sakay sa motorsiklo ang magtiayon, kalit matod pa silang nabanggaan sa pickup, imbes nga dalhon sa tambalanan ang magtiayong biktima. Ni pasirit na hinoon sa pagpadagan ang driver sa pickup, nga giingong ni Agi sa Barangay Simaya, padulong sa Barangay San Martin. Nanawagan karon ang pamilya sa magtiayon sa nakakita sa pulang nga pick-up truck nga nakahit and run sa mga biktima, kung din nakuhaan pa kini og CCTV footage apan dili maklaro ang plate number sa maong sakyanan. Hustisya karon ang gusto nga makabot sa pamilya sa magtiayon. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
1: XFM Report, balita bukan, balita sa ilan, Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang lokal gihapon,
1: balita bukan, balita sa ilan,
2: duha kanotadong durugista sa Barangay Kasisang nasikop sa bypass operation sa CDEO Malaybalay. Ania karon ang report pinagi ni Katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Ingkagol na karon sa prisuhan ang duha ka mga notadong drugista human na sikop sa gipahigayon nga drug bypass operation alas 11:37 sa buntag Hunyo 16, 2026 sa May Porokjis, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Target sa mga operasyon ang nailang si Alias Junjun, 40 anyos, laborer, adunay live-in partner o residenter usab sa nasigutang lugar. Lakip usab nga nasikop ang matod pa runner sa mga drugista nga si Alias Anthony, 46 anyos, bulag sa asawa, walay trabaho o residente sa Purok 7 sa susamang barangay. Atol sa operasyon, napalitan si Elias Junjun sa ginudahan niya shabu sa kantidad niya 500 pesos. Sa pag-body search, nakuha usab ang dugang upat ka pakete sa gituang shabu nga gimanabana nga mutimbang og 3.74 gramos nga aduna estimated drug price nga 20,900 pesos. Sa pagkakaron, ang duha ka mga dinakpan nagpabugnaw na sa selda sa Malaybalay City Police Station o magatubang sa kasong RA 9165 kung pagpayuhot sa illegal nga droga. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report, balitang bukan, balita sa lugar, Express Balita, Express Balita.
2: Mga katropa, wala ka na igana nga maglihok-lihok tungod kay luya ang imong lawas. Mga sugdi ang imong adlaw, mga katropa, pinaagi sa kaping nga gama sa Yes to Health nga premium D3 coffee mix nga muhatag og dugang kusog, mga katropa, tungod usab sa vitamin D3 niini. Kailan usab sa pagtuon nga ang vitamin D3 muhatag og extra nga energy. Pakusga usab ang imong immune system aron nga mabatukan ang mga sakita. Pinaagi sa premium D3 coffee mix nga mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang regional. Patay ang usa ka magtutudlo sa Bacolod City. Human gikulata o gipainom og muriatic acid sa estudyante nga suspek. Ang biktima, 38 anyos, miyembro sa LGBT. Samtang ang suspek, 24 anyos nga lalaki. Kani estudyante sa biktima. Sa investigasyon sa Bacolod Police Station 7, nasairan nga nag-inom ang duha sa balay sa biktima sa wala pa mahitabo ang krimen. Nasairan usab nga nasuko ang suspek dihang wala siya gipahulam og kwarta. Giangkon sa suspek nga una na niyang gikulata o gigapos ang magtutudlo. Ayha pugsanong gipainom og muriatic acid. Malamposon usab nga nasikop sa mga awtoridad ang suspek og sa karon nagatubang na kini og kasong murder samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon.
1: Balita, Express Balita.
2: Laingan ay sa

0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: AJ Obiena nakadaog og silver medal sa Germany. Sa Balitang Sports, sa iron ta pinaagi ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Nakadaog og silver medal si AJ Obiena human nakatalaog 5.74 meters sa ikaduhang attempt sa men's pole vault event sa Eurowings Flight Circus nga gipaygayon sa Düsseldorf, Germany. Ang American Olympian nga si Chris Nelson ni sakmit sa gold medal pinaagi sa 5.83 meter vault samtang si Shefolden Abdulsalam sa Qatar ang nakakuha sa bronze. Sa iyang post sa social media, si Obiena niingon nga malipayon siya sa pagsugod sa iyang kampanya sa gawas karong 2026. Sunod nga makigsangka ang Filipino pole vaulter sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar karong Hunyo 19. Mga katropa, magsantod vitamin C aron ang lawas, himsog ug layo sa sakit. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad ni XFM Kinon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balitang Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, alang sa lean and fit nga panglawas. Mag premium D3 soft gel capsule ka mga katropa. Nga mohatag usab og extra nga enerhiya. Mo regulate og good mood aron ganado kita sa pagliok-liok matag adlaw ingon man sa pagsalmot sa mga nagkariyang sports. Mag premium D3 soft gel capsule ka mga katropa nga mapalit sa mga nagkariyang butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
1: Kinahanglan ang pag-usaba sa estilo sa kinabuhi o healthy lifestyle para malikayan ang diabetes, ilabi na ang type 2 diabetes. Pinaagi sa saktong pagkaon, regular ang ehersisyo o pagmintinar sa saktong timbang. Sumala sa mga eksperto sa panglawas sama sa World Health Organization, dako ang matabang sa disiplina sa lawas aron mapugngan ang pagsaka sa asukal sa dugo. Likayi ang mga soft drinks, milk tea, juice, ug ubang mga pagkaon nga adunay daghang sugar. Limitay usab ang pagkaon og white rice. Tinapay og mga pasta, piliya usab ang mga pagkaon nga taas og fiber sama sa utanon, prutas, brown rice og oatmeal. Makatabang kini sa pagpahinay sa pagsuyop sa asukal sa lawas. Piliya ang mga pagkaon nga mubo og glycemic index aron dili kalit mosaka ang imong blood sugar. Siguruha nga makakuha og 15-30 minutos nga ehersisyo sama sa paspas nga paglakaw o brisk walking, pagbisikleta o paglangoy. Kung tibok adlaw ka nga naglingkod sa trabaho barog og lihok matag oras aron maaktibo ang imong insulin. Ang pagsigarilyo makapataas sa kahigayunan nga magka-insulin resistance nga mao'y sinugdanan sa diabetes. Ang sobrang nga pag-inom og ilimnong makahubog, makadaot usab sa pankreas ug makapausab sa timbanga. Magpa-fasting blood sugar test kausaw sa usa ka tuig. Ilabi na kung adunay pamilya nga adunay diabetes o sa genetics o kung ikaw nagidad na og 35 pataas.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, aron nga malikayan ang sakit nga diabetes, mapanormal ang atoang balanse sa atoang sugar o sugar levels sa atoang lawas mga katropa, mga Santhon Gold capsule ka mga katropa, nga nakita usab sa pagtuon mga katropa, nga dako og katabang alang sa pagbalanse sa blood sugar levels sa atoang lawas. Inubanan mga katropa sa mga pag-ehersisyo o healthy lifestyle. Ang Santhon Plus Gold kapsula mapalit sa mga nakariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang showbiz.

0: Star sa TV Network nga si Arnold Clavio, giingong lakip sa nakadawat o kwarta. O karon makit chika pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gilambigit sa mga kanhi Marines ang veteran broadcaster nga si Arnold Clavio, kinsa usa sa mga anchor sa TV Network Morning Show nga giingong nakadawat usab og kuwarta gikan kang former congressman Zaldico. Base sa testimonya, ang testigo ni Butyag nga samtang giingong na destino siya sa usa ka PR personnel nga gihinganlan og Bernard Peralta, nasaksihan niya ang giingong pagpangapod-apod sa mga paper bags ngadto sa pipila ka mga media personalities. Ato sa press briefing sa gitawag nga Brave 18 Camp, gitumbok sa saksi nga ngalan ni Clavio ang usa sa mga personalidad nga giingong nakadawat sa maong mga paper bags. Ang aligasyon kabahin sa mas lapad nga serye sa mga testimonya nga gipresenta sa kanhing mga sundalo kalabot sa giingong paggamit sa pondo og impluwensya nga may kalabutan sa mga proyekto sa flood control. Aron malikayan ang depresyon, ayaw kalimot sa pag-inom sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Kapin sa 200 ka mga tao dungan nga nagpakulor sa ilang buhok alang sa Guinness World Record. Sa Italia, sa balitang kakaiba sa Ironda, pinaagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Usa ka mabulokon nga kalihukan ang nahitabo sa pulan kuman ang usa ka grupo sa hair expert ang kabuot ang Guinness World Record alang sa titulo nga most heads of hair dyed by a team in 8 hours diin kinatibok ang 243 ka mga individual ang misalmot sa kalihukan nga dunay bag-ong mga color sa buhok. Ang pagsulay sa Guinness World Record nahitabo sa International Trade Fair nga giisip nga usa ka labing mahinungdanon nga hair and beauty events sa Europe. Gipangunahan kini ni Phil Lucky Cookie, usa ka iladong wholesaler sa mga gamit sa hairdresser sa pulan. Katropa, gusto ba nimo ma-achieve ang hamis nga kutis? Katropa, paggamit sa Clear Skin Soft alang sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Iko Lima, XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Iko Lima sa pagatod sa maong report. Lainaw sa mga katropang titulo ang namugna mga katropa human sa 200 ka mga tao dito sa nasud Poland adungan nga nagpakulor sila ang buhok. Gani mga katropa nalabuan nila ang kani record mga katropa sa susama gihapon nga titulo. Human usab mga katropa aduna ray labaw nga sobra na pulo mga katropa ka numbers o ihap mga katropa sa mga tawo nga nagpakulor. Hinungdan usaba nga nakuha o nasakmit sa Poland ang maong titulo nga most dyed hair mga katropa in just one day. Kung asa mga katropa kini gisalmutan sa mga hair expert, gisalmutan kini mga katropa sa mga eksperto nga gadayd na gyud o kining gakolor mga katropa, gatinta magagatinta mga katropa o sa mga buhok ha. Kay tungod usab mga katropa sa mao nga mabulukon na nga aktibidad na sakmit sa Poland ang maong Guinness World Record.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasay, 33 na sa buntag. Mga itong mga katropa, ang itong mga balita nga nakalapa 24 oras. Good morning dahil sa tanan nato ng mga suking tigpaminawa. Ingon man sa tanan nato ng mga live viewers karon.
4: Good morning!
0: Samtang mga katropa, ang atuwa dahil mga produkto sa Yes to Health, sama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Herbal Oil, Turbo, o Santhon Vitamin C. Mapalit na mga katropa sa ato ang buhatan o istasyonan mga katropa sa XFM nga nahimutang diri sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. At bang lang mga katropa, doon na iskina diri mga katropa, at bang sa Novo mga katropa, dayo na ikaduha dayon mga katropa, ikaduhang edipisyo, ikaduhang building mga katropa, nadiri na ibutang mga katropa ang atoang XFM station. Diri sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, sa Carbajal Street, Barangay 8, mga katropa. Samtang sa laing pahibalo mga katropa, karong umalabot nga Hulyo 18, ipahigayon mga katropa ang Windsor Color Run 2026 dito sa Cebu mga katropa nga magsugod sa alas 3 sa kadlawon onwards din ang starting point sa City de Marie. Alang sa katong gusto nga muapil mga katropa, may ligon mga katropa sa pagsalmot og nagkariyang ang mga funner run. Karong Hulyo 18 mga katropa, ipahigayon ang Windsor Color Run 2026 dito sa Cebu. Pwede na kamo pili mga katropa o category nga gusto nimo nga apila na. Adunay 6K, 12K o 16K category mga katropa. Pagbasin ikaw na ang makadaw usab mga katropa sa brand new Honda Click 125 version 4 ng motorsiklo. Tungod kay daghan pa ang mga nindot nga mga papremyo at tolusab sa Windsor Color Run 2026. O gawas mga katropa sa Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Aduna usab mga katropa nga laing mga papremyo sama sa upat ka iPhone 17, upat ka MacBook. Excuse. So upat ka MacBook, Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei FreeBuds ug daghan pang mga papremyo. Alang sa registration, bisita lamang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. So available na sila karong adlaw mga katropa. Matag Miyerkules mga katropa hangtod gana Sabado. Ilabi na sa ato ang mga live viewers karon o sa ato ang mga suking tig paminaw o sa mga naminaw karon mga katropa nga gusto mo salmot sa maong fun run dito sa Cebu. Pwede ka mo mga katropa nga maka-avail ni ini via online registration. I-message lang mga katropa ang Windsor sa ilang Facebook. Ang Windsor mga katropa, i-type lang mga katropa ang W-I-N-Z-I-R. Ma-argued ako ang R. W-I-N-Z-I-R mga katropa o Windsor sa ilang Facebook account. O kaha, bisita silang official website nga windsor.ph kung WINZIR.PH mga katropa. Samtang laing paibalo mga katropa, alang usab sa mga miyembro sa pamilya, pariente, mga kahigalaan ni Christopher Carbajal Tubeo nga siya namatay ni atong Hunyo 12, 2026. Ang haya ni Christopher Carbajal Tubeo anaa sa Carbajal Tubeo Farmhouse sa Diversion Road sa may Zone 6, Barangay 10, Impalambong, doon sa Kawal Kalinga sa 403rd Brigade Army Camp. Higatakda ang lubong karong Hunyo 21 sa alas 8 sa buntag dito sa Shiffer's Meadow. Alas 6:38 na sa buntag, ato ning pangbasaw ning mga nagkomento sa ato ang live mga katropa. Samtang sa mga drivers sa Rela, Habal-Habal, mga drivers sa Multicab nga nagapaminaw karon, una ka-tune in sa 101.7. Good morning diha kaninyo mga katropa. Happy birthday usab sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong Miyerkules sa Hunyo 17. Happy birthday. Good morning, D.I.K. Katropang Mama Sifina Tinambunan. Matod niya, magandang umaga, Katropang Miss Hanilo, XFM Express Balita. Happy Wednesday sa inyo dyan from Tinambunan Family. Bugkaon lantapan. Salamat. God bless. Good morning sa Tinambunan Family dito sa Bugkaon Lantapan. Sa mga lantapan, sa Tagalantapan nga nagapaminaw karon sa 101.7. Good morning diha kaninyo mga katropa. Alas 6:30 ni wapi na sa buntag mga katropa. Musunod na diha ang programang The Secret of Health. Kauban si Doc Remilito Oy. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Bullseye. Kauban si Station Manager Gusty Maricodino. Karon ng alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Niralao, Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head Katropang Jonathan Lee Soriano, ug sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang Express Balita.
1: Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Archie, kureng.
2: Kap, kap.
1: Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramang ka. Wala ka po eh. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man sila lugar.
3: Kap, kap, balok ka. Baka, manok, unta, na.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
4: Exciting! Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalanse og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Kundi dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko anong kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. na. Ini ang sikreto ng mga driver. Sandon Plus Coffee Mix.
4: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Mutomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mupaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog og dinhi.
9: Awa rin ba yung problema, pare?
10: Uy, pare-pare. Kalma.
9: Inom. Kaon. Na, pare. Ay, pare. Buraga. Relax ito, pare. Kay buraga. Di daga na mga balay, pare. Sa kumpalan na, pare.
10: Mauna kung ingon ni mo ba palabi magugag inom. Unya na lang ta uli, pare. Ha?
9: Ang ano ba, pare?
10: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Mga katupa, exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Sandon Plus Herbal Capsule.
11: Hindi na katiniyo. Hindi na sabihin niyo sigo. Maayo ang Sandon Plus. Maayo buha akong tulog ato. Hindi magkatulog o bayo. Huwag magkamatulog. Kudugan na sa kagbalik katulog. Yung manatili ka tuwid na din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbango na gubro. Kaniyat ko bilo man. Basta mag-inom ko ang Sandon Plus.
4: Kamusad mag Sandon Plus Herbal Capsule na.
12: Premium T3 ang bago.
13: Kadaadlaw gig ko nga naka-take o premium dito, sir. Kaya akong trabaho, nasa ospital. Para sigurado kung tiktado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sandon Gold Live Testimony.
15: Lin and Yosa po, 46 years old, dati ko nag-worry ako sa health ko. Kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Sandon Plus Gold. Bumili ko ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sandon Plus Gold.
4: Sandon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Hala, hapit na akong syuti. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
17: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Na naman, usay na addict ko.
17: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Pero what? Wala yun?
17: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
16: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
18: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap mapastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug mapapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
20: Sunfo Plus
19: Herbal Oil.
20: Garantisado.
19: Maaasahan.
20: Sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
20: mag-Sunfo Plus
19: Herbal Oil.
20: Ang pamahin na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
20: Sunfo Plus Herbal Oil.
21: Adlaw, kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginampagat kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
22: Dong, nagpilay niyong gasolina?
23: Uy, tay! Prato na kayo doon, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
3: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESTA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, LL Leon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
4: Unsa man?
5: Nakukuta na ba?
4: Oh, unsa man na?
5: Ano man na ay sabaw sa balut?
4: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balut. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Mayong buntaga, Luzon, na Visayas, sa Mindanao. Alamin na sa Sub-Saharan, Mindanao. Mayong buntag sa itong mga katropang tigpaminawan sa tuang mga programa dari sa 101.7 XFM Bukinon. Mayong buntag sa mga nakatune in karon mga katropang namina sa itong programa nga Bullseye. Katropang Mariko Dino, yung makauban katropa, hantod unya, alas 9 sa buntag, kung maglapas ta, hantod alas 10 mga katropa. Depende na sa itong isgutanan mga katropa, pero murag di tamang lapas ron kaya... karong adlaw katropa June 17, 2026 mga katropa magbalik na mga katropa no mag-convene na ang Senado tungod kana mga katropa sa katong gipasa mga katropa no na order ni President Bongbong Marcos nga mag-convene karon mga katropa ang Senado o Congress mga katropa aron hisgutan ang mga tinuod nga issue sa tuang nasod Pilipinas. Daghan kay hisgutan daw mga katropa, ambot lang kahaon niya tungatangan kay basin dunay mukukak. Mayong buntag sa mga nagtanaw sa toang programa pinagsito ang sa toang Facebook page mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning kanyong tanan.
1: Good morning.
0: Salamat kay mga katropa nyo. Mangayok ang pasensya kagahapon kay galabad akong ulo mga katropa. Wagid ko nakakatropa leta kagahapon. Sensya kay mga katropa ha. Kakatropa leta gyud mamawi ta karon mga katropa. Ha? Mamawi ta karon 100 itong panaugon. Mayong buntag diha kang kagawan Artemio Gulia sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Oga sa mga nag-share, nagliili sa itong programa sa mga kaubanan diri sa buhat. Good morning ka na itong tanan. Sugda na ito itong adlaw mga katropa nga progresibo kita. Sugda na ito itong adlaw mga katropa nga positibo kita mga katropa sa itong panglantaw sa itong kinabuhi. Yung buntag sa tanan natong kaubanan sa buhat mga katropa no sa mga media practitioners. Diya kang Randy Santisa, salamat kayo sa pag-react sa amuang stream. Diya usap kang Taro Tiria kang Singaman na yung kuon. Ayan, good morning ka ninyong tanan diha. James Lumakang, Raul Imperado. Diya kang Arnex Kane says, ayan, mayong buntag sa tanan natong mga suki kayong tigpaminaw. Welcome sa to ang programa nga Bullseye, ang programang walay bakak. Ngano na walay bakak mangguni mga katropa oy. Oh? Listening daw si Randy Santisas mga katropa, mayong buntag ka ni mo diya. O gadya kang Raul Imperado, mayong buntag sa tanang viewers, listeners sa XFM Bukidnon. Ayan, good morning kanyang tanan diya mga katropa.
1: Good morning!
0: Katropa, alas 7:09 sa buntag at ang oras. Ayaw pakiya sa katropa ang pag-inom o Xanto na Plus Coffee Mix. Ang kape katropa nga adunay gyoy ikatabang kanimo no mga good benefits mga katropa ikahatag sa imuhang lawas. Importante katropa nga tanang imuhang isurod sa imuhang tiyan tanan nimong inumon nga kape mga katropa katong dunay gyoy nindot nga ikahatampo sa imuhang health mga katropa.
2: So,
0: ayaw pagpasagad og inom kay basin og kana imuhang kape nga ginamaintain karon kanang kape nga imuhang paborito kay mga katropa mao nay makakos makahatag kanimo katropa og gataas nga sugar kon diabetes mga katropa. Pag ayaw pagkumpiyansa. Dili kita katropa sa Xanto na Plus Coffee Mix sa mga katropa nga makatabang kanimo aron nga ma-regulate ang sugar level sa imuhang lawas. Ibalansi ba no ang sugar level mga katropa? Muna nga samtang nanambal ka katropa sa imong sakit nga diabetes, mas epektibo og mas mabati nimong epekto ang epekto sa tambal nga imong ginainom kung ang imuhang sugar level balanse. Ha, mao na dakong tabang sa tuang kape nga Xanto na Plus Coffee Mix sa mga katropa. Kalang sa mga nangandoy nga mugwapa diha, muhamis ang kutis mga katropa, panwalay kwarta kay kapalit og luta. Doon na tayo kape nga Xanto na Plus Gold Coffee Mix mga katropa. Xanto na Plus Gold Coffee Mix. Adunay glutathione og collagen katropa, proven and tested ka na nga makapanindot og kutis, makapahamis mga katropa. Xanto na Plus Gold Coffee Mix ang inumah mataga adlaw mga katropa.
1: Good morning.
0: Well, karong adlaw daghan kita gisgutan ng mga issue mga katropa nga makapataas og kilay. Syempre labi na sa mga kaubanan namo nga mga media practitioners mga katropa. Kay gahapon gitutukan nato ang natigayon katropa nga Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Block dito mga katropa sa The Events Place dito sa Mandaluyong mga katropa. So, ito ang gagitutukan na, unya, muraog ka na nga, mura sila o ga, kada ba nga, easy lang kay katropa, nga, i-vulgar itong mga pangalan nga mga nadawit katropa, gihatdan ko no, kuno lang sa, hatdan o mga mali-malitang kwarta mga katropa. Oh, which is very unusual katropang hearing tungod kay makita na to sa panagway sa mga ex-marines o gitawag ni Rafi Tulfo nga kargador mga katropa. Makita na sila yung panagway nga wagis lay ko kahadlok mga katropa sa pag-istorya, pagbutyag sa mga pangalan, kumpletong pangalan with period pag yun, with middle initial and period. Bitaw. Naway ko kahadlok nga to ang mga ex soldiers mga katropa, no, sa pagbutyag sa mga pangalan, sa mga nalambigit, sa mali-malitang kwarta, mga kickbacks gikan sa kaban sa gobyerno. Siguro mga katropa, tungod kay kampante sila, kay ang ilahang mga kaubanan dito sa Lamisa, ang nag-interrogate kanila mga katropa, mga kaalyado o gakatog yung amoy naghawid nila. Ana, siguro na. Pero atong tanahon mga katropa, pun-pun, kay basin og mo appeal sila, no, kung doon ay invitation katropa, gikan sa Gatchalian Block mga katropa, kung sa metabuan na yun, sa dagan na ni Senado, basin mo tambong sila, tanahon na to katropa kung, no, kung inaanap pa bagihapon sila mga katropa, ka snappy mo tubag sa mga pangutana, kung ang mangutana kanila mga katropa, dili na nila kaalyado. Ato na tanahon mga katropa, no? Hulat lang gitaan yung tayo mabuhat kaya di mata senador. Hulat lang unsay mga mahitabo dito sa taas mga katropa, no? Labi na karong adlawa atong hulaton mga katropa, unsay mahitabo dito sa Senado. Kaya lagi gipakonvene na sila ni President Bongbong Marcos katropa karong adlawa, Hunyo 17 mga katropa, tungod kaya daghang hisgutanan, daghang mga balaod nun nga dapat katropa nga ipasa, daghang mga programa nga dapat atiman nun katropa, no? Labi na ang budget, no, sa hisgutanang education, health mga katropa, o kining daghan kay nag-retire na nga mga tawagan ni kining mga miyembro mga katropa sa AFP mga katropa nga hantod karon, no, naka-ung-ung paghihapon ang ilang application katropa. Wa pa na process ang ilang application, marag mapurnada ang ilang madawat aning retirement fee mga katropa kung nga di inis na mag-convene. Pero doon ay hugong-hugong mga katropa nga basin kinig ituyo ni mga katropa, no, pagpa-convene mga katropa para katong nagplano nga muambak sa Picas Block, makaambak na. Mauni ilang hugong-hugong nga istorya. Matod pa ni Montolfo, according sa kuang birdie. According sa kung mga nag-tweet-tweet niya nga mga bird. Basin katropa, dunay muambak katropa nga gikan sa Cayetano Block, muambak nga to mga katropa sa Gatchalian Block. Uga, syempre, kung muambak na, kompleto na ilahang linyada dito, pwede na sila mubutar katropa, himuon na nila finally nga Senate President si Sherwin Gatchalian. Mao na mga pasibilidad katropa, no, kana mabasi na sa to ang mga gipang basa, gipang research mga katropa o mga contributed na siya mga katropa ng mga ideas, no, gikan sa mga political analyst, no, mga katropa. Kumuambak aw. Kukak. Sige lang, kita mga katropa, wa man tayo lang mabuhat kay di man ta kumbaga, bisan pa katropa o gadaudlaw na itong nigyaw-yaw sa kahanginan mga katropa, di manggali madungog ng bagang katauhan nga nagbuot mga katropa ang mupadayag sa ilahang unsay naa sa ilahang panghuna-huna o kasing-kasing dito sa mga congressman, congresswoman mga katropa, di manggali na madala dito sa kongreso, kita pa ba mga katropa? Ana ragod na. Ang importante diha, kita, padayong ta sa pagbutyag mga katropa, unsa nga to ang mga nakalap nga balita mga katropa, dili kay chismis lang, doon naman tay, reporter katropa dito sa Senado, dito sa kauluhan mga katropa, direct nga madungog niya dito mga katropa, unsa mga panghitabo during hearing, mauna nagalabay sa to ang mga balita diri sa ato ang sibianan katropa, Tibok Mindanao mga katropa, nga adunay XFM. So dili ni ato pagpangawat lang og balita anang lain nga network. Kita mismo duna tay reporter katropa dito sa Senado, sa Congress, Malacañang mga katropa nga nagakuha gyud og information, first hand information katropa. Mao ka na ato ang ginayagyag diri sa kahanginan. Kay bisan og di ta mapaminaw dito sa kauluhan mga katropa, no, di ta mapaminaw diha sa mga politiko. Ang importante, kamo nga katawang naminaw sa tuang nga programa, ma-inform mo. Sa ingon katropa, di mo ma-ignorante, di mo malingla, mga katropa, sunod po, sunod mga katropa, or puhon sa umaabot nga eleksyon, kahibalo na mo, kahibalo na taon sa tumbuhaton. Katropa, usa nato, atuon, usa nato, katropa, hisgutan, no, ang atuang topic kakarong nga kabuntagon. Dari una ta, mga katropa, sa tuang gihan ay, mga katropa, no, nga mga pagkahisgutan na ning adlaw nga Miyerkules, mga katropa. June 17, 2026, mga katropa. Oy, Happy New Year di ay sa itong makaigsuunan ng mga Muslim, ha? Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka natong tanan. Well, katropa, diri kita sa tuangan hanay nga programa karong nga kabuntagon sa programang Bullseye. Una katropa sa tuang nga topic, Blue Ribbon Committee hearing sa Gaitano Blanca o uban, mga katropa, ang 18X Marines nati gayon. Duha ka ex-marines, mga katropa, gikumpirma nga nakahatod sila, matod pa o maleta nga kwarta dito kang PBBM. Ato nang dunggo nun niya. Ato nang paminangon, mga katropa, kay basin oga, makasuhan ta, kay gabutbuo ta dere og sibya. Laman, unsa tong nakuha dito sa hearing, splice na to na, mga katropa, para madungog ninyo, kay importante, katropa, no, sa pagsibya, sa kahanginan, dili lang ang angkor ang magsigigyaw-yaw tagaw-taw. Kinahanglan nga doon na mo'y madungog diha, nga pruweba, mga katropa, kung unsa ginailhang istorya. Atong hibaw-on niya, katropa, sayunan ka, presidente na nailang giakusahan, ha? Atong paminawon, mga katropa, kung unsa ang ilang pamaagi, nag-deliver sila kwarta dito niya. Excited ko, katropa, sa tubag ni Antiklero niya. Kay presidente na ang giakusahan, mga katropa. So, maminaw taon niya kung unsa ang laka nga buhato na ni sa Malacanang. Kaya, katong uban nga mga alipores, nigipasangin lang, nakadawat og malit-malit ang kwartang, mga katropa. Nag-file naman sila og kaso. Na, live loss man yung kuan katropa, statement, mga katropa, no? Pag butang-butang og istorya, matod pa. Ka-file na og kaso, kanipakaha nga presidente na imuhang gimension niya. Alam mo! Pipila ka mga media practitioners, nakadawat usab og kwarta gikan sa kickback. Oh, mauna, katropa. Baka uuaw isip usa ka media practitioner. Ato nang hisgutan o niya, dirita malangay o niya, katropa, taas-taas niya itong hisgutanan about aning mga media practitioners, katropa, kay actually, dili lang biya ni diha applicable sa national, no? It happened, it only happened, katropa, nga dagko ang ilahang kickback dito, nga naman, dinagko nga issue, dinagko po nga mga itats, mga tai, sorry, dinagko nga mga tao ba, mga katropa, ang involved. Muna nga, dinagko sa mga katropa ilang kickback dito niya. Kini sila, nakabelda po ni pangalan ng mga media practitioners, katropa. And in fact, they belong, mga katropa, sa mga established na kaayo nga mga media outlets. Mga sikat kaayo nga media outlets, and it's sad, mga katropa, nga madunggan nga ang media outlet, katropa, madrug, madamay tungod ni ini. Ano man gina? Unya na ta, nag-iska sa mahinuunta. Unya na taan yung mga katropa. Samtang sa to ang nakalap nga balita, sulod sa 24 oras sa mga katropa, sa to ang mga headlines. Magtiayo na alaan sa kasundaluhan, usa ang kapatay, usa ang samaroon, human na pusilan. Headlines. Matini idol o grupo, siko paatol sa sisyon sa pagsuyo pagsyabo. Sabot One City, 40,000 pesos nga kontrabando, sakmit! Headlines. Batini idol, ha? Oga, mga katropa, no, adunay update ang ato ang PIA bukid nun. Kay matod pa, katropa, SP Valencia City nag-aproba og 1 million pesos nga tabang sa mga biktima sa linog sa Jensan uban pang mga lakang gidoso. Headlines. Mo na to ang hibawon unya, mga katropa, ha, sa ato ang pagbalik na. Oy, sa mga katropa na to diha, bisag taga dili ka taga Cebu, mga katropa, nya mahiligon bitaw ka mo join ani mga color run, mga katropa. Well, ang Windsor Color Run 2026, katropa, ipahigayon ka na karong July 18, 2026, magsugod alas 3 sa buntag, katropa. Unya ilang starting point diha sa City Dumari, mga katropa, no? Magdagan ka, no, pili ka lang kung sa kategory mo ang gusto apilan, na 6K, 12K, 16K, katropa. O kasi mo ang pagdagan, mga katropa, doon na kay chance makadaog o mga dagko kayo nga mga papremyo. No, manghatag sila ka tropa o ga brand new nga Honda Click 125V4 nga motorsiklo. Upat ka iPhone 17 mga katropa. Ha, mga gipangarap ni sa mga nipo babies mga katropa ha. Kaning iPhone 17. Upat ka MacBook na yung laptop. Upat ka iPad A16 tablet. Upat ka Sony wireless headset. Upat ka Huawei Watch Fit mga katropa. Upat ka smart watch. Upat ka JBL Go 4 speaker. Upat ka Huawei nga free bonds o daghan pa mga papremyo. So alang sa registration katropa, pwede nyo bisitahon kung taga Cebu mo at tumo dito sa Windsor Booth katropa sa Abiliana Sports Complex. Matag Miyerkules hantod Sabado, abli sila. Nya alang usab sa mga taga-dili Cebu, pwede mo magpa-register online mga katropa. So bisitahan lang ang ilang official Facebook page. Pakita ang Windsor. Windsor, spelling sa Windsor katropa ha, W-I-N-Z-I-R. Turo na to, W-I-N-Z-I-R. Mo na ang Windsor mga katropa sa ilang Facebook page. O pwede mo mga katropa mo bisita sa ilang website, official website ang windsor.ph mga katropa. Join ta niya. Salmot ta mga katropa para mahimo tang healthy unya makadaog pagitag mga pa-premyo gikan na sa Windsor mga katropa. Kung mo-appel ka sa Windsor call around 2026. Katropa ta oras alas 7:22 na sa buntag. Katropa, ayaw pagpasagada sa imuhang lawas at imanayin tao ni imuhang kaugalingon. Labi na ikaw lalaki, kapasok pagpaningkamot ni mo. Ang mga kalalakin, unprone ka mo mga katropa sa prostate cancer. Kung paghubag mga katropa sa prostate mga katropa, kana delikado, pwede ka na ikamatay. Ha? Busa at imanayin katropa, arumalikayan ang bukol-bukol sa imuhang lawas. Labi na sa imuhang prostate, tumar o Xanton Plus Gold. Delika ha ang Xanton Plus Capsule. Tumara ka na katropa. 30 minutes usa ka mukaon. Xanton Plus Gold o Xanton Plus Capsule ang tumara. Balik ta taon sa to ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Xanton Plus Gold user atong paminawon.
3: Ako dahil si Carlitos Hetario, Parangay Science, Mati City, Sumprana Congo, Rek Asin, ngayong paglipong-lipong, paan ako'y kusog sa kunlawas, lagong sa gamay na ganit kong kulitan, mabuhian na.
2: Xanton Plus Gold.
3: Si Mama Parangay, pagkapa na ito, huwag na kayo kong bumati sa kunlawas, nalang kusog yung mga taong katawan nga, nalang yung mga balatian sa ama na ko, nga natin ang insaktong pagpanambal na ito. Kita yun na ito dahil ang review.
2: Xanton Plus Gold. Adunay malong leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na

0: oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko pareng Lodi, oy.
1: Bauba. Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubugang yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata lang ko pare, hurot ang sulo sa anero lah. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Patuyo yung paita pare. Exciting kayo. Tutay, exciting kayo.
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kidya experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing mo lang, camping kidya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Yes.
2: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa. Plus herbal soap.
5: Norma Orda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon plus herbal soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon plus herbal soap. Santon plus herbal soap.
6: Mari, unsa nang imong gipang-impake diha? Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
7: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
8: Aron malikayan ang mga peligro hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang katusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
7: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
8: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ni kagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Na naman, usay na adik to.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Sa lahat kayo day ha? Mabalik ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven. Ug made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese Desal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukid Doon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho?
4: Exciting!
5: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
6: Uy! Unsa po ni basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan. Nangigay man lagi. Unsa ka hinungdan ani?
7: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
5: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Sasong Household User, atong paminawan.
9: Daniel Francisco, manggin niya na Arapalawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pili ko min sa akin, sabi niya, Santan Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santan Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, tapos sa umaga nga. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagtunan din, wala na, subot na subot sa akin. Yung Santan Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santan Plus Gold.
8: May malong dilig, may dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazang Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazang Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Ta

0: kan tapos naman sakit. Magandang tipto ng mga gano'n po mga kamot.
1: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang sinsun sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
6: Atong oras sa mga katropa, alas 7:40 sa buntag. Pasensya na, tutawra na balik mga katropa. Welcome back sa itong programa nga Bullseye.
7: Bullseye.
6: Elnar Ino, Velma Gisolga, maayo nga buntag kaninyo diha.
7: Good morning.
6: Sa tanan nga mga nag-share sa itong programang Bullseye, maayong buntag kaninyo tanan mga katropa. Salamat kayo.
7: Thank you.
6: Well, mga tropa, sa ito ang pagpanginabuhi ka tropa, partner na to ang Premium D3 Capsule. Labi na kung imong trabaho, bugat. Dali kang kapuyon ka tropa, pagkabuti mo sa balay, low bat ka na. Premium D3 Capsule, mga katropa, adunay vitamin D3 nga pakusgo ng imong kabukugan. Dili ka daling kapuyon, mga katropa. Panington ka, ma-energize ka katropa. No, nindot, iliho kang imong lawas kay kahibalo ka. Sulit ang imong kabukugan, mga katropa. Premium D3 Capsule. Aduna po tayo kape nga Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Walay angay kabalakan tungod kay ang sweetener ni ini katropa, stevia. Natural na siya katropa nga asukal. Nga gibutang katropa sa Premium D3 Coffee Mix, katropa. O pwede na inumon na sa mga adunay diabetes, katropa. Premium D3 Capsule o Premium D3 Coffee Mix ang partner sa imuhang pagpanginabuhi.
7: Bullseye!
6: O sa nato dawaton ang mga live reports, live updates, mga katropa. Well, doon na kita'y nakuha, nakalap ng mga balita, mga katropa, no? Ato ang nakuha sunod sa 24 oras. Ato sa nga palutso ni ato ang mga reports, mga katropa, kay basin o miyembro na sa inyong pamilya o diliba ka katropa, inyong hangsood nga higala, nalambigit na sa ito ang mga balita. Karong kabuntagon.
7: Bullseye!
6: Una ta sa ito ang reports.
8: XFM. Report.
6: Kay matod pa katropa, magtiayon na alaana sa kasundaluhan o sa ang patay o sa ang samaron human na pusilan. Detalye katropa, pinagi ni katropa ang Jonathan Soriano na nukadgikan sa XFM Bukidnon.
8: XFM Report.
9: Gikataho nga usa ang patay usa usab aga samaron na dihang giingong na alaan og napusilan pasadolas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026 sa kasundaluhan nga sakop sa 8th Infantry Battalion Philippine Army ang magtiayon nga taga Sitio Mahayag Barangay St. Peter Malaybalay City sa eksklusibong pakinabi sa 7 News Team kang Battalion Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista. Gibutiag nini nga ang tropa sa kasundaluhan gikan sa Forward Operating Detachment nga nahimutang sa boundary sa Bukidnon og Agusan usan na sumala pa ni ini nga nasugat sa tropa ang grupo nila ni Nita Buscada ug nakita nga dunay armas ug nagtuo ang kasundalohan nga important nga adunay scope.
10: Nakita kasi na may baril, tapos according sa account ng tropa nakita na may baril, then pinapainto, tapos magpakilala, and sabi nila is tumakbo. So parang na-force yung tropa na magpaputok, akala na tumakbo na iskirmish sila or tumakbo na hindi nila kung iskirmish o alisya. So na-force sila na magpaputok, and accidentally natamaan talaga. Nung kinonfirm nila, nung napunta nila, yun talaga yung babae yung natamaan, tapos yung baril, hindi talaga baril na caliber 22 rifle lang.
9: Dugang pa ni Bautista nga kaniadtong 2024 ang sakop sa kasundalohan na ambos na sa mga lugar. Dunay duha kahugna nga encounter sa barangay Busde. Nakalabay nga adlaw rason nga nakaalerto sumala pa ang kasundalohan og wala matud pa nagpahibalo ang grupo ni sa biktima nga musibida sa lasang nga bahin.
10: Last 2024 diyan tayo na ambush, diyan tayo namatayan din. Then yun nga lately ang daming incident, may yung encounter natin dito sa Busde na dalawang beses, kaya medyo alert talaga yung tropa natin.
9: Ang mga biktima giingong nanguha lang matud pa kini og kahoy og ibaliya aron ni palit og mga school supply sa ilang anak. Giplastar na usab sa kasundalohan ang patayng lawas ni Ninita Buscada o gipaniguro usab sa kasundalohan na mahatag ang tanang panginahanglanon sa pamilyang nagbangutan. Katropa hanap ng panan-aw doon ni Gabon ng bubabag si mong kalimutaw. Sinyalis ka na nga doon na kay katanak. Ayaw pasagday nga mahanap ng panan-aw. Magtumar o Visionist Plus Subgel Capsule. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
8: XFM Report.
6: Dahil sa naman katropang Jonathan Soriano sa imong report. O katong katropa ang nahitabo mga katropa. No, diin na duha. Magtiayon ni sila. No, magtiayon sila katropa nga nalaan sa kasundaluhan diya sa 880 Infantry Battalion mga katropa. Huwag ikasubo nga patay ang usa ni ini mga katropa. Nga no, manggod po lagi nga ato auna pahisubo sa pamilya sa namatian. Pahisubo. Pero kung atong tanamon, manggod mga katropa, ang senaryo, kung ikaw nagbitbit ka og armas, mga katropa, bisag unsa pa na nga matang sa armas diha. Unya, civilian ka mga katropa, o pagkahuman pahunungon ka, di ka muhunong, so unsa ma-interpretation niya na? O, labi na ka ng lugar, mga katropa, dili na to, ikadinay, mga katropa, na matod pagali sa pamahayag sa itong commander diya sa 88IB, no, kanina, doon na napunitabo diya nga pag, tawagan na, pag-ambush, mga katropa. So sila na niguro po. Kung ikaw usa ka civilian magbitbit kag armas, unya wala ka ikapakita manggod nga igong dokumento, unya kung tagon ka di ka muhunong or kumulakaw ka diha og padayon, mura or kada bang do na bay ka nang wala ba pag sinabtanay mga katropa between actions. Kay kibalo ka man nga military na danha nga area, no, dunay presensya sa militar, kung pahunungon ka hunong unta. Pero kung mudagan ka, or muli kay ka, but pa sa but mga katropa, mura ka uga, lagi, mura kag dunay gilikayan, mura kag nahadlok. Mauna nga, syempre, ang ato ang kasundaluhan, nagpahigayon po sila mga katropa sa ilahang, ilahang obligasyon mga katropa. Kasi syempre, nakita ang mga dunay armas, kuday mo sukol ka diha. Di ba, may manaog polis nga, tutukan sa kadiha, uga posel, may gag-stop, ha? Ipahan ka pa diha, kung dili ka mukuha, napay mga warning shot. Kumbatan ko nang naa diha. In fairness naman po sa 88 mga katropa, no? Alerto mangod sila. Naka-alert sila mga katropa ba? Kaya, no, doon na patay, di natin kanina, doon na patay, gipanggukod mga katropa, or sila, doon na pa gipanggukod ng mga nahibiling miyembro sa walhong grupo. Unya, ang presensya pa sa mga masa mga katropa, no? Di natin na ikadinay, nga naapag yun. Bisan og naning kamot atong kasundaluhan ng bahimong insurgency free ang atong probinsya sa Bukidnon mga katropa, apan doon na pagipipila mga katropa nga napadayon og suporta aning walong grupo. Natungnan mga katropa nga naamo diha, no, nag-abot mo unya naamoy armas, so di ginato ma-blame ang sundalo mga katropa nga mao na ilang mabuhat. Dili ko one-sided dire. Ginatan-aw na ako mga katropa ang kanabang senaryo. Kaya kung atong gamito ng atong emotion katropa, therefore mulaban kita ito sa mga biktima. Which is atong ikasubo mga katropang dunay nakalas nga kinabuhi. Tungod lagi, kay importante kay kinabuhi sa katawa ni si kinsa mga katropang dunay katungod mukutlo o kinabuhi. Labi na niini nga mga inosente ni sila mga katropa. pero di na to matag na ang disgrasya ba? Disgrasya magin itabuan eh. Naalaan magin sila. Nganong naalaan man, dili naalaan tungod kay nagpasagad ang atong kasundaluhan. Naalaan tungod kay sila po nagdumili sa paghunong mga katropa. Sila po nagdumili mga katropa sa pag-atubang sa kasundaluhan. Siguro nahadlock sila kay dunay allegedly armas mga katropa mo na nahitabo. Pero atong kwaon ang side ni mga katropa, no? Ato aning bisitahon ang pamilya sa mga biktima. No, atong kwaon mga katropa, unya ato usab kwaon mga katropa ang kompletong pamahayag, no? Sa tuang nga commander sa 88 si Lieutenant Colonel Arnold Bautista mga katropa. Kay gusto nato siguruhon pud mga katropa nga kining pamilya sa nabiyaan, pamilya sa biktima, di gini sila mapasagdahan. Dapat atubang kon gyud sa gobyerno. Kay bisan maingon natong naalaan mga katropa pero kinabuhi ang nakalas. Di man pud pwede mga katropa ilisdan po ni kinabuhi. Ang buhaton anis kasundaluhan, syempre siguraduhon katropa ang panginabuhi ani ning pamilyang nabiyaan. Edukasyon mga katropa kung duna ni anak. Atong siguruhon mga katropa nga dunay 100% mga katropa nga tabang ihatag ang atong kasundaluhan ang gobyerno ngadto sa pamilya niining magtiayon mga katropa. Ato ang inang atubangon dito, ato ang atuon, kaya kita, kay gipaabot man sa ito ang problema mga katropa, kaya syempre nakita nila ang XFM makatabang sa ilaha or ang XFM katropa di magpanuko pag-imbestigar ni ini, duwa tay katungod sa investigasyon mga katropa, pero pinagis ito ang tingog, pinagis ito ang pagpangutana sa ilaha, na makakuha kita mga katropa og impormasyon, dili ingon nga pagpagubot, kundi matuldukan ba, matuldukan. Kaya basin katropa og kung di ni mataga ang aksyon, kanito magpabilin bitaw ang kasuko sa kasing-kasing. So ato atangan mga katropa ang update ni ini kay wa pa na human ni katropa, no? Ato apa ning asikasuhon. Ato apang ato ang bantayan katropa, sunda nato ni unsay mga lakang sa ato ang gobyerno, unsay mga lakang sa kasundaluhan ni ini mga katropa nga makompensate pod, no, ang pamilya sa biktima mga katropa, no, sa magtiayon in taon katropa nga naalaan mga katropa.
7: Bullseye!
6: Mayong buntag niya, Tresan niya at gulay. Mayong buntag, usap niya kang Rismalin Lobido.
7: Good morning!
6: Nagpaminaw niya siya katropa diha sa San Fernando, Bukidnon. Happy araw ng San Fernando. Watching live, shout out sa Amanatan Lobido family, always nagatanaw sa tong programa.
7: Good morning.
6: Oy, happy araw ng San Fernando diha. Tong idol diha kayo mga katropa nga si Vice Mayor Yeke mga katropa nga grabe makakanta. Moraga idol ba kay ni katropa nga Jonathan Soriano?
11: Uy, sana oh.
6: Ato ang kuan kay baka nang kuwala kayo nga Vice Mayor de San Fernando mga katropa bisag asa ibutang mahigog maon nga busy mayor sa San Fernando Bukidnon mayong buntag.
7: Good morning.
6: Dia kang Joralyn Lindaban. Gahilak man ni si Ma'am Joralyn dere. Good morning kanimo diha. Josie Taro Villahin. Ayan, mayong buntag kanimo diha katropa.
7: Good morning.
6: Again ha, sa mga naminaw diha nga kabanay, ayaw taw mo kasuko sa muang inani ang muang gibuhat nga statement pod in behalf sa tawag ani sa XFM. Di mi gusto katropa nga mahimo ming labayanan lang sa mga reklamo katropa nga amuapod katropa nga tawag ana kanang iduot pod ang pikas kampo. Kami diri sa XFM katropa, once gadunay problema nga ihatag kanamo, amo agin ang asikasuhon mga katropa, both side amo ang paminawon. No, among paminawon mga katropa, kung unsa man ang pwede matabang sa XFM, kinasayod ni mga katropa rason sa pagpaabot ana nga problema diri sa mua. Tungod kay nakita siguro ninyo diha nga kami dunay tingog nga mapaabot namo sa kasundaluhan ng inyohang mulo. Oh, pero nagkasinabtanay naman gali giadto, wala gigipasagdahan sa kasundaluhan katropa ang biktima. No, gipahimutang nila ang katong patay lawas, syempre giatubang nila ang pamilya mga katropa. Dili man pwede dili na atubangon. Ilang giadto mga katropa, ilang giatubang yun. Nangunay nga ito ang commander sa 88 base, si Sir Bautista mga katropa. Aron nga, syempre, no, first hand katropa, ilahang mahatag dito ang tabang. Kinabuhi naman na nga dili na mabalik mga katropa, pero at least mga katropa, no, matagaan sila ba o kanang tawag na kanang mapahimutang bitaw ang pamilya mga katropa, no, inuna na ang pagpakita og sinseridad sa tuang kasundaluhan mga katropa, no, ngadto sa pamilya sa biktima.
7: Bullseye.
6: Samtang katropa sa laing bahin sa tong balita.
8: XFM Report.
6: Mati ni Idol ang grupo si Kapatol sa sesyon sa pagsuyupog Shabu sa Butuan City. Mati ni Idol. 40,000 pesos nga kontrabando sakmit. At itong hibawon ng kompletong detalye pinagin ni katropang Junji Libreas na nukadgigan sa XFM Agusan.
8: XFM Report.
12: Taliwala sa ilang malipayong sesyon sa pagsuyop sa ilegal nga druga, nabulabog og daling gipusasan ang grupo sa usa ka Matini Idol human. Girunda sa mga otoridad ang ilang balay pinaagi sa search warrant dito sa Purok 8, Barangay GP Rizal, Butuan City. Gila ang nagunang sospek nga si Jerek Gonzales alias Pulodong. Hingkod ang panuigon, walay trabaho og ulitaw, lakip sa mga nasikop kauban niya, mao ang iyang amahan, iyang igag gaw og duha ka mga barkada niini nga pulos usab mga minor de edad. Na-recover sa mga otoridad gikan sa posisyon sa mga suspek ang gibanabanang 6 ka gramos sa gituhang shabu nga anaa sa 40,800 ka pisos ang gibanabanang kantidad. Lakip usab nga nakuha ang nagkadaiyang drug paraphernalia nga gigamit sa ilhang pagpasiugda og drug din. Ang malampusong pagpangrunda gipanguluhan sa PDIA Agusan del Norte Provincial Office. Lakip na ang buok pwersa sa Butuan City Police Station 1. Gihimo ang operasyon kinisubay sa search warrant nga gibitbit sa mga otoridad nga dunay number nga 2026-6-01-1 alang sa paglapas sa Section 6, Section 11 o Section 12 sa Republic Act 9165 nga gipirmahan ni Executive Judge Marihel S. Dagani Hugo sa Regional Trial Court Branch 3, Libertad, Butuan City. Sa kasamtangan, ang duha ka mga minor edad daling gitunol ngadto sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Caraga, samtang ang tulo ka mga hamtong nga suspek ang dali kining gidala ngadto sa pasilidad sa PDIA 13 alang sa formal nga pagpasaka og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunang ligon ang atong panglawas og mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C alang sa nagkahiusa ang Pilipino para sa Pilipinas sa Junje Librias, XFM News.
8: XFM Report.
6: Dagang salamat katropang Junje Librias imong report. Diya kang Joralyn Linda Lindaban, diya usab kang Binger Boscada. Remark Ando, mayong nga buntag kaninyo.
7: Good morning.
6: Ipang mention, sorry kayo. Ako lang i-anticipate nga pamilya mo or kaila mo atong namatay dito mga katropa sa engkwentro. Katong naalaan mga katropa sa tropa sa 88IB. Ako lang na i-anticipate katropa kay naghilak man mo diha. Mayong buntag gihapon kaninyo diha mga katropa.
7: Good morning.
6: Na mo ang pahisubo gikan sa XFM no sa nahitabo diha sa mga kabanay. No, kabanay aning or pamilya aning mga biktima mga katropa among pahisubo gikan sa XFM. Pero again, atong utrohon mga katropa, no, di nato nibiyaan ato ang ato aning asikasuhon mga katropa no pinaagi sa tabang usab no sa tuang mga no sa 403 mga katropa, no? Og sa 88 no ato aning tan-awon katropa ato ang asikasuhon dito kung unsa katropa ang kada bang di siguro pasalig pero unsa ang aksyon katropa no unsa ang buhaton sa tong mga kasundaluhan para niining mga biktima no atong pahisubo no kay dili gid dali mangmawad anong kabanay mga katropa dili lalim ang mamatayan og nang labi na ginikanan no dili lalim mga katropa ang anak niini sa atong pagkahibalo miyembro usab mga katropa no sa armed forces usa ka mga katropa. Og gani, no, doon ay mga lakang na ito ang kasundaluhan, ang 88IB, doon na sila lakang katropa, aron nga kining mga anak ani, masecure o sa mga ilahang kinabuhi. Masecure mga katropa in terms of future. Ano bang matagaan katropa ba? Og nang suporta mga katropa. O, matagaan sila og suporta, hantod nga makagraduate or ang isa mga katropa matagaan og suporta pinagi sa paghatag og kanang stable nga trabaho. Oh. Stable nga trabaho mga katropa. Ugma, ano, ugma, tanga na to ni ang update ni ugma kay atong mahinabi face to face ang pamilya sa biktima na hinautang matagaan ta og chance mahinabi nato sila. Face to face mga katropa og ang kasundaluhan usab atong mahinabi ugma puhon mga katropa. Good morning katropa, shout out ko sa tanang naminaw karon sa imong programa labi na sa mga katawhan sa Valderrama og sa kuang mga silingan nga naga-tune in sa XFM Bukidnon. God bless, salamat. Darwinda Batulina Antipatia. Good morning.
7: Good morning.
6: Good morning sa mga taga Valderrama. Good morning sa mga taga Kabanglasan.
7: Good morning.
6: Sa mga silingan ni Ate Darwinda diha mayong buntag.
7: Good morning.
6: Mga silingan diha ni Ate Darwinda nga mga guwapa o nga mga guwapo. Nga kusog kaayo manayaw mga katropa. Kusog kaayo mo suporta sa programa diha silang barangay. Dito ko nakita katropa o kanang event to sa Valderrama mga katropa nga grabe kahugyaw. Grabe kahugyaw mga katropa. Ito mayong buntag ano yung tanan diha mga katropa ha?
7: Good morning.
6: Diha kang Ate Darwinda sa iyahang mga anak diha sa iyahang bana si Kuya Tutot mayong buntag usab.
7: Good morning.
6: Atong oras katropa, alas 7:59 sa buntag. Hapit na po kong makalimot. Hapit na po kong makalimot, Rostom. May na lang, nitanaw ko sa orasan. Balik na taon-taon mga katropa ha. At sa palutso ni pipila ka mga pahinom dom. Balik na sa programa nga Bullseye.
7: Bullseye. Bullseye.

0: oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within.
1: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa,

0: Oras ka tropa, alas 8.04, nasa Buntag.
1: Bullseye!
0: Katropa ng Astay, dawaton sa nga report. Lutaw, mani akong bakba. Uy nga, no, mani, pilit-pilit. Doon natin dawaton nga report, katropa, sa Picaslinya. Ito ang news head, katropa.